XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Si Ray Alintod sa programa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Network Philippines.
2: Oras mga katropa, alas 8:06 na sa sayong kabuntagon. Good morning! Ani ana usab kita sa laing hugnas pagpanag-uban, laing adlawng Domingo na usab mga katropa. Ang adlaw sa tong pagpanag-uban diin karong mga oras sa mga katropa, kauban nato ang pinakabuutan og generous nga babae sa ato ang Pilsaga Mining Corporation, Ma'am Jela Traves. Ma'am Jela, no? Atong sayo kayong murag mo'y number one nga kuan ba? Kaning tawagan ni viewer nato karon. Ay Ma'am Jela, mayong kuan, mayong buntag ni mo diha. Gikan kang Ma'am Reg Dikalit, matod pa. Good morning, og regards to all PPCGI family. Oy, third anniversary na raba sa PPCGI, ma'am. No, wala gid ka naka-adto. And kabalo gid mi nga ang imong kabisi, no? Amo gid nang nakita. Kanang imong kabisi, bayloan ra na ni Lord og panalangin puhon. Bisag daghan kag panalangin pero kay kanabang basta daghan tag panalangin mga katropa unya mahinatagon ta daghan gyud gihapon ang mubalik, no? Mayong buntag usab diha kang Geraldine Sumagang ug kang Luloy Sumagang, ang akong uncle ug auntie nga ang akong auntie nga murag ang among kamanghuran ug height. May buntag usab kang Kuya Elizer sa mga Saol family diha sa may Dakbayan, sa Bayugan. May buntag ninyo diha. Ma'am Jela, daghan kayong salamat sa imong suporta. Labi na sa mga PMC Press Corp. No, kanunay kami nagpaabot diha kanimo og pag-ampo. Labi na sa kahimsog sa panglawas og safety sa matag biyahe. Good morning! Ragid na among ginahandom kanunay nga magmalipayon ka sa imong kinabuhi nga among makita. Ayon! Kaya huwag mga words of the day. Uy, may buntag diha kang kisa naman yung naa diri karon. Uy, si Kishan, kasayo ba nakamata ni mo do? Ayon! Murag, di na katuo. Yenro, Junri, Journey, mani ba? Bali-balihon mo ginin yung mga ngalan na Journey Hiramis. So, maayong buntag ni mo diha. Wala man diri mong igagaw karon, wa man nato nakauban diri karon lahi man. Si Aliana Kyle Sinday, may buntag. Oga ato ning pangsubayon sila tanan din. Kinsa man ning uban, kaya uban diri nga mga naa diri karon. Oh, si Kishan sa all, oh, grabe, di ta katuo ani nga nakamata ni siya og sayo karon. lain mag tingog sa mong speaker, basin bitaw, no? Basin sa ako ning speaker to o diha sa cellphone mga katropa. Sige lang kay mapalit ra tag bag-ong kuan sunod. Oh, naapo diri si kuan. Mawara di ay ni. Diretas pikas be kay basic do na po imong luo diri ba na lain na bini sila mo imong luo bay. Oh na diri si Gloria Malala Apilo, good morning and share dan. Good morning Sir Ray Alinton, always listening Bullseye Sunday edition. Have a blessed day from Bayugan City, Agra. Kang di dawaton ang journey sa FBI, maodi ay mo din gituwad baliskad ni mo na imuhang journey na himo na niyong Yen Road unsa man pagbasa.
3: Ayaw!
2: Bito mga katropa, adlaw karon nga Domingo. Ugma pohon na mauna usab ang gika unsa may tawag ani unsa may murag kalbaryo siguro ni sa ubang mga estudyante kalbaryo na usab kanila. Oh, pero di mabalaka kaya nga itong mga classroom, ha, mga aircon naman na. Oh, man daw to, aircon naman daw. Magamit mo daw ng aircon.
3: Ayaw!
2: Oh, kaya basta sa eskwelahan mga katropa, naagyo na dihang problema sa kainit, kaigang sa panahon. O, di yun na malikayan. Kaya unsaon man nga naaman ta diri sa ito ang kalibutan nga naapektuhan sa climate change. Muna nga, dasigon yun nato ning uban na itong mga kaigsunan nga kung mahimo, mananom yun tagdaghang kahoy mga katropa, pareha sa ginahimo, spilsaga ba? O kami, apil mi ana. Di man, sa pagpanghinambog na ito nga dunay pilsaga ang ato ang agusan dilsor, pero kami, pila naman kay gayon binga nag-tree planting mi. O unsa may purpose na ito nga mag-tree planting, na unsa naman niya kung mga kwilyo, diri hinoon nga na nga. So may purpose na ito mga katropa nga mag-tree planting ta. Kay atong tabangan ang atong kalikasan. Kinahanglan na itong atabangan o luwason na ito atong kalikasan karon mga katropa. Labi na nining panahon nga nangaputol ng ubang mga kahoy tungod sa mga laging-laging niya mo'y ang kahoy biya. Dako biya nagtabang sa ito ang mga kuan. Sa ito ang palibot, di ba? So muna nga kinahanglan gid na ito nga ibali kung unsay atong gikuha sa atong kinaiyahan. Kaya ron usab nga magpabilin nga presko ang atong kinaiyahan mga katropa unya daghan ng mapuy-an sa atong mga kalanggaman. O, kaya ang hunis kalanggaman mga katropa lupig pa'y nagpa-music tadiha o kanang love song, di ba?
3: Ayoy!
2: Labi nagmukanta na ni si Kuan, si Geraldine Sumagang o kanang Shikera na murag yun ni kanang kukok nga nakadawat o isa kabaldi nga batod.
3: Ayaw!
2: Oy, sa itong mga viewers, maayong buntag ninyong tanan ha. Diri sa itong pikas, doon na tayo. Ah, singko, diri speakers, doon na putay siyam, umumutubo rin yan, manikay bago pa man. Basta i-share lang ninyo ato ang live, ha, kay para makaabot sa mga dito sa uban. Ako lang mga katropa, ang atong programa, no, gipaluyuhan kini sa atong mga produkto nga Santon Plus Gold, Santon na Vitamin C, o Santon na Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ingon man usab ang atong Vision X Plus Premium D3 Coffee Mix o ang atong Santon na Vitamin C. Kana nga mga produkto mga katropa mapalit sa atong mga butika nga duol sa atong mga lugar. Ingon man Mercury Drug, Donatay kung do naman diha sa inyo ay South Star Drug o the Generic Pharmacy. Ingon man usab mapalit usab kini sa ato ang online platform sama sa TikTok og kining Shopee, Lazada o diha mapalit gyapon na siya mga katropa. Pero kung gusto mo nga inigpalit ninyo na ana dayon, adto na lang dayon mo sa butika. Daghan man tay butika nga namaligya sa atong produkto. Mayong buntag diha kang Neat Skin Ken. O ingon man usab kang sa akong buutang iyan. Murara pod na kog inahan. Marilyn na Yubat Mission. Mayong buntag, no? Mga katropa, ugmang adlawa, baliklase na. Kumusta man ang inyohang brigada eskwela? No, ang atong mga tulunghaan. Doon na na'y panawagan nga dos mga ginikanan nga untana. Karong adlawa na raba ang last, no, sa kining brigada eskwela kay ugma pohon. Balik eskwela na ang atong mga kabataan. Diin magkabisi na po niini ang atong mga traffic enforcer o ang atong mga kapulisan sa pagbantay sa ato ang palibot aron nga mahimong safety ang atong mga kabataan. Ay maugyod ni ang pinaka-importante. Karat lagi kuya, nga ano managyod nga magsigim, gud mo reklamos kung speaker ha. Naunsa magiday na day. Sige na, kaya ito nang reviewon karon inig mahumanta aning episode na to. Atong oras, mga katropa, alas 8:16 na sa kabuntagon sa mga bag-upang nakamata diha. Timplahan na ninyo ang atong kaping Santon plus coffee mix, mga katropa. So, atong nahinabi ang ubang provincial director sa Agusan del Sur Police Provincial Office, mga katropa, nga si Police Colonel Yaya Bustamante Yosef niadtong nakalabay nga adlaw, diin usa sa ilang dakog pagpangandam karon ang atong coming na pud nga Naliagan Festival, mga katropa. Human sa atong kabisi sa palarong pambansa, diri na pud tas Naliagan, mga katropa, magsaba-saba. Yan, ang ato lang ni ini nga samtang muabot ang atong Naliagan, wa magay laing hangyo ang atong kapulisan, labi na ang atong mga leader sa ato ang matag lungsod o sa atong probinsya, no, ang kalinaw, kapsay o pagrespeto ay matag usa. Kay kung doon natin akong respeto sa itong isig katao, wala kita mahimong pagbinuang diha sa ito ang katilingban. No? Okay, ang akong isa kainahan. Good morning, Eliami Bilyabito. Mayong buntag diha, sabay barangay Magkiangkang. Oy, kumusta man mo diha? Yeah, basig, doon na mo yung mga baligyang lote diha. Ing na lang niya ako, kanang dool sa Ifeche ha. Ang atong Ifeche ito, od, kumusta man diha? O ato, lakip ang ato mga public private school. No, murag balik skwela na pod ugma, mga katropa. Kumusta kaha ang mga pagpangandam sa tong mga inahan karon? Kay murag karong adlawa, ato ni subayon ang ato ang mga kuana, ato ni subayon ato mga presyo sa tong notebook. Kay wa man ta kapanubay ari kagahapon kay unsa man nga di man ta pwede mo trabaho ani og Sabado kay kining doon naman tayo gisunod lagi nga balao Dios Biblia, mga katropa. No, kamanduan po na itong Ginoo nga magpahulay yun ta sa adlaw Sabado. No, na nga adlaw ikpapahulay man kagahapon, ambot ka o ni Simba baka ni Geraldine ba? TJJ, kumusta man? Nag-uban mo yung inahan diya si Iliami o Simba kagahapon? Ayoy! Basin, unyag, naglami, rapon mo paghagok-hagok diya sa inyo hang matagkatre. Ayaw! Kumusta man inyo hang mga kinabuhi diha, mga katropa? Ah, basin, unyag, nagproblema na mo diha. O, ayaw mo kabalaka kay sa ginaingon pa. Ngaway, problema ang mudangat sa itong kinabuhi kung dili nato kaya. Mo ka na saad sa itong labaw makagagahong. Oras, mga katropa, alas 8:19. Mo-break on atas makadiot. Human lamang nining importanteng pahinomdom alang sa kaimsog sa itong panglawas. Diin kanunay atong ampingan ang atong kalawasan, mga katropa. Ay mora yun kini ang atong puhunan sa tumatag-adlaw na makasugakod kita sa daghang mga pagsulay o problema dinhi sa atong kalibutan. Mga katropa, mabalik ko human lamang sa pipila ka mga pahinomdom ang atong paminawan ni ining mga orasa. Ayaw mong hawa kay ani arag yapon ako magapabilin nga makiguban kaninyo taman sa atong oras. Ay mong hawa, mabalik ra.
0: Bullseye! Bullseye!
4: X!
5: X!
4: FM!
5: X! FM!

0: ते आए मुरु पापा पुतान
1: ऐ ओ मनना गट गडोकुम पापा कुयो के टोकुम पापा के टाश के टोकोटोंग मुटोंगा नला गोडग इसदा अकुम पापा वा पगियापन
0: अल्लाह यावा ओए इया अते इमु पापा
1: अशा कुम पापा ना हंटर गरन मिसिंग पा
0: Exciting!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Arlene ng Davao City.
4: Usa ko ka virtual assistant.
3: Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit. Dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom og kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
6: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Kung nagpan ako mata, nagpang kong Vision X. Kung ako kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ako ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Hindi man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito makuha.

0: balik sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Si Ray Alintoon sa programa Bullseye, programa sa XFM Network Philippines.
1: Welcome back mga katropa, alas 8:28 na sa sayong kabuntagon. Kumusta man inyohang mga kusina diha? Doon na ba'y nakaandam nga mga pamahaw? Ako diri mga katropa, sa iyo pod ko nakapamahaw kay unsaon naman tay katungdanan aning mga orasa. No, kamo diha nakaluto na ba? Ambot pagka ni Geraldine no, ni Geraldine mga katropa kay sayo mo gyud ni mata. Nigmata ani magluto naman ni magsaba-saba naman day nang mga kaldero diha ipang tumbling og di magkasnabot.
2: Ay!
1: samot makatotoy ni siya. Ay, hiling po ni siya mututoy.
2: Ayaw!
1: Kumusta man diha si Angko Loloy? Atong Loloy Rope mga katropa, ha? Ay, magkalimot at tuan ninyo smagkiang kakit sa itong gustong magpakuhan sa ilang mga baubao, magpatsada. Okay mga katropa, dirita sa itong isgutanan. Kay Basin Unyag, wa mo na inform mga katropa. Noon, di man ta mga kuan kay kanisi Tristan with Gulay. Updated po ni sa mga panghitabo sa kalibutan. O samot na kanisi John Madria, wa man ni siya ipakialam sa kalibutan. Ang iyaraman aning na makauban o makakita ni siya cream perme. Amore, yun na iyahang ganahan. Hoy, Kuya Richard Castillon, kumusta ang isla ng Luzon? Nandyan ka sa isla ng Luzon at nandito kami sa isla ng Mindanao. Good morning, Kuya, maayong buntag. Hoy, maayong buntag po sabdiha sa inyo, ha? Maayong buntag sa tanang mga pamilya ni Kuya Richard diha sa kuan, ha? Diha sa Barangay Katmunon. Mga katropa, karong pizza 12 atol usab kinis kasaulugan or kining Independence Day ba ni? O kanino, buwa ta na sayop. Mag-abli na usab ang Naliagan Festival. So susama sa kaniadto, no, ang gipahugtan karon mga katropa sa atong kapulisan. Kinig yung mga illegal nga mga transaksyon. No, Basin Unyag, naapara ba tayo mga bisita ha? Gikan sa Luzon o Visayas. Basin Unyag, magkuhan gihapon ka mo diha. Magpabilin gihapon na inyohang mga binuhatan nga di maayo. Oh. Basin Unyag, hinoon o ma-impas ng inyohang mga negosyo, bahala yun mo diha. No? So, malinaon usab nga natapos ang atong Magdiwata Festival diri sa atong lungsod sa San Francisco. Di na doon ay doon mga nanggawas ng mga kuan lagi. Di maayo, pero sige lang. Ang importante mga katropa nga kanabang na-enjoy ang uban, bahalag ang uban wa. Saon, mamagin na itong kinabuhi, di ba, Cap? Si Cap, Kapitan Jimuel Anesco Andoy sa Barangay Mount Olive. Kumusta man nga Mount Olive karon diha, Cap? Dugay-dugay na pod kuwa ka bisita diha sa Barangay Mount Olive. Pero sa katong mga kuan, ha? Mupod ni isa sa atong pasalamatan sa atong gobyerno karon mga katropa. Kaya ang atong mga kabukiran nga kaniadtong lisod kaayong adtoon, lisod kaayong sakaon, perte na gyud hinoong hayahaya. Kay bisan mga baubao, siguro kung sa unang panahon kap og ang nahitabo lang siguro ingon ana gihapon ang dalan sa kaniadto niya ang mga baubao mulugsong og musubida, purag makaingon siguro kung kadabuan magihap kog baubao matuwad ba. Pero kay Master Malagini, si Kagawad Liminford mo drive o baubao, ako kagahapon mga katropa, nagsuroy-suroy, migisuroy na akong mga bata kagahapon, nagbaubao. May muramang nisood mi dito ilam sa may gatasan sa nga tulay. May ginoo ko muraman intawag mayabo ang akong gidrive ang baubao. Sa yunan kag napulo, may kabuok. niya ang amuang babao pilaray maigo ana gisabak intaw ng uban. Ayun ta tugna ato si Kagawad Limenford. Ay mga kandila sa family diha sa may barangay Gree State. O kay mga silingan naman ni si Kapitan Andoy og si Kagawad Kandilasa. Pwede sila mga nindot na pong mga dalan diha ba. O mo ning nakanindot mga katropa. Kung ang atong panggobyerno doon naging pagpakabana sa tuang sa atuang matag lugar, kanang balag dugay matuman ang saad, basta di lang yun po ingon nga pirti na yun pong dugayang, kanang maabda na yun pong sinsuri, usa po matuman ang mga saad. Natural naman yun siguro ning doon ay mga dilis, mga proyekto, mga katropa, tungod ni ining pagproseso sa pag-budget, naunsa lang po yun ni ato ang daang Maharlika o National Highway mga katropa kay nadugay magyud in town ni po. So ang importante na lang pasalamat kay diri gihild ang palarong pambansa. Napukusan in town sa Department of DPWH remote minoong kaning hack bre. Department of Works and Public ana naunsa na ihatag sa ninyo diha ang kuan be kalimot mo meaning sa DPWH eh? Basta kay importante ani mga katropa no gihatagan na gyud nila og pagpakabana karon kay kung makahinumdom mo mga katropa ni adto nakalabay nga adlaw ani kalabay nga semana mo kini ang gipabulaan sa tong gobernador nga mao lagi to no ang kaniadto nga kahimtang sa kadalanan mga katropa daot sa pananaw sa mga katawhan pero tungod kay dunay pagpakabana oy salamat kayo SM Department of Public Works and Highways mga katropa ha oh salamat kayo sa team kay nato ang SM Direct. Ana ba kaya basin unyag mamalita daghan ra ba kayo bully ani atong social media no ang na nindot rajod taon mi ang amua dalan diri pa bukid tungod kay tungod ni Tatay Digong kada digyud nato na ikalalis mga katropa kay tungod gyud na sa bell program sa tung kanhing presidente nga daghan in town daghan gyud ang nga kuan mga katropa. Daghan ang nabag-o nga mga kalsada nga kaniadtong lisod kaayo kanang magkiyangkang karon sa una og karon. Pirti gyud nang lahia og panagway. Kay sa una eskwela kog magkiyangkang mga katropa nakatry gyud ko anang mga tumbling mi anang kalsada tungod sa kadaot sa dalan. Pero karon mga katropa bisan pag lowered nga miyo. Muhang dalon didto. Di gyud ka makaingon nga oy nasangko ko. Mauri gina atong pasalamatan na Marian na sumniwe Marian Kagalita na Aringoy. Oh sir labina sad ning DepEd nga mga PTE sa eskwelahan dapat sa dili magpamahal. Oy naaday nagpamahal diha. Hala. Oh naabi atay no collection ha. Ako lang pong nasabtan aning sa DepEd. Wala tay collection nga dos mga ginikanan pero doon ay donation. Karon ang problema kay ang ubang donation mga katropa kay butan mang kagpilay imo i-donate. Kumusta man ang atong mga MOOA diha? Naka-release na ba ang MOOA? Kay murag doon na pa ko'y nakita sa social media mga katropa nga nagreklamo pa in town sa MOOA mga katropa kay wa pa in town na release niya last day na kagahapon sa Brigada Eskwela no maupon na gika kuanan nila mga katropa kay unsaon na lang in town ang mga maintenance no nga gikinahanglan pud in town ang maintenance and other opening operating expenses di na pwede siya nga mawala kay unsaon naman lang ang reconstruct sa mga ubang mga daot diha. Ang nahimutang ani karon mga katropa Luoy in town. So bang mga maestra kay wa ba narilisan sa imuo eh. Ang ako nakitaan nga dunay release sa imuo eh. Diha sa may barangay Osminya. Sakops, Dakbayan, Bayugan. Basig murag mao naman siguro tong kisi gipost ni principal nato diha nga si Sir Mark Gabor. Oh, Mariani Kagalitan Andoy, sana all na lang sir. Basta kay atong mahibaw-an nga wala pa gyud na release ang MOO eh. Dool ra man ang ato ang mga division office. Pwede nato nang bisitaan. Kay unsaon na lang in town ang bayad sa kuryente ug tubig, office supply ug school supply, pag-ayo sa ug maintenance sa mga pasilidad, communication ug internet expenses, training ug uban pang operational activities. Kung kana siya mga katropa, di na mahatagan og budget, unsaon naman lang in town pagpadayon sa atong mga teacher diha. Sa atong mga magtutudlo nga in town, nga puno pa in town na sila sa mga utang maluoy sa din town mo.
2: Paano masabi?
1: Kuya Macron, sa good morning ni mo diha, kuya. Oh, kaya mo ni nang gawas karon mang good kuya. May nalanis kagawad limin Ford kay wa man siya na problema og MOO eh. Kay murag di man pud siguro ni iyahan ning education committee. Ato lang mga katropa, doon na tayo mga nakita sa social media. No, katropang Ginalyn Arcio Amaro, happy Sunday ni mo diha po. Ato in town ng nakita sa ubang social media mga katropa nga nagpaabot yun in town eh, sa ilahang MOE. Kay og sumatag December mga katropa, ang mga empleyados gobyerno magsige in town nagkanta ng ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Karon mga katropa, ibigay na pod ang MOOA sa itong mga maestra. Kay makaluloy in town ng ubang mga magtutudlo na ito mga katropa na nampit na dito sa ilang mga silingan ng utang na kaitapal sa MOOA. Saon man nga wa man gyud din taw di nanon pud ni perti man pud dapat before pa lang nagbrigada na release na manggo dapat ning MOOA mga katropa kay unsa may pasabot anang maintenance and other operating expenses kanu sa man di ay maglihok ning mga magtutudlo nato diha sa matag eskwelahan sa pagpangandam o magsalig na pud ayon ta didto sa mga PTA oy naara ba diri si kuan. Murag natay mga magtutudlo diri na minaw karon ay sige daw paningog daw ko na mo diha be kung narilisan na ba mo diha sa inyong MOO eh e basin unyag kamo po diha nagproblema nagpahilom-hilom lang pod mo diha sa inyohang mga kuan mga lugar ha. So mga katropa tong oras alas alas 8:41 mo break una tas makadiot mga katropa human lamang nining pahinomdom ay mughawa ha kay ba padayonon ta nig hisgot karon kay do na tay mga nahibaw-an lagi nga wa pagyud na rilisan. Sige lang ato ni padayonon og hisgot basin unyag mapaminawan ni diha sa atong mga division offices mga katropa mo balik ra ko human lamang nining

0: exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, diinom lang akong Santon Plus lang. Maote akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit po mo Santon Plus kaya dako kayo kayuhan sa atong lawas. Dako dito kayo isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado, Ibal of Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw og lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C.
5: Sunfoam Gold Coffee Mix.
6: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Sunfoam Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko. Oh, kung may baby skin.

0: Wellington Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Zenton Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan gyud ko ani Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito nga program. Ang ingredients niini, mangustin o suya powder. Dako kayog ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Si Ray Alintoon sa programa Bullseye, programa sa XFM Network Philippines.
1: Balik ta mga katropa, itong oras sa alas 8:47 na sa sayong kabuntagon. Kini atong programa mga katropa, gipaluyuhan kini sa itong mga produktong Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix o Santon Vitamin C. Mga produkto nga makatabang sa atong kalawasan, labi na sa kung adunay mga problema sa bukol-bukol, problema sa mata, problema sa tiyan. Doon na kita yung mga solusyon ni anak mga katropa. Subaya lang ninyo ang ato ang mga produkto nga angay o dapat sa inyuhang mga gibati mga katropa. Aron usab nga makalikay kita sa mga bisan unsang mga balatian, ikan sa free radicals mga katropa, kinahanglan yun nato i-maintain ang pag-inom sa Santon na Plus Gold. Aron kanunay himsog ang atong kalawasan, labi na sa mga trabahante, nga kanunay sa matag-adlaw nag-kuan mga katropa, nag-paningkamot. No, ako maani mga katropa, maintain yun ko anig inom sa to ang Santon Gold Coffee Mix kay anangan doy mantaan nga muhayag-hayag po datong pamanit. Muna nga, bahalag medyo expensive gamay, pero doon naman po epekto o benepisyo sa atong kalawasan. Kaya asa ragod ng 200 pesos nimo mga katropa mo abot og simana. Kung naara na pirmi sa imong bulsa o niya, di nimo na ipalit og makatabang sa imong lawas, kanang 200 pesos kulang pa na ipalit nimo og red horse. Kanang pulang kabayo mga katropa, imo nang paliton na 120, 160, pulutan pa, bali 40, sakto-sakto radiay. Unya kay karon kay na duha mo nag-inom na may niagi upat, anahimong unom. Siyempre, mudugang mangyod ka kay nakulangan man. Mo na siyang mas maayo pa nga ipalit nimo na og kape. Doon naman puntay kape diri mga katropa nga tag 170. O asa man imuha, pulang kabayo o premium D3 coffee mix. Mamaumao ra man nagpresyo. O asa man ka, didtos mahubog ka o didto kas makabinepisyo ka. O ana ra gyud na siya mga katropa. Ato yung timbang-timbangon kay og adto ta sa pulang kabayo atong pilion na wa gyud na binepisyo tong lawas. Ano on, makaihi-ihi man ka, lima diag mahubog ka, makaihi gyapong kasampurol na pagka na lang yun. Okay, balik ta mga katropa, dirita sa tuang atong hisgutanan karon may kalabutan lagi niining maintenance and other operating expenses mga katropa kon MOOA. Kay dunay ubang mga teacher mga katropa nga nagpaabot gyud in town sa Department of Education kung kanus-a in town ni sila marilisan kay murag so far sa akong last nga pagpanubay no wa pa gyud in town na rilisan ang ubang mga magtutudlo niining MOOA. Unya unsaon man nga mo mong gyud ni importante bago magsugod ang klase mga katropa. No, alangan na magsigit tagsalig dito sa PTA. Pila ra may pundo anang PTA kay maulagi donation ra man ang ila diha.
2: Aya.
1: Unya karon mga katropa, kung magsalig ta nang donation diha, ikaw iyaan diha, iyaan na Marilyn Mission. Kanunay magyud siguro kang ga-appeal og meeting dito sa mga bata. Oh, tagpila man inyo hang PTA diha. Kuya Mike Ambassador. Ikaw diha kuya, murawa naman ni wa naman ni estudyantes kuya Mike siguro nga high school or elementary. No, diri gyud ang pinaka importante gyud mga katropa kinig yung sa high school o elementary. Kay kinig yun sila ang kanunay gyud kayo nga problema matag sugod sa klase mga katropa. Kay in town o dili baya tanan ma please na to nga pugso na to nga pagbrigada in town mo dire. Ang uban ana mga katropa muadtura dito ay igora magpalista. Ibot-ibot ginagmay nga sagbot, trabaho gamay nga kwan. Trabaho ginagmay mga trabahoon pagkataod-taod ana ni uli na. Kastilan pud in town. O para magyuntana na sa inyo ha mga kabataan, no? Kanang pagbrigada eskwela mga katropa, o sana kadakong suporta ngadto sa mga kabataan mga katropa, labi na sa ato mga estudyante nga kanunay in taong may gani karon mga estudyante karon kay di na gyud in taon pagunahon. Kami sa una murag pag morning Gunas Garden, pag uli pagkahapon maglumbaanay kay mamisbi sa among garden. Pero karon mga katropa, pastilan po din taon, yan ang giwala man po taon sa Department of Education ng pag-garden-gardens mga kabataan. Oy, wanagid ko kitag iskwilahan karon, ambot lang, o naapabagyod gaha ni. Kanibitang atong mga kabataan, gid ato unta, gid lang gitunan o tanom-tanom, untana ba diya sa iskwilahan. Nindot kayo tong sa among panahon sa una nga doon na pa'y kining garden sa eskwelahan. Kay panahon og magkasinabot may nga kitang tanan ugma magdalatag lamas o imuha toyo, imuha suka, imuha bumbay, ahos o tanan isudyante doon na gibit-biton. Kanya-kanya din tagdalag tag-isa kabaso. Makaluto-luto mi sa una sa mong eskwelahan mga katropa kay doon na manggudmi dakong garden nga amua gyud. Amua sa grade 6, lahi sa grade 5, lahi sa... Iyunana ba? Nga matunaan manggud nato ang mga bata, mga katropa nga mulihok o diskarte nga para makakaon. Karon wa na gyud in taon, ang maestra gyud in taon mag-kuan, mag-sagubo ining mga trabahoon diha sa eskwelahan. Maluoy baya in town ta aning mga magtutudlo mga katropa kay pag-abot sa ilahang balay. Duwa na gyud in town ni sila panahon di sa ilahang pamilya kay doon na pamangyud gyapo in town ay trabahoon nga bitbiton. Magtali pa ng mga grado, maunsa pa mga istadihanan di para leksyon pagkaugma. Di man po din tao na nga kung unsay imong leksyon karon mauray imong ibalik ugma. So kinahanglan po na nimo nga mag-study po ka para sa imong leksyon ugma. Labi na kini mga science teacher. Kinahanglan igdakong study kanunay. Kung di na sila mag-study, kaning teacher o kining math na. May maning English kay dali ramang kay nasabton sa mga magtutudlo. Labi na nikuha yun kag major in English. Easy ra kay na sa imuha itudlo nga tos mga bata. Oy. Pero kini ganing science o kining math mga katropa, murag mao gyud nay burden kayo sa mga magtutudlo nga kadaadlaw gyud ka mag-study anak kay di masipiat ni mo nagtudlo na masipiat pong kahibalos bata. Muna nga dili gyud untana masakripisyo ning ubang mga personal sa atong mga magtutudlo kay daghan pud kaayo na sila gipanguna-una. No, aside sa ilahang mga pamilya, duna pa pud baya in taon na sila'y mga gikinahanglan pud nga labi na financial. Alangan mag musod na sila klase diha magchinilas, di na pwede. Napo na sila yung mga personal. So muna nga dili dapat angay masakripisyo ng mga sweldo. Kato akong na-mention mga katropa, mga responsibilidad o mga trabaho to sa itong mga teacher. Kanang sa pagpanglimpyo sa eskwelahan, nahimo na nga trabaho sa ito ang mga magtutudlo. Pag-garden sa itong eskwelahan, nahimo ng trabaho sa ito mga magtutudlo. Kanang mga ubang palitonon sa eskwelahan, nahimo nang napalit sa itong mga magtutudlo. Pero wa na to, gihuna-huna po na nga naapod in town na sila yung mga pamilyang gibuhi, napuno na in town na sila utang. E doon na, mampun lagi ng mga teacher po lagi, mampun yung mga magtutudlo makautang kay kini, mampun mga bangko lagi mo yung muadom po dito sa eskwelahan kay mag-offer o loan. Ayaw! Maupod ni rason mga katropa matingata halos magyud po 90% sa mga teacher doon na magyud po yung mga loan. Oy, kay Maudi ay akong nasairan na doon na po dahil mo adto ditong mga empleyado gikans bangko mga katropa kay upiran po ka ng ilang mga loan. Ayaw! Kani atong ato ang station manager sa XFM Agusan mga katropa, maestro mangyud pud ni siya kani adto. Pero ambot lang og nakakuan pud baka ni siya, nakaapil-apil pud baka ni siya nang kuan kining teacher loan. Ning loan sa mga teacher ba? Oh, kay kasagaran gyud ah, kasagaran gyud. Mo gyud akong makita sa mga teacher. Ngano bitaw ng wa nay mga sweldo mabilin or gamay na lang sweldo sa nga mabilin sa ilahang sweldo? Kay napuno puday og loan. Noon, sa karong panahon na manggod mga katropa, kung di ka mangutang, kung wa kay dakong negosyo, maski gani mga negosyante, no? Mawala naman noon. Makaloon pa manggani gihapon, makautang pa manggani gihapon. Unsa na lang gidgani atong mga teacher nga, di yun pwede na makapokus o laing negosyo po. Sumo na siya mga katropa,

Ako lang gipasabot ba? Ngaon ta na, dili punta na masakripisyon ng mga sahod sa atong mga magtutudlo. Sa imtaon, pila rapod ba yung mga sweldo aning ubang mga aning mga grade 1 o grade 2, grade 3, grade sa ilang sweldo? Pila ragyan po din taon na, oy, 30 kapin. Pila naman taon na, kuhaan pa sa mga benefits, kuhaan pa sa loan. Pila na lang yun yung taon mabili na anak nila. Yan karon pag-abot sa ting preparation sa balik eskwela, masakripisyo pa yung taon ng ilang mga sweldo. Kerti pong luuya in town. Mga katropa, alas 8:59. Ang atong oras, wa na mataigong oras mo pa dayo ni ini. Basang ako na lang diha, ha? Kinsa may nakadungog diha karon nga mga magtutudlo, gawa pa mo naka narilisan sa inyong MOA. Pahibalo lang unya na unya mo kay atong bisitaan ng inyuhang division. Basin daig doon ang sila'y pamahayag anak kay og na nahibawaan pa na dayo. Nag-i-appeal na to na dito sa presko ni Kuan. Kinsa to.

0: Uban sa mga kaubanan, katropang Harvey Ramis o katropang Keanu Sibian. Kaming tanan sa XFM mga katropa, magaingon ka ninyo. Daghang salamat o dalaygo ng Diyos. God bless ka natong tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: XFM. XFM.
3: Ayo! Ayo!
4: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
3: Papalita ragod kong sigarilyo.
4: Unsa nga sigarilyo?
3: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
4: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
3: Kay nga naman.
4: Asa pa, more.
5: Mga katrupa, exciting!
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
7: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krap Gold Buy?
6: Wala pa dahil kamasayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Krap Gold buy?
6: Oh, buy.
7: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
8: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative. Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Painumdom gikan sa Agusan del Sur

0: FM.
1: X FM.
2: Usa galaw, misa ka isigipitan ng ludi sa usa ka bus o dinhi. Ka, sa mga nga hinuktok mga diha.
3: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
2: Kunya, sabay mong ibuhat.
3: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
2: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba ang akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
6: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Hidrata Bolong. Pelagere, Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad. Dagosan Sur.
6: Pilay edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, itipay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium Bitrate.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong limo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayog pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: XFM.
1: XFM.
2: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
3: Oh, hala bugawa.
2: So.

0: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ko ang 95 kabuok. Na nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud. Daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Sysdepain.
1: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sysdepain kay kada magtukarang sakit sa kung kaut ka take ko dayon ug Sysdepain. Kay kung uban pang painkiller walay epekto. Hirajin kayo ang Sysdepain.
0: Sysdepain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sysdepain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Zentum
2: Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa estres sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Zentum Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Zentum Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Zentum Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Zentum Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayen-an, adunay bukol-bukol sa suso, guter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Zentum Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian, Zentum Plus Gold gamita.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay! Ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para

0: glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng

0: Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong mintin o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kapi, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix, ang kapi nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix, mabalit sa mga butika nationwide.
3: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Alalo, unsa ni?
6: Uy, apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
6: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
6: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kuman ako inom. Ikaw po, lolo.
6: Atong protektahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
5: Santong vitamin C.
6: Mag-santong vitamin C.
7: Vitamin C. Vitamin C. Mag-santong vitamin C.
2: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Uy, Kap! Saman? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
3: Di ko under the saya eh. Mga kabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
2: Ay, yan naman.
3: Isaw ko magunya nga mamalansya.
2: Ah.
3: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
2: Under the saya gani. Ay, kaman di siya isubuon.
4: Exciting!
0: XFM.
1: XFM.
5: Orak,
6: Kapitan.
5: Unsay kalahian sa una og karon?
6: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
5: Oh! Unya karon di ay?
6: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
5: Asya man ding uban?
6: Wala na, nangabayot na. Exciting!
4: Exciting!
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
9: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
8: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
9: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crap Gold Buy?
9: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
8: Mao din na ang Crap Gold Buy?
9: Oh, Buy.
8: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko Gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay Gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
10: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
11: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
12: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
15: Agusan Lending Corporation.
14: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: Yes to Health Clinic. Sa Yes to Health po, eh, meron tayong mga program gaya ho ng cleansing and detoxification. Mm-hmm. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, ganun din yung acupuncture, bugukbuyang Korean therapy, biozapper at terahertz. Meron din tayong natutrad therapy, ano, and pwede pong gawin kung may problema na tayo sa mga kasukasuan natin, sa mga kalamnan na nagpapahirap sa atin at lagi nang sumasakit. Lalo na pag tumatanda na, eh, nagpaparamdam na talaga yung mga ganyan. So meron po tayong ganong services sa Yes to Health. And of course, meron din tayong ginagawang mga seminar. Actually, mm-hmm. today ay meron tayong seminar dyan po sa ating Santa Rosa branch.
1: Mm-hmm. Oh.
0: So hanggang mamaya pa pong alas 5 yan, pwede nyo pasyalan. Actually, isa kasalukuyan, eh, nag-start na yung kanilang seminar. Mm-hmm. Pero hanggang mamaya namang alas 5 yung ating mga services. Pwede kayo magpa-natutrad therapy o magpa-hilot tagpungan hanggang mamaya po yan. So makaka-discount din kayo doon kung kayo magsasadya at bibili na ating mga produkto, mga kaibigan.
1: Ayan. Kaya kung sa mga nag-anais pong sumubok ha, ng mga services ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Sampon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape, kaya sa umaga hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko lang, Sampon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Sampon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Pag-usapan naman natin itong isang topic patungkol sa atin pong kalusugan. Karaniwan nating napapag-usapan. ang mga sakit ano, na lagi nakikita sa mga Pilipino, yung tinatawag po ng mga common diseases ng mga Pinoy. No? Kabilang na dyan, Doc, yung high blood, diabetes, at mga kahalintulad nitong mga sakit. Pero lingid sa ating kaalaman ay may mga nagiging dahilan ng sakit na minsan ay hindi agad natin napapansin hanggang sa maging isa na itong karamdaman. Ayan. Na Doc, pag-usapan natin itong tungkol sa mga parasites. Gaano ba ka talamak ito, Doc? Itong karamdaman na ito at gaano siya kadelikado sa ating pong pangangatawan.
0: Ayan, kasi hindi nga ito kadalasan na pag-uusapan. At alam mo, ang parasitic diseases, ayon mismo sa World Health Organization yan, ha, nananatili na isa sa pinaka-major global public health concern. O, kumbaga, tingnan natin yung statistics na kanilang nakita, no? Meron daw nasa 3 billion people sa buong mundo estimated na infected ng isa o alinmang klase po ng parasite. At ang record na naitala nila, yung mga parasitic infection deaths na annual o taon-taon yung mga namamatay because of parasitic infection, nasa estimated to be 200,000 deaths annually. So hindi rin to biro yung mga parasitic infection na ito, no?
1: Oo.
0: At ang isa sa pinaka-common na parasitic infection ay yung intestinal worm. Mga bulate. Pasintabi sa mga kumakain na. Kasi nakaka-apekto to sa estimated na 1.5 billion people sa buong mundo. At ang mga bata ang pinakang most vulnerable sa pagkakaroon po ng ganitong parasitic infection, na nagiging dahilan kung bakit yung mga tinatamaan nito ng mga bata pwedeng maging malnourished, yung kanilang paglaki stunted, kumbaga, hindi masyadong lumalaki, nagkakaroon ng mga anemia, and in some instances pwedeng magkaroon ng learning difficulties. Kaya hindi natututo ng mabilis. May mga ganun na akala mo talagang ano lang, talagang likas na mahina utak, pero yun pala posibleng may parasitic infection yung mga intestinal worms. So yun po yun, ano. At sa mga tropical countries, isa ito sa problema, ano, because of contaminated na tubig, yung poor sanitation, may mga lugar pa rin kasi na walang mga bathroom, di ba? Flying saucer pa eh.
1: Oo,
0: tapos hindi maganda yung pag-handle ng pagkain, especially sa mga populated area na talagang isa yun sa problema. At hindi maayos na hygiene. O, kaya yun ang problema. Sa ibang lugar naman, pwedeng hindi maayos yung kanilang pagkain dahil minsan undercook yung karne o yung pagkain daw ng madalas na hilaw. Di ba? Yung mga ano, mga kinilaw-kilaw. O, may mga gano'n. Isa yun sa dahilan kung bakit pwede tayo makakuha ng parasite. Ano? At marami pang iba gaya ng pag-aalaga natin ng mga pets. Yun yung mga problema, no, na nakikita nila. And of course, yung parasite, pag pumasok na sa sistema natin, pwedeng maapektuhan niya hindi lang yung ating digestive system o panunaw o tiyan. Pwede rin niya ma-damage yung ating atay, yung ating utak, kasi may mga parasite that can damage the brain. Ano, yung ating dugo, yung ating baga, yung ating mga balat, maging yung ating mga kalamnan. At alam mo ba na may mga parasite na pwedeng tumira sa loob ng katawan natin for years na hindi na didetect.
1: Grabe.
0: Oo, nandyan lang sa loob. Kaya nga tinawag na parasite yan eh. Kasi tayo yung host, yung katawan natin, at sila'y nabubuhay sa atin. Oo, kaya mahalaga daw na meron tayong kaalaman pagdating sa prevention, paano hindi tayo tamaan ng mga parasitic infection, at kung meron man tayo, paano natin sila lalabanan.
1: Kung isipin natin, Doc, parang yung mga napapanood natin sa mga movies, ano? Mga alien movies.
0: Totoo yan.
1: Na nagiging host yung isang tao ng mga parasites. Ano? Pero Doc, ano ba ang nature nito, mga parasites na ito? At ano yung mga sakit na pwedeng maidulot nila sa ating pong pangangatawan?
0: Kasi pag tinawag na parasite, isa itong organism na nabubuhay sa isang organism din na tinatawag na host. So pwedeng hayop, pwedeng tao. Any living being, pwedeng yung sa mga halaman, 'di ba? Makikita mo yung balite, parasite 'yan. Mga balite, ano. So ang mga parasite nabe-benefit sila doon sa kanilang mga host. Hindi naman kadalasan na pinapatay nila 'yon, kundi parang ano, symbiotic relationship. Nandiyan lang sila sa katawan natin, din nabubuhay sila. Tayo naman yung nag-feed sa kanila. But the problem is, pag medyo marami na sila sa katawan natin, o hindi na sila kontrolado. Ang isa sa common parasite na nakikita natin sa palibot natin, yung mga tinatawag na protozoa.
1: Mm-hmm.
0: O yung mga protozoa, sila ay microscopic single-celled organism na example niyan yung Giardia, yung nagiging cause ng amoeba,
1: mm-hmm.
0: Yung Plasmodium na nagiging dahilan ng malaria. So itong mga protozoa na to eh pwedeng sa tubig mag-contaminate at ganun din sa pagkain. At minsan, especially malaria, pwedeng sa kagat ng insekto,
1: mm-hmm.
0: o katulad ng lamok na infected nitong malaria, no, o Plasmodium. So, yun yung isa sa common, especially here in our country na tayo ay nasa tropical country. Kaya sa Palawan, di ba? Sa mga nakatira sa Palawan, isa sa pinaka-popular na parasitic infection dyan, yung malaria.
1: Malaria, oo.
0: Oo, yun ang naririnig ko sa mga remote areas
1: may
0: ng Palawan.
1: May matinding malaria dyan na
0: oo.
1: Pag tinamaan ka nun,
0: oo.
1: Halos hindi ka makatayo talaga.
0: Oo, talagang minig-minig ka.
1: Impact. Oo.
0: Oo. Ngayon, another is yung mga tinatawag nila ito na helminths.
1: Mm-hmm.
0: So yung helminths, ibig sabihin, ito yung mga worms o mga bulate.
1: Mm-hmm.
0: Example ng mga common helminths sa ating katawan, yung mga roundworms, kung narinig niyo yun, yung mga tapeworms. Ang isa sa pinaka nakakatakot ang itsura, kasi maliliit lang ito, pero pag tinignan mo sa microscope, parang alien.
1: Oo nga.
0: Yung mga hookworms. Meron ding pinworms, meron ding fluke na tinatawag. Ano, na commonly, mga fluke, dun yan sa atay natin, nag-i-embed. Parang nagiging part sa sila ng liver natin, pero nakakasira sa atay. Eventually, ano. So, may mga worm na lumalaki sa ating katawan ng ilang pie. Pwedeng mas mahaba pa sa atin na nasa loob ng ating pong mga digestive tract, ano. So, yan yung common. At ito, mga bata. Sabi nila, yung mga bata, may mga ano yan, worm. Pero hindi ba natin alam na ang mga matatanda, mas higit na matagal din yung mga worm sa kanila.
1: Oo,
0: kaya kailangan din, alam natin yan, ano. May mga tinatawag din ng mga ectoparasites. Ito naman yung mga katulad mga kuto, ectoparasites, na nabubuhay sa katawan natin sa mga hayop naman, yung mga, tawag dito, yung garapata.
1: Mga pulgas.
0: pulgas na pwede rin maka-apekto din sa tao kapag masyado ng marami. Yeah. So ito yung nagkukos ng mga common irritation. At hanggang dito muna tayo kasi meron pa namang ibang mga ano na, medyo malawak na. So dito muna tayo sa tatlo na ito na common reason bakit nagkakaroon tayo ng mga parasitic infections.
1: So, ano doc yung mga pwedeng karamdaman na maidulot nitong mga parasites na ito sa ating pangangatawan?
0: Karamihan ng ano ng parasitic infection, for example, yung mga intestinal worms, sa tiyan talaga tumatama yan.
1: Mm-hmm.
0: Ano. So pwede na makaramdam tayo ng mga pananakit ng tiyan. Yung iba parang laging may kabag.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba naman, lalo pag marami ng bulate.
1: Mm-hmm.
0: O kasi minsan may mapapanood ka sa mga YouTube, di ba? Sa YouTube video na ino-opera nila tapos ang laman ng tiyan, nung large intestine, punong-puno na ng mga, ano, ng mga parasite, ng bulate. Ano? Kasi yun nga yung ano nila, pag nagparami sila, nagparami. So pwedeng magkaroon ka ng constipation, pwedeng ang problema mo, lagi ka nagda-diarrhea.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga tao na especially ang parasite ay tinatarget na yung kanilang sinisipsip na yung dugo nila, no?
1: Mm-hmm.
0: Pwede sila nagkakaroon ng pagkapagod ng sobra, pagkakaroon ng mababang hemoglobin, nagkaka-anemia, at yung iba naman pumapayat nang hindi nila maintindihan, di ba? May mga mild lang naman na pakiramdam, for example, yung ano mo, parang laging nangangati yung puwet mo.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw, ganun eh. Tapos yung iba iron deficiency or nutritional deficiency, because yung mga parasite nga na yan, kumbaga
1: nakikihati
0: yan sa katawan natin ng mga
1: kung mas marami yun, mas marami pa sila doc.
0: Ako, yes, oo.
1: Sa halip na mapunta dun sa sistema mo yung mga nutrition, doon tuloy sa kanila napupunta.
0: Oo. So yung ibang mga parasitic infection katulad ng mga amoebiasis, di ba, yung mga tinatamaan yan, para silang dumudumi ng maplema na may konting dugo.
1: Mm-hmm.
0: O sa tinatamaan sila ng lagna, tapos matinding sakit ng tiyan. Yan, yun yung mga nakukuha sa mga kontaminadong tubig. Yung diarrhea naman, minsan nagiging ano yun eh, nagiging tawag dito, epidemic, ano, na kung saan ay nagkakaroon ng matinding tama sa populasyon, lalo na kung may mga kontaminadong tubig or for some reason na marami sa populasyon ang tinatamaan ng nagkakaroon ng pagdudumi-dumi, yung iba sumusuka. So most of that ay dahilan sa ano, sa mga parasitic infection. Yun namang malaria, sinabi ko na kanina na ito, nakakamatay ito kapag hindi natin ito naagapan. Mm-hmm. Ano? Actually, may gamot naman dito na ginagamit ang ating pong DOH tungkol sa malaria. Ano? So, itong mga ito kasi, commonly, kapag hindi natin prevent, kasi preventable naman ang parasitic infection eh. Since yung mga dahilan kung paano natin ito makukuha, halos lahat naman ay pwedeng ma-prevent natin.
1: Oh. Eh, paano, Dok, paano natin malalaman kung paano tayo nakakakuha ng mga parasites nito? Kasi yung iba, karamihan, ang alam nila, pagka naglakad ka dyan sa labas ng mga nakapaapaa, eh dun ka madalas makakuha ng mga parasites. Eh, ano ba, Dok, yung kabuuan ng mga kadahilanan na pwede tayo makakuha ng mga parasites na ito o makapasok sila sa katawan natin?
0: Sabi ko nga kanina, halos lahat preventable. Unang una, yung contaminated na pagkain at inumin. Mm-hmm. Kaya sisiguraduhin natin, na, for example, yung ating pagkain na hindi nidinapuan ng langaw, or ito ay hindi panis, at ito ay hindi na-expose. Mm-hmm. Kasi pag na-contaminate yung, ano, yung ating pagkain, o kaya yung inuming tubig natin, isa yun sa common reason kasi ng parasitic infection. At pwede ka ma-ospital kapag nagkaroon ka ng mga dehydration. Oh, di ba? Lalo na pag mga bata at matatanda, yan yung nakakatakot kasi sila yung mostly vulnerable. Ano? Yung kumakain mahilig ng, ano, ng salad, oh, especially yung mga salad na gulay, kinakailangan daw na hugasang mabuti.
1: Mm-hmm.
0: Maganda naman ang salad na gulay, pero kung ito ay hindi mahuhugasan ng husto, eh, posibleng pagmula ng parasitic infection. Kaya nga ang technique sa mga gulay, babarin mo muna ito sa ano, sa tubig na mayroong asin.
1: Mm-hmm.
0: O, lalo na kung ang purpose mo ay gagawin mong insalada, mm-hmm, di ba? So, para mabawasan yung chances ng pagkakaroon ng parasitic infection. Kasi hindi mo ito lulutuin eh. Eh, most parasites naman, pag nainita, namamatay sila.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga kumakain ng ano, undercooked na mga karne.
1: Mm-hmm. O,
0: yung ako, hindi ako... Kahit nung hindi ako vegetarian, eh parang hindi ko kayang kumain ng may dugo-dugo pa eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung iba, yung mga kumakain ng mga steak, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na hindi masyadong niluto. May mga ganun eh.
1: Oo.
0: Eh, pwedeng pagmulan yun. Especially din yung mga isda. Kasi most mga isda, mga mataas din ang parasite eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga shell foods, ayan, mataas ang parasite niyan. Na may mga documentary, mataas din ang parasite eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga shell foods, ayan, mataas ang parasite niyan. Na may mga documentary pa nga na makikita mo na yung mga isda na yan or yung mga shell, may mga nakakapit, kakapit ng parasite diyan habang buhay pa sila, no? So tingnan niyo mabuti yon kung kakain kayo ng mga ano, mga ang tawag doon, sashimi ba yon? O sa Japan kasi ano, number one yan eh, yung mahilig sila sa mga sushi, no? Pero kung titingnan mo yung mga Japanese, marami din ang tinatamaan ng parasitic infection. O kaya nga mostly sa Japan parang marami nagkakaroon ng stomach cancer sa kanila eh. Kundi ako nagkakamali, ano. So yun po yun. So ingat sa pagkain ng mga kinakain natin na hilig natin, yung mga hilaw, ano, mga kinilaw. At lagi sinasabi ng DOH, di ba, yung maingat tayo sa ating hygiene, yung paghuhugas ng kamay. Kasi alam mo kung bakit,
1: malinis.
0: Bakit ang contamination ng parasite ay nagmumula kadalasan sa kamay. Kasi yung kamay natin, kung anong hinanghawakan yan.
1: Yun na nga, oo.
0: Tapos unaware, minsan hindi natin napapansin, susubo natin sa bibig, ihahawak natin sa isang bagay na pwedeng maipasok sa bibig natin. So yun yun, yung hindi magandang hygiene, hindi naliligo, hindi naglilinis ang katawan at hindi naghuhugas ng kamay. Yung sinasabi mo kanina, na paglalakad sa soil, pwede rin yun. Usually, yung mga nakukuha doon, yung mga hookworm, kung ang lugar na nilalakaran mo is contaminated. For example, nasa isang lugar ka na matao, tapos ang mga nandun sa lugar na yon, kung saan-saan natatapo ng basura, kumbaga ano siya talaga, medyo contaminated na yung paligid.
1: No,
0: yun kasi baka may hookworm na pwedeng dumaan sa ating skin, through contaminated soil. Mm-hmm. At yun ang magiging dahilan kung bakit tayo may infect o may infestation.
1: Hindi ka pwede mag-earthing doon, Doc.
0: Oo. Kaya kung gusto mo mag-earthing, punta ka sa tabi ng dagat o doon ka sa may gubat. Doon sa mga lugar na hindi talaga polluted pa ng human population.
1: Tama.
0: Yun yung kasi baka sabihin naman ng iba, hindi na maganda mag-earthing kasi kung mayroong parasite na makukuha sa paglalakad sa lupa.
1: Mm-hmm.
0: Depende po sa kung saang lupa yon, mga katropa. Ano? Mm-hmm. Ngayon, isa pa ito sa medyo dapat alam natin.
1: Mm.
0: Kung meron tayong alagang mga pets, pusa, aso, actually, meron talaga silang parasite.
1: Mm-hmm.
0: Based on study, ha? Baka magalit kayo sa akin. Ako, may alaga din ako. Malalaki pa yung alaga akong aso. Ano? Tsaka ang family namin talagang mahilig kami sa pets.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung kayo in close contact with your pets, yung iba nagpapahalik pa, mm-hmm. nagpapadila pa. Actually, meron talaga silang parasite na pwedeng makontaminate po tayo. Kaya ang gagawin natin, be always careful pag nag-ano tayo ng mga pets natin, maliligo tayo at sila din, linisan natin mabuti.
1: Di ba nga, may mga deworm yan na ginagawa.
0: Yeah, kaya nga sila, hindi sila pwede nang hindi sila i-deworm. Kasi parang napakabilis nilang magkaroon ng pagdami ng parasite sa katawan nila. O even nga yung sa experiment na yung pinalik yung glass ng slide, tapos sinilip, ang dami nilang parasite. Yun. Kaya hindi naman ibig sabihin huwag kayo mag-pet, pero be careful sa how you handle your pets. Especially kung natatakot kayo magkaroon ng parasitic infection. And of course, insect bite, iwasan natin, nakagatin tayo ng mga insekto.
1: Mm-hmm.
0: O especially yung mga lamok. O kinakailangan talaga proteksyon na natin ating katawan kasi hindi lang kasi malalim.

0: Yeah, ang danger natin. Mm-hmm. Ngayon, dumadami na yung namamatay sa dengue.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yun ay isang problema po natin. At isa pang nakita nila sa pag-aaral kung bakit commonly natatamaan tayo ng parasitic infection, if we will travel. Kasi pag nagta-travel tayo, kung alam mo, sa Pilipinas ka lang, mm-hmm. sanay ka dito sa mga mikrobyo dito,
1: oh.
0: tapos pumunta ka sa ibang bansa, tapos na-expose ka sa isang parasite sa tubig or sa pagkain na hindi kilala ng katawan mo. Eh, posibleng tamaan ka. Kaya, di ba, may mga traveler's diarrhea, mayroong mga pagpumunta sa ibang lugar na hindi nila masyadong sanay, pag uwi nila, may sakit na sila. Yan. Especially sa mga tropical countries. Ayan, ang common na mga nagiging problema. Lalo yung mga foreigner na sanay sila sa may, ano, four seasons.
1: Mm-hmm.
0: Pag pumupunta sila like sa mga tropical countries, yun ang isang problema nila, yung mga parasitic infection. Oo. So, halos karamihan naman ng mga parasite mga katropa ay kumbaga madali silang ano yan, madaling i-prevent at kung tinamaan ka, meron ding solusyon. Yan. Kaya ito pinag-uusapan natin para ma-aware tayo na itong mga to ay nabubuhay kasama natin. And opportunistic, naghahanap ng opportunity na tayo ho ay i-contaminate nila kung hindi po tayo maingat.
1: Ayan. So mga kababayan natin, ha, hindi naman na nakakatakot ng husto itong mga parasites, maliban na lang kung magiging pabaya po tayo.
0: Pero nakakatakot yung itsura nila, microscopic, parang mga alien. Ano?
1: Actually, sa katawan natin, meron naman din tayo mga, ano, eh, mga good good bacterias na pang-control dito sa mga dyan. Parasites na ito. Ano? Pero yun nga, Doc, pagka hindi tayo maingat talaga sa atin pong pangangaton, especially sa hygiene ng katawan natin, hindi tayo maingat sa mga food choices na atin pong kinakain, yung pag-handle po noon at yung mga sources nito, kung hindi po tayo magiging mapanuri, ay possible na tamaan tayo ng mga karamdaman.
0: Especially yung mga mahilig kumain ng mga street foods.
1: Hindi
0: naman sa nila lahat natin yung mga... Meron kasi mga, siyempre, siguro, kung nagtitinda ka ng street foods, hindi na ubos kahapon, alam nga namang magpalugi ka, may mga ilan na nire-recycle nila yon. Ilang bisas nang nababalita yan sa mga expose, di ba? So, kung tayo ay mahilig din sa mga ganon, careful lang talaga tayo. Para hindi tayo tama. Kasi merong isang case na ano, ha? Estudyante, tapos hilig siyang kumain ng street foods. Nagkaroon siya ng sakit na halos yung bituka niya. Nagkaroon na ng mga butas because of parasitic infection. Kumbaga, buti na isalba pa siya. Dahilan lang sa hilig sa pagkain ng mga street foods na hindi niya alam kung saan ba talaga ito, malinis ba yung pagkakagawa.
1: Ayun. Okay. Mamaya po, mga katropa, ay pagkapatuloy natin. Yan ang atin pong pagtatalakay ano, dito sa problema o karamdaman na ito ng mga parasitic infections. Ha? Dahil hindi rin ito basta-basta nakaramdaman once na tamaan po tayo na ito. Ha? Sa mga nag-nais pong mag-inquire patungkol sa atin pong topic na pinag-uusapan natin ngayon, ay text siya lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Kung meron kayong other inquiries patungkol sa inyong kalusugan, ay huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong pong mga katanungan. Kung hindi po ganyan kamaselan ang inyong pong mga katanungan, ay pakilagyan ang pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po mga katropa, mga kaibigan, dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil. Centum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyo. Balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Ako si Luther
5: ng Laguna.
4: Mahirap pag acidic, sinisigmura ako kahit hating gabi. I keep healthy with proper diet and Santan Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
6: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana mag-uli na sakit.
7: The Secret of Health.
1: Doc, balikan po natin ang atin pong talakayan patungkol sa mga parasitic infections or iba't ibang klase ng mga parasites. Paano Dok malalaman ng isang tao na siya ay mayroon ng parasitic infections o dumadami na yung mga parasites sa loob ng pangangatawan niya?
0: Especially mga bulate, no? Actually may mga ano, may mga signs, ano, symptoms na pwede nating makita. Yung iba, nagkakaroon sila ng hindi may paliwanag na pagkapagod. O kahit naman nagpapahinga sila, pero parang ganun pa rin.
1: Pagod,
0: ang tawag nila doon, chronic fatigue. Common na nagkakaproblema sila sa kanilang panunaw. Yung mga problema sa digestion, yung kabag, yung iba, salit-salitan, pwedeng constipated ngayon, tapos mamaya, may diarrhea ka na. Oo, may ganun. Yung iba, parang hindi maipaliwanag yung pagpayat. Di ba, para pumayat ka, kailangan mo mag-effort. Ano? Pero yung iba, nagkakaroon ng hindi maipaliwanag ng pagpayat. And pwedeng matitrace yun doon. Hindi lang naman yung parasite ang dahilan. Pero meron mga patient na natitrace nila sa parasitic infection. Yung iba, nagkakaroon ng parang mga skin rashes. Isa ito sa maganda, yung classic, ano, yung food craving, especially yung mga pagkaing matatamis. Sa isang article na, kasi pala ang parasite, it can influence your brain. It can influence kung anong gusto nilang pagkain, it will influence your brain. So, ikikrave
1: parang
0: mo yun.
1: Parang uudyokan ka ngayon.
0: Oo, kaya kung hindi nyo maipaliwanag yung cravings nyo sa matatamis, kahit anong gawin, diba, may mga tao na gusto nila talaga ng healthy body. So, sasabihin nila, naku, hindi na ako kakain ng mga matatamis. Pero parang hirap na hirap sila. Check, baka mayroon na kayong parasitic infection.
1: Yung mga alaga nyo pala yung nagkikrib.
0: Literal na talagang alaga yon. Kasi una, yun nga, yung nakakagulat na discovery nila that our parasite can influence the way we think and what we want. Yan, okay. So, ganun din yung anemia, yung mga lagi na lang, especially sa mga bata, na bata pa lang sila, anemic na sila, baka meron silang parasite. Yung mga hindi maganang kumain, di ba? Yung laging parang matamlay, pagkakain na, walang gana sila. At may specific na pagkain lang na gusto sila. May ganun eh. Yung iba nakakaranas ng brain fog, parang pag mag iisip sila ng isang bagay, parang hindi sila makakonsentrate ng tama. Yung iba, nagkakaroon ng sleep disturbances, insomnia. Another classic sign, yung teeth grinding. Ano yun? Yung parang nagngangalit yung ngipin mo. Parang nagraragot ang tawag sa amin doon sa Bicol eh. Na paggabi, may...
1: Alam mo, may ngumunguya ng
0: may nakatabi akong ganyan sa isang, ano, sa isang conference. Eh, siyempre, mga lalaki, sama-sama sila sa isang barracks, ano. Meron doon na nakasama namin na talagang magdamag. Ang ngipin talagang, sabi ko, hindi kaya nasisira yung ngipin. Kasi nagraragot talaga yung ngipin. Isa pala yon sa sign na pwedeng meron tayong parasitic infection. Tapos yung iba, yung paglagi nangangati ang inyong anus, yung puwet.
1: Bumbong.
0: Oo, buti kong kamay nangangati kasi pera daw yun eh. Eh kung yung anus ang nangangati, eh malamang mga pinworms, yung mga worms yun, ano. Sa kapag madalas tayong nagkakasakit na humihina ang immune system natin, may kinalaman din minsan sa mga parasitic infestation sa atin pong katawan. Ngayon, ang pwedeng makatulong sa atin yan, magpa-consult tayo. Kapag nakikita natin na maraming signs na sinasabi natin, ang nararamdaman. Kasi pwedeng parasitic infection, pwede rin namang iba. Kasi minsan nagkakapare-pareho yung mga symptoms eh.
1: If concluded, Doc, na meron nga silang parasitic infections or meron mga parasites na naninirahan sa loob ng pangangatawan nila, ano, Doc, yung pwedeng mga herbal medications or mga natural remedies na pwedeng gamitin ng mga kababayan natin?
0: Actually, kung sa Yes to Health, meron tayo mga parasite cleanse na tinatawag na kung saan pinapalitan natin yung diet, ipinapalit natin yung mga pagkain that are actually anti-parasitic. O ano mga pagkain yun? Unang-una, bawang. Alam nyo ba na ang bawang eh, takot na takot dyan yung mga common parasite. Dahil ang bawang, mayroon siyang allicin na mayroong antimicrobial properties, yung kanyang phytochemicals na yun. At yung amoy ng bawang is actually hindi lang parasite ang takot dyan, pati yung mga ibang mikrobyo, no? Yung ginagawa natin doon sa, diba, may mga parasitic infection tayo, may mga pangangati, yung garlic soup. Okay, ika-crush mo yung garlic, parang gagawin mong paste, tapos gagawin mong soup. at yun ang iti-take mo na soup every day for at least 1 week. At marami na sasabi na napakagandang ginhawa sa katawan. Ngayon, pwede rin yung papaya. O yung papaya, particularly yung buto. Eh, mayroong antiparasitic properties yun. Kaya pagkakain kayo ng papaya, especially magsishake kayo ng papaya, magsama kayo ng 1 to 2 kutsarang buto. Isama nyo sa shake. Tapos pag ininom nyo na po yun, meron pong antiparasitic property yung buto ng papaya based on study na nakakatanggal ng mga intestinal worms sa ating katawan. Ano? At ganun din, yung mga ibang traditional healer, pinapakain nila ng oregano. Yung oregano leaves. Ano? Yung iba naman, sinasabi nila na ang luya, maganda rin ang luya at luyang dilaw na panlaban sa mga parasitic infection sa ating pong katawan. Especially, kung tinatamaan na yung ating panunaw na lagi na lang tayong bloated. So, kaya nga pag umiinom tayo ng luya, di ba, nakakaginhawa sa ating tiyan. Sa Pilipinas, meron tayong herbal na pinag-aralan ng Department of Health, yung tinatawag na nyug-nyugan. Oh, yung nyug-nyugan, ito isang shrub na namumunga siya ng parang may nuts na kasama na yun yung kinakain ng mga ano. I-research nyo yung nyug-nyugan para sa parasitic infection, especially sa mga bulate. Isa namang classic na napag-aralan namin during our naturopathic years, ano, yung hilaw na pinya. Alam mo yung hilaw na pinya, kinukudkod yun at kinakain, is antiparasitic din yun, yung hilaw na pinya. Sa India naman, isa sa ginagamit nila na para sa parasite infection ay yung buto ng malunggay. O yung moringa seed. Yung buto ng malunggay, kasi yung oil nun, na talagang component ng buto ng malunggay, yung essential oil niya, eh toxic sa mga bulate, any kind of worm in our intestine. O kaya sa India, ang ginagawa nila noon, binibigyan nila ng at least 5 buto in a day yung isang taong nag-i-suspect sa na meron siyang parasitic infection. Kaya napakaganda ng value kasi nung ano ng buto ng malunggay. Kaya sa Yes to Health, meron tayong isang product na mayroong oil galing sa buto ng malunggay. Oo. Kaya kadalasan natin binibigay kapag may mga bloated na tiyan, yung premium D3 softgel capsule kasi meron siyang ano eh, may moringa seed oil siya. At meron pa siyang BCO na maganda rin gamitin na pamurga sa mga taong may problema sa parasitic infection sa tiyan. So maraming pwede kasing gawin. Ano, activated charcoal, pwede kang mag-fasting na ang kakainin mo lang ay mga juices na pwedeng madala, pati yung mga itlog. Kasi yung mga parasite na yan, matanggal mo yung iba dyan. Pag hindi mo siya completely na-eradicate, yung mga itlog yan, ang bilis niya magparami. Kaya yun ang problema po sa mga ganyang klase ng parasite.
1: Kailangan totally talaga. Lahat talaga sila.
0: Tama. Yung iba gumagamit, yung mga sinaunang manggagamot, gumagamit sila ng mapapait na mga herbal. Yung mga common bitters na tinatawag, ginujuice nila yun o pinapainom nila yung pinaglagaan para matanggal daw yung mga bulate. So, marami pong way. At ang pinaka the best way to prevent parasite, iwasan mo talaga yung pwedeng mapagkunan mo nito mga parasitic infection na ito. Sa mga ano naman, sa ibang bansa, kilala din yung clove. Parang kilala na rin dito yung clove. Ngayon, sa Santon Plus Gold, kasi mayroong mga sangkap ng Santon Plus Gold katulad ng moringa, meron siyang garlic, meron siyang ampalaya. Na may bitter components. Maganda po sa mga tao na gusto nilang, kaya ang ganda ng Santon Plus Gold, malawak eh. Nutritional, meron din siyang tulong sa tiyan at nakakatulong din siya sa prevention of parasites sa ating katawan kung everyday mo siyang iniinom.
1: Yun. Sa mga katropa niyo, mga kabayan din dyan, ha? Take nyo, Santon Plus Gold. At isabay na rin siguro na Doc, yung Santon Vitamin C.
0: Yes.
1: So, and since yung premium D3, merong moringa
0: seed oil
1: extract, ay nakakatulong din ng malaki. Ayan, para sa pag-eradicate ng mga parasites, ha? Sa atin pong pangangatawan. Kasama naman ba dyan, Doc, yung mga parasites hindi lang sa digestion natin? Pati yung ibang mga parasites pa sa ibang parte ng katawan.
0: Lalo yung tinatawag na liver fluke. Yun, kaya nga medyo, ano yun eh, medyo especially kung mahilig tayong kumain ng mga hilaw na karne. O yung mga hindi masyadong nalutong karne. Doon ang gagaling yun, yung mga contaminants na yun. Kaya pwede kang gumamit ng mga herb na gaya po na sinasabi natin. At kung mayroon pa kayong time, and budget, pwede kayong magpa-detox. So yung detoxification kasi is a general program yun na ginagawa para mailabas yung mga toxin sa ating katawan using a program. Meron tayong dalawang klase ng detox, yung pinakang non-fasting at saka yung may fasting na

0: 18. Mm-hmm. Nakakalason sa katawan natin.
1: Ayan, ha? Nako, mga katropa, mga kaibigan, ha? Maging maingat, maging mapanuri sa atin pong mga kinakain. At higit sa lahat, linisin ang atin pong pangangatawan, loob at labas. Para yung mga parasites na yan ay matanggal po natin, ha? At hindi sila magdulot ng mga mahalang epekto sa atin pong kalusugan. Maraming salamat ako sa mga information, ha, na inyo pong naibahagi patungkol sa mga parasites na ito. Actually, napakaliit itong mga parasites ito, no? Yung iba, mga microscopic pa. Hindi natin basta-basta nakikita sa ating naked eye, pero yung epekto nito sa atin pong kalusugan, mga katropa, ay maaaring pwedeng maging malaki at malubha, ha? Kaya huwag kalimutan, uminom ng ating pong Ultimate Trio. Yan po itutulong sa atin, ha? Para pangontra sa mga parasites po nito, mga katropa.
2: The secret of health.
1: Sa ating pagbalik ay pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng Santong Plus Gold at ng Premium D3 in terms dito sa ating pong topic na atin pong pinag-uusapan, ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At live po ating tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Mabalik po tayo dito sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santong Plus Gold. Nagkatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santong Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo, mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santong Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santong Plus Gold Herbal Capsule. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Santong Gold Coffee Mix.
6: Good morning po. Ano pong pala natin?
7: Bernayda po.
6: Ma'am, kumusta po yung coffee na inyo po ngayon?
7: Masarap po siya, sir.
6: Ano pong, kung kumpara natin sa nakatang natin kape, ano po ba yung naibahan?
7: Naiiba po ito siya, sir, sa mga kape na pang araw-araw na pa. Kasi ito parang may mga maraming benefits po na ako.
2: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda. The secret of health.

0: Welcome back mga katropa sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Premium D3 Softgel Capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Premium D3 Softgel ay nagtataglay po ito ng Vitamin D3, yung tinatawag na Cholecalciferol. Ayan. At VCO, Doc. Itong napakahalaga ano, na mga mapagkukunan natin ng MCTs or medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. At higit sa lahat, meron yan siyang Moringa Seed Oil Extra. Ito yung nakapayunik sa Premium D3 natin, Doc. Mm-hmm. Ano? Kasi bibihira ka lang makakita ng mga suplemento, actually mga produkto na merong content na Moringa Seed Oil.
1: Yes.
0: Karamihan na eh, puro lang siya ng Moringa Seed Oil. Mm. Pero itong Premium D3 natin ay meron na po yan siyang Moringa Seed Oil na mayaman din siya mapagkukunan, Doc, ng mga essential fatty acids na nakakatulong ng malaki ha, sa atin pong kalusugan. Ha? Premium D3, napakarami po ang pwedeng maitulong at binipisyong hatid nito sa atin pong pangatawan. Ha? Actually, yung mga kababayan natin dyan, yung mga nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level, ang Premium D3 ay nakakatulong po ng malaki para po sa inyo. Pati na rin sa mga kababayan natin na nahihirapan mag-control ng cholesterol sa kanilang pangatawan. Ha? Yung mga katropa natin dyan na nagsisitaasan ng mga lipids nila, ano? LDL at iba pang mga fats, blood fats, ano? Sa inyo pong pangatawan, uminom po araw-araw ng Premium D3. Ha? Isabay po yan sa pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin at Santone Vitamin C. Ayan sila yung ating ultimate trio. Katuwang po natin sa pagpapatatag at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan.
2: The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po nga tayo mga katropa, mga kaibigan. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, mayroong nagtanong dito. Good noon po. Ano po ang maganda sa mga products nyo para po sa eye floaters? High condition. Mm-hmm. May mga eye floaters.
1: Oh, mga floaters nga. Oh.
0: Ito pa naman, Dok, yung nararanasan ng iba na parang daw may mga ano, may lumilipad-lipad sa kanilang paningin.
1: Oo. So, pinaka the best talaga kung pag-uusapan yung kalusugan ng mata at preventive, meron tayong produkto niyan yung Vision X Plus Softgel Capsule. Kasi hindi lang isa yun na sustansya katulad po nung zeaxanthin, meron siyang lutein, may beta-carotene, may vitamin E pa. So, apat na klase ng sustansya na may malaking benepisyo sa mata, nandun na sa isang softgel capsule.
0: Mm-hmm.
1: So, anumang kondisyon sa mata natin, malaking tulong yung pwedeng maibigay ng Vision X Plus Softgel Capsule. Kaya mag-take po kayo at least 2 capsules a day, isa sa umaga saka isa sa hapon. Kung meron talagang problema sa mata, gawin yung 3 times a day para mas mabenepisyuhan ng sustansyang nagkukulang. Kasi alam mo, mata natin, hindi naman yan basta masisira unless ma-injuryan, physical. Ano. Kung ito ay may sapat na sustansya, mas malaki yung chances na hindi ito basta babagsak ang kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di ba nung unang panahon na hindi pa uso yung mga cellphone, hindi pa uso yung mga liwanag na matitindi, ang mga ninuno natin, mga lolo't lola natin noon, at the age of 18, 19, nagtatanod pa ng karayom, nagbabasa pa yan. Na minsan, wala pang salamin. Pero ngayon, bata pa lang, nasisira na yung mata. Saka yung mga floaters, marami pang iba, mga pteridium. Ilan lang yan sa mga issue ng mata na pwedeng ma-prevent pag may sapat na sustansya tayong tinitake everyday.
0: Mm-hmm. Yeah. At sa mga kababayan natin, ha, na meron pong ganitong mga problema at iba pang mga condition, mga issues sa inyo pong paningin, ha, huwag kalimutan, Vision X Plus, mga katropa. At para naman dun sa iba, yung iba, Dok, hindi pa nakakaranas ng mga problema sa mata, pero yung nature ng work mo, yung alam mo sa sarili mo, na yung mata mo ay gamit na gamit, ano, at exposed lagi sa mga bagay-bagay na maaaring makadulot ng problema sa inyo pong mga mata, eh, huwag mo nang hintayin na magka-problema yung mata mo. Uminom na kagad, ha, ng Vision X Plus Soft Gel Capsule natin. Sabay po yan sa pag-inom ng Premium D3, ha, at Santone Vitamin C. Yan naman yung partner niyan ng Vision X Plus po natin. Mabili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Eto, Doc, galing po kay Ma'am Joy ng QC. Ano daw, Doc, ang paraan para makatulog ulit pag nagigising sa gabi?
1: So, ang traditional na ano na technique, ano, yung ang gagawin mo lang, halimbawa, kung kayo ay nagising sa gabi, wag mo nang uminom ng maraming tubig kasi yung pag may mga tao na pag nagigising sa gabi talagang uminom ng maraming tubig. Kung nauuhaw kayo, pakunti-konti lang, lagok lang. Tapos ang pinaka the best talaga, make your room na madilim. As much as possible ay hindi mainit yung temperatura. Tapos yung deep breathing exercise. Hihinga kayo talaga ng malalim. Yung iba sasabihin ako, ano yan? Parang anong ritual yan? Pero actually i-try ninyo yung paghinga ng malalim. Pagbalik nyo sa higaan, deep breathing kayo at least mga four times. Then, pikit ang mata. Hindi nyo mamamalayan, maya-maya lang na ano na kayo.
0: Antukin na kayo.
1: Antukin na kayo. So, yun po yung mga prepare. Kasi yung mga ano, yung mga sundalo, ano, they have technique eh, na pwede nilang, pwede silang makatulog in just a few minutes. Meron silang breathing technique na ginagawa para po madali sila makatulog.
0: Nakaka-bother nga naman yan. Ano? Pagka nakatulog ka na nakatulog ka na maaga, tapos nagising ka ng hating gabi, nako, yung iba, halos hindi na makatulog. Kaya iba, nag-cellphone na lang, Dok, pampaantok daw uli. So, yung iba naman, hindi na, halos hindi na nakakatulog. Ano? Pag ganun ang ginagawa nila.
1: Saka yung relaxation ng mga muscle, ang ginagawa nung iba, diba, talagang medyo hindi ka na inaantok. I-relax mo daw yung ano mo, yung iunat mo yung mga binti mo, yung mga muscle mo, i-relax mo yung shoulder mo, ano mo yung mukha mo, i-relax mo yung facial muscle mo, na huwag ka na mag-cellphone. Kasi minsan ganun eh, pag gumising ka.
0: Natutok sa mag-cellphone.
1: Dire-diretso na, huwag na kayong mag-ano ng anything. Halimbawa, umihi kayo, hindi naman maiwasan. Pagpunta nyo sa bed ninyo, kasi parang walang nangyari. Diretso lang. Huwag na masyadong tumingin pa ng ano bang oras na. Or may mga ganun eh. Kasi pag tinignan mo yung oras, pag medyo alanganin na, iba na yung ano ng utak mo.
0: Oo.
1: Diba?
0: Parang, kumbaga, ano, konti na lang yung tutulog ko.
1: Oo.
0: Diretsuhin na yung gising.
1: Oo.
0: Okay. Ito, Doc, may nagpahabol ng katanungan. Ate Tina po ito ng SJDM Bulacan. Nilagnat po kapatid ko, tapos kinabukasan may tububo po na parang ito, napso or paso sa binti niya. Naging sugat na po kinabukasan. Ano po ba ito? Nilalanggas po niya ng dahon ng bayabas at natutuyo naman. Ano po ba ang pwedeng gamot dito?
1: Okay na, kailangan pa check up mo kasi pag nagkaroon ka ng mga ng fever, tapos may mga
0: blisters na
1: unusual infection yun. Talaga yun. No, infection yun. So magpa-check up para malaman kung nangangailangan ba kayo ng antibiotic. Kasi nag-start sa lagnat eh. Tapos tinubuan ka ng ganun, tapos nasugat na. No? So hindi siya basta-basta klase ng sugat lang. So ang masasabi ko, pwede kung meron kayong chance na magpa-check up, much better. Para malaman lang kung ano yung posibleng tumama na kondisyon sa inyong relative, ano. And kung may vitamin C, mas maganda, i-sustain din nyo yung vitamin C. And kinakailangan talaga, i-observe din. Kasi minsan yung mga ganyan mga infection, it takes days. Kumbaga, minsan may maturity period na 7 days or less than that. Kaya dapat ay i-observe mabuti. Kasi kung nakakahawa yan na isang uri ng infection, kailangan i-isolate din yung pasyente para hindi makahawa sa iba. So, kinakailangan din po talaga malaman kung ano yung kondisyon. Kasi kung dito lang, yung description nyo, hindi din namin malaman kung ano yung posibleng tumama sa kanya. No? So, all we need to do is, kinakailangan masustain yung patient sa mga tamang hydration, tamang tubig, yung pagkain niya. Dapat more on fruits, more on nutritious na hindi masyadong rich in salt, rich in sugar ang papakain natin sa kanya. dapat yung mga ano talaga nakakapagpabilis ng paggaling.
0: Oo.
1: Oh, tsaka bakit ko sinabing kailangan ipa-check? Kasi malalaman mo dun sa pag nagpa-check up kung nangangailangan ka ng medications.
0: Mm-hmm.
1: Oh, minsan naman yung mga infection na ganyan, kung hindi kailangan ng gamutan, kasi self-limiting naman yung ibang infection, eh kinakailangan talaga lang na magpahinga, tapos mag-isolate, tapos kumain ng mga masustansya para mas mabilis kayong gagaling.
0: Mm-hmm.
1: O, kung may 1 ton+ gold kayo, uminom po ng 1 capsule 3 times a day. Kung may vitamin C, take kayo ng 1 capsule 2 times, hanggang 3 times a day pa na dose, ano, para makatulong ho sa inyong recovery.
0: Mm-hmm. Hello, Doc, may nagpahapal pa ng katanungan. Danilo Ortiz po ito. Tanong ko lang kung pwede ang Santon Coffee Mix sa may CKD. Kasi may CKD daw siya, Doc.
1: CKD?
0: Oo.
1: Pwede naman. Pwede naman kasi itang herbal, ano naman to, herbal supplement naman ito. Mm-hmm. Kumbaga parang inano mo lang yung herbal doon sa coffee mixture, ano. Pero tingnan nyo pa rin. Kasi alam mo, pag may CKD ka, kahit na isang bagay ay mabuti. Yun nga ang problema pag may CKD. Kaya mahirap din sabihin in general na pwede sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat itry muna kung hindi makakasama sa kanya. Kasi una, ang may CKD, kahit nga tubig.
0: Kahit tubig. Limitado na.
1: Kasi nga, pag chronic kidney disease, nagkaroon na ng problema sa normal function ng kidney.
0: Mm-hmm.
1: Na kahit pa anong kainin mo minsan ay nagko-complicate. Pero kung gusto niyo i-try po ninyo, ano, hinay-hinay lang muna sa pag-inom na any kind of liquid, kasi minsan yung may CKD na nagiging alanganin sa kanila kahit na tubig .
0: Oo.
1: Tapos yung mga herbal tea, pwede rin silang bigyan, pero minsan limitado din lang.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kumbaga i-try niyo muna. Pero yung mga herbal supplement, for example, mga vitamins, kung meron naman kayong iniinom na vitamins, pwede nyo rin siyang i-take para magbigay ng nourishment sa katawan ninyo. Pero wag masyadong sobrang marami.
0: Mm-hmm.
1: O kasi nga, pag may CKD ka, talagang medyo, kumbaga yung isang parte ng katawan mo na ang prosesong ginagampanan na imahalaga sa sistema, mapasustansya man yan o mapatoxin ng katawan, pag humina na yun, talagang medyo hindi maganda ang nagiging resulta. Pwedeng isang bagay na okay sa inyo, hindi okay.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya yun po yung ibig kong sabihin na itry. Kasi wala naman ako nakikitang harmful or toxic substance na meron tayo sa coffee natin. Healthy nga yan. No?
0: Mm-hmm.
1: Pero depende pa rin po kung fitted sa inyong katawan.
0: How your body adapt.
1: Kasi CKD ang condition po nyo.
0: Yun yung hirap pagka CKD, mga katropa. Ano? Kaya wag na wag nyong antayin na humantong sa ganong estado yung inyo po mga kidneys. Ha? Alagaan, ingatan ng husto.
1: Kasi di ba mahalaga ang tubig?
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga is we need to take at least 8 glasses of water.
0: Mm-hmm.
1: Pero in case of some patient na may CKD, pag uminom sila ng ganong karaming tubig, namamanas na sila. Ngayon, babawasan ng doktor yung tubig.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kailangan ng katawan mo ng tubig, kaya lang, ang katawan mo eh, hindi na niya tinatanggap at nagre-react na siya sa tubig. Mm-hmm. So, that's the problem.
0: Uh-huh.
1: Kaya, yun po yung ano ko ha. Maraming mga pasyente rin na may problema sa kidney, umiinom niyan, okay lang naman sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Pero i-try po ninyo.
0: Subukan nyo.
1: Kung magiging maayos po sa inyo yung ating coffee.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po mga katropa sa pagsama sa atin dito sa atin pong programa. Doc, baka may pahabol ka pa ang mensahe.
1: Siyempre, thank you ho sa ating mga katropa, sa mga kababayan natin, sa ating regular listeners. Thank you po sa inyong pagsubaybay. At sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang information sa tanghali pong ito. God bless po ha, at see you again tomorrow sa mga himpilang inyong sinusubaybayan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ano po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung mga lingkod. Pansamang nagkapaalam. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programa.
2: The Secret of Health. Hawits. Tatapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy. Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao din na ang Craft Gold Buy.
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa itong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina, sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: FM.
1: XFM.
2: Kapitan Lodi.
3: On sa manura.
2: Tinood ba nga matog ang isda?
3: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
2: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug gipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
13: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Zaton Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Zaton Gold Coffee Mix.

0: sore throat ko, huwag lain makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika. Santon Plus
2: Coffee Mix. May man among pagkuhan sa kanang Santon Plus.
3: Kumusta sa pag-inom niyo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
2: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kanama sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipag siya anak. Mugin na ba yung coffee food kay ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganun siya coffee? Nang apinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian. Nang apinaka, itambalan pa ka,
4: oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko, talikin ka wayan. Saday akong amahan.
2: Ma, wajud ko kabaludong. Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: At ako, iskun pa.
14: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Kaya araw. Unya, igdala sa kadugtong.

0: Sister Pain.
1: Si Sarah Diaymi, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadgets sama sa cellphone. After sa tan-aw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tan-aw medyo og hanap-hanap ang akong pananaw mo action og luha ang akong mata halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule akong gitumar ang maong tambal sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata og magluha-luha mo na kamo kung wala pa mo nakasulay sulayin ninyo ang Vision

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Mula ano lang kaya karon kap?
1: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na ka kap?
1: Wa manoon, master. Natingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: XFM Time, it's 1 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
0: Unsa day ng Craft Gold bay?
1: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Hining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanad imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cup.
3: Ay.
2: Para sa mong birthday cup.
3: Eh, November to.
2: Usang tuig ka, Cup?
3: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
2: Hello, go! Bungot sa ito'y...
3: Exciting?
4: Exciting!
5: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan. Gamba kabatun o glaucoma. Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan. Gamba kabatun o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, inisili ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang Premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikna na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
13: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dili sud ug tindog kay gamin ug akong tiil sa ug likod sobra ka sa pero pag tumar na og Sister Pain. Grabe, effective kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Sure yun, dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sugat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panayapon para yung makuhaan yung ang epekto ane kakiting pika sa akong likuro niya mo kuhaan rin ang gabuhi
4: Karon, kumusta naman sa sige ni mag-inom ane sa Tokas Gold
5: okay na siya ayahay ng paminaw na ko.

tulong niyo. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa Santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: FM。
1: Sud an Christmas tree ug lansang.
2: Christmas tree ug lansang.
1: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Santon Plus Go.
15: Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon, bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold, kaloy sa Ginoo.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la
5: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold bay?
4: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maude na ang Krap Gold bay?
4: O bay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
10: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
12: XFM time, it's 2 o'clock. Time check, brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: FM.
1: Sa una, katong wala pa ko namina o XFM. Tawagkon ko nilang bayot.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga namina ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Gusto mo limong isalista limong ng eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting! Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak mong Surandabaw din. Akong creatine yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, dagputol, may video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Creatine lamian na tulog, nakaipo ko sa akong ihi. Upira kayo, garo na kong creatine. 94 na lang itong nakapaminaw sa akong ipanultikar. Sa akong mabalatian, yun ang sulayan na ang ko sa history. Aktibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Ito karakong ulcer. Nagingon na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa tam

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pagli sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Bayanam ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix.
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sita kong tabang ang Santon Plus
4: Coffee. Okay kayo.
5: Imong bana. Kumusta pag inom Santon?
4: Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santon Coffee Mix. Sinindot ka.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kap, pangulaan na lagi ka karun, Kap.
3: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
2: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
3: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay. Wa mong good may sakyanan.
2: Exciting.
4: Exciting.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayo mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka desa abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
17: Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Stanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
5: Dili pa ka magkape.
4: Stanton Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong mga panahon na. Lami yun siya. Kanang lami sa plaza yun. Ako ganang ituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungo na pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Oi, parik lodi. Krabiyas damgo na ko parik lodi, oi.
2: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
1: Parik lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oi niya. Ah. Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
2: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
2: oh, siya may problema.
1: Pagmata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
2: Siya ilas ha.
1: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
3: Exciting.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
5: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maude na ang Krap Gold, bay?
6: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Unya, sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiyon o kapoy. O nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, wala epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Zenton plus coffee mix.
5: Hidrata bolong. Pelebere. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
6: Pilaedad mo na?
5: 61. Kuhay man ko. Itipay ba ko ang timbang tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito'y nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayog pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko akong timbang. Nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: Base FM.
1: Sauna! Pukikyo, jop! So, kanyan namin na kung XFM? Kwartahan ako!
2: Wow!
1: Napagikyo, jop! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. E, paita kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, exciting!
4: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog dayo, nagmakamatmon ko duga na sa kubalik katulog. Lima na tingin ka tuwid nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra ko ang tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
3: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
4: Symptoms persist, call the doctor.
3: Bili sa mga butika.
5: Stand on this coffee mix.
6: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
7: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
6: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
7: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan sa 2 coffee.
6: Kas gamay pa ko, sir. Kapi na yun na.
7: Kapi na di ka mo inom ang kapi sa sagadlaw.
6: Na, katulo, na ikaduha.
7: Sukat so, mag-inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Sa may ginabati na
6: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
7: Katong half dose mo.
6: Oo, oh, naulian.
7: So, kinipalit gani mo.
6: Gipalit na
7: ko. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
6: Ni arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santo Plus.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold bay.
4: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold bay?
5: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Krap Gold bay?
5: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga higala, kwarta ba ang gigi?
1: Oras mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 4:06. Oras mga ginikanan, natutyan nato sa mga tingwa sa Santon Plus Herbal Oil. Para sa nindot nga masahe, alang sa inyong panakit sa likod o kalawasan, plus mga katrupa, gamit ang Santon Plus Herbal Oil, mapalit yan na sa inyong mga suking butika.
2: Matag-hagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masairan. Asintado! Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Nusubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon ania ang inyong anchorman. Asintado!

0: tropa, kumusta? Maayong hapon. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa tong matag Domingo nga tulumanon. Pitsa 7 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Akong partner sa technical division si katropang Milani Duran, ang among technical head. Siyempre, sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Soravasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong mga kaubanan sa news and reportorial division, mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay. Inyo makaubanan ng orasa, kutob tala 5. Dali rata nga inyo makauban. Murag ihaponig sintro nga tong programa, maghatod sa mga balita, impormasyon, isyo sa katilingban. Ato ka na tagaag pagtagad din sa atong tulumanon makatropa matag Domingo ang Asentado program. Asentado! Doha kasibihan gihapon na daga-broadcast sa atong tulumanon. Siyempre ang XFM Bayugan pinagi sa frequency 95.7 o gadini sa San Francisco. Mabati kita makatropa sa frequency 91.3. Tanan nga mga kabalayan, ato mga nanay ug tatay nga nagapamina o karong orasa, maayong pagsikay-sikay nining hapuna. Ang uban nagkapikapi karon. Kaya bugnaw namang palibot na ito katropang Ali Vicente. Labinag nata sa bukid karon. Unya nata sa pantawan mga katropa sa tong payag. Nindot kay mga katropa nga samtang nag-isnak-isnak na dihag dinungag baka nga balanghoy. No, kamuti baka og saging. O, nindot kayong pamina mga katropa gamit sa atong kape. Ha? Santon Plus Herbal... pwede po ning herbal tea. Ha? Santon Gold Herbal Tea. O siyempre, ang atong Santon Plus Gold Coffee Mix mga katropa, katong yellow ang color. Pwede po katong coffee mix mga katropa nga humot po. Katong nun ay suya ba? Nindot kayo ito iparis mga katropa o kamuti. Ato mga viewers sa Facebook, naka-live kita mga katropa, diya sa itong Facebook page. Ang XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Tanan nga mga nag-monitor karong orasa. Salamat o maing hapon diya kaninyo. I-share nga itong live, ha? Kaya para nga ang inyo po mga amiga dihag mga amigo sa Facebook. Makabalo po mga katropa nga doon na tayo programa nga Asentado matag-adlaong Domingo. Kay ang uban, hibaw nga, Lunes ra ko og Birnes mabati sa programang sentro. Wa sila kabaw mga katropa nga Domingo pod na atay programang Asentado, no? Ang uban, wa na nakahibaw kay siyempre kada Domingo once a week raman ta mabati mga katropa. Kumusta man mong tanan mga katropa ang atong panahon diri sa lungsod sa San Francisco? Salamat kay sa Ginoo nga init ang atong nasinatian. Taliwa mga katropa sa mga pagpanag-om ay deklarasyon ang pag-asa nga sud na kunota sa panahon sa ting-uwan. Nahuman ang El Nino, so, ting-uwan na po mga katropa ang bulan sa Hunyo. Pero dali sa ito sa probinsya, murag nagligiting ang kainit karong mga panahon na. Pasalamat gihapon ta kay kining uwan biya po makabalda sa itong mga biyahe. No? Nindo to mag-uwan nga kananang panahon sa December kay ting-tugnaw na kay Pasko. Unyag buwan sa Hunyo, murag watanaanad mga katropa nga mag-uwan. Siguro dito sa kauluhan, lauman ang mga pag-uwan-uwan dito. Kay doon yung kasagaran sa to sa probinsya sa Agusan del Sur. December, January, February, mauna ang mga buwan nga muuwan yun. Street yun na. Gikan sa buntag, pangyong gabi eh. Pero buwan sa Hunyo, murag nasiguro yung mga pag-uwan. Pero mga pagpanaligsik, pagpanalagsara. Di yun ingon nga pareha dito sa Luzon mga katropa. Na ulan-ulan yun. Nya pait kaayo pod og magsigiguan kay ugma pohon Lunes na June 8 sakto ba ting sugod na pod og klase no ilabi na sa atong mga bata elementary high school I don't know ang schedule sa college kung apil ba pod ugma kay lahi man ning college kay di man ipareha sa secondary o elementary nga under sa Department of Education nang abli sa klase June, no? June 8 ay gipanikamutan ni karon sa DepEd nga by March katapusan ma-end ang school year 2026 to 2027. Nakapamalit na bumugamit mga katropa, ha? Gahapon na namo koy bata pon nga nag-eskwela elementary. mahal-mahal lagi yun ang mga palitunon karon, no? Asintado! Sa una, ang lapis sa una, napamunto tag-size, tag-city. Karon wa nagyod, mahal na. Ang mga notebook pod, mahal na. Labaw ng papel, mga katropa. Muna nga, pait si katropang Rialinton. Pait lagi, pero why gikabisihan karon sa... Ang gikabisihan karon sa itong mga opisyal sa gobyerno, ilabi na sa nasyonal. Asintado! Maoning... Pagsiguro gyud nga ma-impeach ang atong vice presidente, labi mao man ay tinuot. Diha sa Senado karon nag-inilugay sa puesto, mga katropa. Diha sa gahom sa liderato sa Senado, kay ang laing way laing purpose ini para ma-impeach gyud ang atong vice presidente. Kay kung si Cayetano Mangod ang mag-preside sa impeachment case sa vice presidente, doon ay posibilidad, mga katropa, nga ha? Kana bang mag-isgot yun perminti o legal? Kaya abogado man eh. Morag maglisod nga ang mga naasa prosecution, maka-eksina, mga katropa, o maka-presenta o mga ebidensya nga wala yun sa original nga kaso. Kaya kinimagod si Cayetano, niingon nga, kung unsa ang ebidensya nga gigunitan sa prosecution, dapat maurag yun na ilang ipresenta sa trial. Dili na kay magpasabi na pa sa mga opisyal sa gobyerno. Namunin, hitabo sa una ni Corona. Kadumdum mo sa una ni Chief Justice Renato Corona, nga gi-impeach nga dito sa trial, mga katropa. Dito pa nag-sabi na sa mga ahinsa sa gobyerno. Dapat kung ikaw nga nagkaso sa kining opisyal, for example, sa atong vice presidente, ikaw nga nagreklamo, dapat na na kay gigunitan nga ebidensya, di kay magsabina, kay magsubmit ani nga mga dokumento, di ba? Mora man nagbinuang. Pero taliwaan ng impeachment, ang atong problema karon ang kining tinuod yun diri sa atong lokalidad, ang kamahal sa mga palitunon karon. Si katropang Rialinto, nakasuroy kagaina diri sa atong lungsod sa San Franz. Ay, syempre, karon puno-puno ang atong mga tindahan, ilabi na kay mamalit og bulpin, mamalit og lapis, notebook. O, ato nang ipakita kaninyo ang iyang pagsuroy-suroy kagaina. Kumusta iyang pagsuroy-suroy? Barato baka ang iyang na nakita ng mga presyo sa atong mga tindahan? Katropang Ray, atong ipabati kining iyang pagsuroy kagaina.
1: Alang sa pagpanubay sa preparasyon nining umalabot or ugma pohon, no, nga balik eskwela sa atong mga kabataan sa high school o elementarya, publiko o pribadong eskwelahan, no? Atong subayon, mga katropa, kung unsay ilahang reaksyon karon sa presyohan sa mga notebook, papel, bullpen, lapis o tanang klase sa mga school supplies nga gikinahanglan sa atong mga estudyante. And syempre, bagong klase, napoy uban nga bagong bag. So, kumusta ka ang presyo karon sa ato ang mga negosyante? Natadiri karon sa lungsod sa San Francisco, aron subayon ang mga presyo. Kumusta ang uga, kumustahon ato, no, ang preparasyon sa atong mga ginikanan?
2: Gangdang, ramay akong gagnay.
1: Ma'am, kumusta ang preparasyon sa balik eskwela o makuon? Kumusta doon? Kaya ba? Ano sa'yo mga gipreparar karon ng mga gamit para sa mga bata?
2: Amon yung mong pamalit karon.
1: Pamalit?
2: Mga notebook, bullpen, o kuan bags.
1: So, ano sa pila yung sanay mga grade sa'yo mga anak, ma'am?
2: Kuan, ako yung D-care.
1: Na yung D-care.
2: Ang kini kay mag-grade 7.
1: Grade 7. Kumusta ang preparasyon, ma'am? Kaya na sa budget?
2: Murag, kaya ho na lang, bisag apiki.
1: Kaya lisod. Sa purpose?
2: Dili, dili.
1: So, man, sa financial, ma'am?
2: Gahinan yun ang estudyante, kay mau may atong obligasyon yun nga ginikanan.
1: So, karon ma'am, pila ka po kinong gipamalitan o gamit?
2: Kini, duha pa sila. Kay ako ang kuan, college naman, wala pa may kuan nila kayo.
1: So, ang imuhang kinahanglan karon is kining sa katong high school. O, napo kay elementary.
2: O, katong bata mga gamay, daycare pa siya.
1: So, ang preparasyon mo ani ma'am, gikan sa bag?
2: O, bag, ano, notebook, bullpen, hanan-hanan.
1: Thank you so much, ma'am.
3: dugang lang pamunta na mag. Kumusta ang presyo sa mga gitomalit ninyo karon? Mahal ba o sakto lang?
2: Wa, tapod mi kapan sa anig mahal bagko.
3: Pero sa inyong budget?
2: Murag sakto, sakto ra pud sa mong budget.
3: Sakto-sakto.
2: Mm. Igo ra gyud na pasiguan ra.
3: Thank you. Okay, mama. Sa ngalan kay nato mo?
4: Carmelita Palban.
3: Kumusta imong preparasyon sa balik eskwela?
4: Medyo gipit-gipit yun. Grabing kuan budget ako ng budget ba kay nabay ko college. Mm.
3: So, kila ka bukin mong gipreparahan mo?
4: Duha, grade 10 o grade 12 ako ka ng college. Mag fourth year na.
3: Diri lang sa San Francisco.
4: Sa Bayugandos.
3: Ah, Bayugandos.
4: Mm-mm. Anya ang college sa Nimso, muna na iskwela kong college.
3: So, karo na, imuhang napalit. Sakto na ba ni para sa imuhang estudyante?
4: Okay. Amot lang ani. Okay ra ba ka ni?
3: Pero doon na is, aside sa kining imuhang gipalit karon, na pa siya idaan nga mga gamit ko?
4: Oo, oh, na pa. Wala. Wala na. Ay, kay wala naman, hurot naman gitong daan. Or, palit na po doon bago nga bag. Tanan lagi palit.
3: May tungod sa financial, ma'am. Kaya pa.
4: Na, di, medyo gipit yun.
3: Medyo gipit yun. Mm. Membro ba sa Corpus?
4: Dili.
3: Ganong wala man na membro sa Corpus?
4: Ambot lagi, sir. Kay nagkuha naman may atong last 2024. Niya wala man.
3: Wala.
4: Wala naman. Giwala na daw. Ambot
3: pero
4: lang.
3: Sa una, na-appeal ka, wala?
4: Wala, yun.
3: Wala. Mm. Pero ni-try mo. Apply.
4: Nakakuha.
0: So, mato mga katropa, suroy-suroy ni katropang Rialinton Kagaina. Na? At sa daghan yun ay napalit si nanay. Sa presyo ni katropang ring agipakita na itag 155 ang napulo kabuok notebook. O, barato-barato, 15 rin ang isa ato. Pero katong namalit mi kagahapon akong bata, akong ipalitag mga 8 ka notebook, mga papel, o sa patong uban. Nakabayad man mi og lagpas 500. Na? So, doon nag-i pagmahan. Muna, daghang kag-anak ka ron. Walo ka buki mong anak pa eskwela og elementary. Dako yung kay kag magasto. Kay mahal man kay mga palitonom ng katropa, o niya. Ang atong income, mora gihapon. Wani sa ka atong sweldo, di ba? Mora gihapon ang kining matag-adlaw nga suhulan sa Caraga region. So, di, pag yun na paigo mga katropa, ang pagmahal karon sa mga palitonon, o kira gidon tag mumahal ang palituno noon niya ang ato pong kanabitong suhulan ato musa kapod muna si katrupang Rialinton mahadlok na yung magminyo kay mahal ng mga palituno iya pang hulaton ng mubarato og muna itong giingon ba nga nagmahal ang mga palituno karon pero wala ing gigabisihan ang atong national government kundili unsaon nila pag tang-tang yun o pag disqualify ni BP Sara nga makadagan sa 2028. Mao nang kagubot karon sa Senado, mao na itong tagaan pag pagtagad unya ha. Ay si katrupang CJ at upang pasudlo ng iyang report unya sa atong pagbalik mga katrupa human sa pipila ka mga commercial. Asintado!
5: X-F-M X-F-M Kung mamino ka sa XFM.
6: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayong muhab-hab. Exciting.
7: Mga katrupa, exciting.
8: Santo Plus Gold.
9: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
8: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
11: Lamig nga kung kwan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi, abdus akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni si Dr. Sayestoy, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa Puro, Banana, Magkilam.
10: Zyphone Plus Coffee. Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Xanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Mission Next! Dagana ang natabangan!
13: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ragyod kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
12: Vision Next! Sulay ang kaipitibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3 user.
14: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
10: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
15: Turbo.
16: Pakusog.
15: Turbo.
16: Pagdugay sa away.
15: Turbo.
16: Doble.
17: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
18: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
17: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
18: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
19: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
20: Turbo, wagas, ang lakas.
19: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
21: Seven Plus Herbal Soap.
22: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Pili na!
21: Santon Plus Herbal Soap.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanip itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paid.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tumaan ako sa Vision X Plus sa isa lang katab. Action siya kawala. Mas gwapo yun ang Vision X Plus. Dali ra siya makawala sa mukha sa mata mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo ni kay ang refill lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Dali ra sila mga kuan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Sistingin ninyo kamo lang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 27 minutos makatrupa, nakalapa suman ang alas 4 sa hapon. Paspasa sa oras. Oy, oras atod ginato sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Soap. No, para sa ato makaigsunan diha nga nag-anto sa makatul-katul sa panit. No? Kanang gibun-i, gian-an o guban pa. Pwede kayo ninyo ni gamiton ang Santon Plus Herbal Soap. Kay mao ni ang mutabang mga katrupa para nga huwag tangon ka ng katul-katul sa itong panit. Panguntra usab kini sa abog, no? Oil o bisan sa stress sa kinabuhi. Busa, dirita sa sabon, no? Maggamit matag kaligo, Santon Plus Herbal Soap mga katrupa. Mapalit na sa parmasya sa inyong lugar. Diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Available usab ka na dari sa istasyon sa XFM San Francisco ni amin na himutang sa Barangay Pisaan. Padayunta mga katropa sa itong pagpanag-uban, mauni ang kuan karon pinaka-init nga mga isyu hisgutanan. Kining ipaningkamot ba sa atong administrasyon nga hinoon, di mapod ingon nga vocal sila nag-istorya. Pero daghan yun kaayo mga katropa ang nagduda nga ang mga paningkamot diya sa changes sa liderato sa Senado, walain yun nga tumong ini kundili ma-impeach ang vice presidente. Sarabang gihimo yun nilang tanan? May giingon nila nga i-bend ang law. Kaya bisan diya sa konstitusyon mga katropa, klaro magyuna, bisag kita, di manta abogado. Pag magbutang kag Senate President, mag-elect og Senate President diya sa Senado, kinahanglan yun og 13 ka buto. Pero ang nahitabo mga katropa ni Senator Sherwin Gatchalian, 12, klaro magyud nga 12 ra. Nga no magyud nga ipamugos, magyud nga siya na kuno ang leader sa Senado karong mga panahuna. Og nahog na nga wa siya respeto mga katropa sa atong Senate President nga si Alan Peter Cayetano. Pero mo nagiingon, bisan og illegal ang pag-take over ni Sherwin, pero ang nagduda ko mga katropa nga di na ni mudangup sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Alan. Kaya nagtuo man ni si Senator Alan nga mudangup sila sa Korte Suprema, pareha sa pagdangup sa mga pamilya Duterte dito para sa legalidad sa kinipagdakop ni Duterte sa ICC. Warrant of arrest, di ba? Hangtod karon pila nakatuig. Wa pa may desisyon ng Korte Suprema. Muna siguro, ang kampo ni Cayetano, wa na lang ni nag-agtog Korte Suprema, kay dugay maghihapon ang resulta. Pero si Senator Alan Cayetano, wala gini siya ingon nga ni-resign. Wa gini siya ni buwag sa iyahang posisyon mga katropa na siya ang legal nga Senate President. May report ini sa katropang CJ Salvan Luy. Atong pasudlon mga katropa kay sumala pa legalidad sa pagka-Senate President pro tempore or tempore ni Gatchalian. Gi-question ni Cayetano. Ang detalye ni mga katropa itong sayron. Gika ni katropang CJ Salvan Luy. Katropang CJ Salvan Luy sa imong report.
1: XFM Report.
2: Yes, katropang Limuel, gi-question ni Senate President Alan Peter Cayetano ang legalidad sa pagkalingkod ni Senador Win Gatchalian isip bagong Senate President pro tempore sa nasod. Taliwala sa mga kausaban sa liderato, pabilin nga gibarugan ni Cayetano ang iyang posisyon isip lehitimong leader sa Senado. Gihatagan o gibugaton sa magbabalaod nga walay bili o legal nga basihan ang nahitabong botohan sa 12 ka mga senador tungod sa kakuwang sa mayorya o quorum nga giginahanglan aron mailisan ang kasamtangang liderato. Sama sa unang gibutyag ni Senador Jinggoy Estrada, giginahanglan ang dili or nga dili mukunhod sa 13 ka boto gikan sa mga naglingkod nga senador aron makabot ang mayorya sa dili pa mapalagpot ang usa ka opisyal subay kana sa nakalatid sa konstitusyon. Gipasabot pa ni Cayetano nga base sa patakaran sa Senado, mamahimo lamang gunitan sa Senate President pro tempore ang pagka-acting Senate President kung ang kasamtangang naglingkod nga leader opisyal na nga miresign, natanggal pinaagi sa igong boto, mitaliwan o nakasinati og absolute incapacity. Tungod niini, bisan pa man sa init nga bangga sa politika, Sa hawanan sa Kongreso, gipasalig ni Cayetano nga magpadayon gihapon ang mga nakatakdang pagdungog sa iyang committee kalabot na sa mga anomalya sa kagamhanan. Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga puno sa mga health benefits? Mag-Santen Plus Coffee Mix. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kiniyong katropa, CJ Salvan Luy, sa programang Asintado. Asintado!
0: So mula ginagiingon mga katropa nga bisan o klaro sa konstitusyon, batakang balaod na to. Asintado! Nga mag-elect lang og Senate President kung nakakuha siya 13 kabuto. Asintado! Klaro man gid na, no? Oh. Pero ilang gibasihan tong kining sa quorum pod utro po ning ilang gikuanan nga kanang kuno kunong 2015 ba to? Nga naka-session kuno sila nga 12 ra ka senador sa panahon ni Senate President Franklin D. Rilon. Pero ang pangutana diha, katong panahon na nga nag-session sila, unsa may ilang gibuhat? Nag-election ba sila o mga chairmanship sa committee? Di ba wala? Nag-session lang sila kay naigipang pasang ang mga balaod unsa patong uban nga gisgutan. Pero kung mga abogado ang pasultihon na katropa gawa sa IBP, kay ang IBP ingon pa sa mga abogado nga miyembro ni ini, nagbuot-buot sila og himog statement nga legal kuno ang quorum nga nahitabo atong June 3. Ang uban wa ni uyon ini. Bisan ang kining 24 years na ba ni siya, kay 4-termer naman eh. Ang usa ka term kay unuman ka buwan. So mahugdan ni nga unom ka buwan, unom ka tuig. So upat ka termino, so 24 years sa pagkasenador si Lauren Legarda. Mingon gyud nga ang pagkalingkod ni Win Gatchalian unconstitutional o illegal. Aniya makatropa ang iyang pahayag.
3: Apo ako Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution, the Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoriyang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa Konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayoriya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoriyang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum. Kung kaya't labag din po sa konstitusyon ang naganap.
0: Sumoto mga katropa, no? Tipik lang to siyang pahayag. Taas-taas man ang iyang pagpasabot. Motoy giingon nga kining nahitabo nga mga posisyon diya sa Senado, Senate. Kato nag-elect sila ba? Questionably pagyod in town to hangtod karon. Kay klaro magyod sa konstitusyon, bisag kita, di magyod ta abogado. Pero kung imog yung basahon ang atong batakang balaod, ingon pa ni Loren Ligarda, okay ra siguro og maghimo mo diha og sesyon nga na po mo, pero di lang mag-eleksyon. Kay klaro magyod ito, no? Mag-elect mo mga opisyal sa Senado, kinahanglan magyod og majority, 3 sigyod. So kanang ilang pag-ilis og Senate, sa to? Senate President pro tempore or kung inon talag, Assistant Senate President. Pag-elect nila og Senate Secretary, pag-elect nila og Senate Sergeant at Arms. Wag yun to'y bili. Kay di man sila majority, 12 raman sila kabuok. Kinahanglan magyog 3 si mga katropa. Munang gubot ni karon, no? Gubot yun. Mauna ang atong giingon nga kung wala malay usa, no? Kung wala gilain nga mutambling nga senador para mahimo silang 13, hanging ang leadership mga katropa sa Senado. Gawa siguro na mutambling usa kay kato si Chis Escudero ni tambling naman. Nya basig na pay usa ba nga mutambling aw 13 na sila. Pero duda ko murag wala siguro. Kung naaman aw ang uban na nagod na hadlok magod ni nga inigabot sa eleksyon sa 2028 bag magpare-elect sila, di na wala sila mudaog. Pareha sila ni Coco Pimentel nga bisan og congressman ba ito yung ginaganan or mayor, wa good in town na ni Maho. Kay ni kontra man. Gusto kontrahon man ang mga Duterte, di na pildi. Mao po ni ang nahitabo karon sa mga senador mga katropa nga di sila basta-basta mo kontra sa mga Duterte. Pugong-pugong yun sila karon mga panahon na mo ni nahitabo sa Senado karon. Anyway, daga pa yung mga report na katropang Ray o katropang John Jay at unang tagaag pagtagad human sa pipila ka mga commercial.
1: Asintado!
4: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, maminaw pagod? Pakuratira good imong mama nga. Buntis ka?
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man din kapehang dapat imnon?
10: Premium Didri Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa jud kini.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Kodi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
20: Sister Pain.
21: Ako si Benji na construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, call your doctor.
20: Bili sa mga butika.
23: Alalo unsa ni?
24: Uy, apo. Monkeypox man na.
23: Unsa man na?
24: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
23: Hala, himot ko inom.
24: Samtum vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
23: Opo, lolo. Kumana ko inom.

0: Acertado. 47 minutos makatrupa na kalapas sumaan alas 4 sa hapon. Oras atod ginato sa maintingwa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, gusto ba ninyo nga paliguno ng inyong lawas matagadlaw? Sulayi pagtumar ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga abunda sa antioxidant gikan sa mangustin para sa dugang nga suporta sa resistensya o gadlaw-adlaw nga kusog. Sayon ra imnon syempre. Bagay sa busy nga lifestyle o kauban nato sa mas aktibong adlaw. Santon Plus Gold Herbal Capsule mao ni ang muamuma sa atong lawas o maghatag kusog nato matag adlaw. Mapalit na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP or the generics pharmacy o generica nationwide. Available usab kana syempre dani sa istasyon sa XFM San Francisco ni amin na himutang sa Barangay Pisaan. Katropang Milani kay nagpupos na hapit naman po mahurot ni atong oras at ito pasudlon ang mga report gikan sa itong mga kaubanan, ha? Si katropang Junji Lebrias, iyahang report street level drug personality, sikop sa Baybas sa Butuan, shabu, ha? Na kumpiska. Katropang Junji Lebrias, sa detalye ninimong report.
1: XFM Report.
2: Yes, katropang Lemuel Minghoy ang dagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki nga giingong nagnegosyo og illegal nga droga human kini malit agan sa gikasang Baybas operation sa kapulisan dito sa Poroca 12, Barangay San Vicente, Butuan City. Giila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Raf walay trabaho og residente sa maong dapit. Matod pas kapulisan si alias Raf gikonsiderar nga usa ka straight level individual drug personality og dugay nang gipaubos sa makuting surveillance. Gipahigayon ang malampusong operasyon sa mga personay sa Butuan City Police Station 1 Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Lieutenant Bonifacio T. Castro Jr. ang Deputy Station Commander, ubo sa pagpanerbisyo ni Police Captain Namra Arimaw Jr. ang Acting Station Commander. Nakuhagikan sa posisyon sa suspek ang 7 ka gramos sa gituuhang shabu nga adunay gibanabanang kantidad nga 47,600 kapisos. Lakip usab nga nakuha ang 2,000 kapisos nga Baybast money o sa kayunit sa single motor nga gigamit sa iyang illegal nga kalihukan. Giandam na sa Butuan na City Police Station 1 ang pagpasaka og tukmang kaso batok sa suspek ngadto sa korte tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagkakaron, ang suspek balhog na sa karsel sa kapulisan samtang nagpaabot sa iyang commitment order gikan sa korte. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas sa adlaw-adlaw natong ginbuhaton, mag-Santon Vitamin C o Santon Plus Gold kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Asirintado! Alas 4:50 mga katropa sa Pikas Linya. Katapusan na ni sa itong mga report. Mga tulunghaan kamulo sa pagpangandam karon alang sa balik eskwela ug mga adlawa Lunes. Katrupang Rialinton sa detalye ni ining maong report.
1: XFM Report.
0: Katrupang Ray.
3: Yes, Katrupang Limuel, padayon ang pagpangandam sa mga eskwelahan sa Agusan del Sur alang sa opisyal nga pagsugod sa klase ug mga adlawa Hunyo 8/2026 para sa school year 2026-2027. Diin gisiguro sa mga administrator magtutudlo og mga kawani sa eskwelahan nga andam na ang mga classroom og pasilidad alang sa pag-abot sa mga estudyante. Gipahigayon usab ang mga brigada eskwela og clean up drive activities

0: aron masiguro nga limpyo og luwas ang palibot sa pagkat-on samtang nagkanya-kanya na usab ang uga pagpangandam ang mga ginikanan sa mga panginahanglanon sa ilang mga anak alang sa bag-ong tuig sa pag-eskwela. Gila uman sa Department of Education nga mahimong hapsay organisado ang unang adlaw sa klase sa tibuok lalawigan. Dinanawagan usab ang mga opisyal sa education sa kooperasyon sa mga ginikanan o komunidad aron masuportahan ang pagkat-on sa mga kabataan. Andam na karon ang kadaghanang eskwelahan sa pagdawat sa libuan ka mga estudyante alang sa bag-ong school year. Mga katropa, paliguna kanunay ang inyong mga kabataan alang sa ilang panglawas, pinaagi sa pag-inom og Santon Vitamin C. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Real Buro Alinton, alang sa programang Asentado.
1: Asentado! Alas 4.53, ha? Mga katropa, mo ito'y naglangkob sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ng asentado. Ay, mukabalaka. Kay ugma puhon, Lunes, ato na yung padayunon o arangkada ang mga dagko pang mga isyo sa nasyonal. Ha? Gikan sa Exciting Pilipinas, Express Balita, niya Bullseye, Sentro. Oh, muna ang mga programa, mga katropa, inyong atangan ugma. Kay daghan pa yung mga isyo, mga katropa, ng atong pagatukion. Para yun nga kita, makuan po ba? Makasabot sa online nahitabo sa itong nasod karon nga grabe magyong gubuta. Itag nagkagubuta nga nagsigitag tinatagay og tabang sa itong magkaigsunan nga nagkalisod unya kay ang gikagubtan kay unsaon man nila pag-impeach ang itong vice-presidente. Muni pinakapangit karon ba nga imbis unta nga magtrabaho kay para matabangan ato magkaigsunan nagkalisod. Okira unta og kanang katong ilang nadawat bitaw nga malita at ila putong kuha agamay kay para hatagan ato bisag tag usa ka libo na lang makapalita og school supply.
2: Ayya.
1: Wa gyud na nila nauna-una imong katropa. Ilang yun na huna unsaon nila nga ma-impeach yun ang vice presidente. Kay di naging sila kahulat sa 2028 nga hapit naman unta. Total kung kuan jud pod kurakot si vice presidente. Awa mga tao na nang magdesisyon nga di nga butaran ang vice presidente nga mudagan pagka presidente kay kurakot man di ay. Di ba? Mauro mo na isulbad unta. Pero ilagyong paningkamutang ma-impeach kay para ma-disqualify yun ba? Pero ang ginuoray na sayod mga katropa sa ugma puhon. Mga katropa, akong partner sa Technical Division, ang among Technical Head, si katropang Milani Duran. Sa ngalan sa among Station Manager, katropang Ray Celeste Soravasquez. Sa among News Director o Admin Officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, kininyong alagad sa kahanginan, Limwell, Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw o pagsalig. Mayong hapon kanatong tanan. Amping kanunay ug dalay gunang Dios.
3: Asentado. XFM. XFM.
4: Oy, Arche, unsa man ang F ha? Kanig na sa imong card?
5: Kwan, Kapitan.
4: Usa man ang F sa imong card, ha?
5: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.

0: ใจปิง
1: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
2: อ่ะจะดาลสักแค่นั้นสักของอเมริกาอ่ะ unique man color gold ป่ะ
1: ตุ้งอุดนี่สครับ gold ใบ
2: ฮะสครับ gold ใบปังเชียวใบงานอ่ะ good
1: สุขัดงานนี่กามิดกูสครับ gold มิดักกูอ่ะคุ้มอับบดสักอุมา
2: อุดจะเดินอังครับ gold ใบ
1: ว่าปะได้กับมาสายอุดใบอังครับ gold ดักหันน่ะอังมิกามิดนี่นี่แค่ unique อายุนี่ตุ้งอุดแค่ตุลุอังอีพิกตัวสักอุซาลังนี่มูปะกามิดอังครับ gold อุซาคาลิควิดงาฟูลยาร์สติกเกอร์อุกฮอร์โมนเอสปรินิสะตานอมสามะสะหมายmais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
2: Mao di na ang Krupp Gold bay?
1: Ubay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay naako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
7: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato gold taon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: X FM.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Kaya dire, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa mo, ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman eh?
4: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon, labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: XFM.
1: XFM.
2: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo, master.
3: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
2: Lami, ano, oy. Unsa man na?
3: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos. Ano, ay, pinistat nga kamatis ba? Ano niyong hakap?
2: Fish fillet de El Nino con todo sarsa de hulga.
3: Usa na?
2: Kwan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
4: Exciting! Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan og inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Yagar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Vitamin C.
16: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
0: Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times mas daghan og bitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon. Yung Sister Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun nako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho tungod sa kabisi gumikan kay uras interview dito nga program. Ang ingredients ni ini mangustin o suya powder. Dako kayog ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sop-sop og chupon.
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
7: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
8: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa day ng Crap Gold Buy?
8: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Crap Gold, bay?
8: O, bay.
7: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.

0: FM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa dai kay tuli.
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, rock banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ito, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
4: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga pani,
11: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: Dirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
22: Katong wala pa
0: pagka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health, kumusta unsa may ginabati nimo sa una?
19: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
0: So sa una hingapit yung ka, wala ka naman na ilan lang sa 2 kape.
19: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
0: Kapila di gamay inom kape sa sagadlaw.
19: Na, katulo, na kaduha.
0: Sukat pag inom ni maning sa 2 kape coffee mix, unsa may ginabati
19: nimo? Mura ka ulian, na ulian ba ya, sir?
0: Katong half dose imo.
19: Oh, na ulian.
0: So kini palit gani mo.
19: Gipalit na.
0: Okay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix og usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
19: Ni arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas adto, sir? Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa nga tanan oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon pod mo, kaya ko nakayon man ko.
20: Coffee Mix.
21: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug dili kun pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit-an. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa Kasayan Street. Nakasulay ko 1 week dalisod at tindog kay gamin ho da kong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
4: Stanton Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Hilig ba ka magkape?
5: Stanton Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arang ko. Karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasa yun. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog Stanton Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sin imong lawan.
4: Stanton Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mobayad sa tubig, kurinti o konsumo kay wala la kay trabaho.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad na nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy?
4: Tingin pa lang, malaman.
3: Certified Guapig.
4: Pag kinurot, siksik. Lusog.
3: Certified Guapig.
4: Mabigat ang timbang.
3: Certified Guapig. Kasi laking Pedro na. Kagapay for more than 30 Pedro lucky years. Ito lang ang may Pedro Builders. Busog sa nutrients.
4: Tingin to timbang, Certified Guapig.
3: Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pedro lang.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, nasa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
3: Exciting.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, tanawanan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragida nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong pasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katupa, exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
7: Trabaho na ako always driver sa motor.
6: Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Clown Skin.
1: Clair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang iyong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanyang tubig daan. Tin na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga bukiga.
3: Uy, apo, monkeypox mana.
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, balang.
3: Magsanton vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
6: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: dala.
1: Ah, sa dala sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
0: Oh, Bay.
1: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: FM.
1: Ura,
2: Kapitan.
1: Kung guwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Hot.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Luod. Exciting. Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, taga na kong franda ko din. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon po tulong, ay video nga di ko matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami ang natulog na kayo ko sa kong ihi, o kira kayo, garo na kong kreatin, yun 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ihi, ang multi-car, sa kong mabalatian, yun ang tulayan na doon ko sa Yesu. Reality mo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI dagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, mag-uligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Zaton Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
10: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Zaton Gold Coffee Mix.
13: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Zaton Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count, ibaba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Zaton Gold Coffee Mix.
14: Zaton Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Zaton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
5: Sa mga butika.
17: Zaton Plus.
0: Bustos Coffee Mix.
16: Sali.
17: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestawel.
16: Santon Plus. Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun ka ay. Ako kinamingamon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri ko gibati.
17: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
16: Ay, normal kayo. Every morning yun.
17: Sa una ito ka pa kanainom Santon Plus Coffee Mix.
16: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw.
17: Kada kong tabang sa Santa
16: Claus. Okay kayo.
17: Inong ba na? Kumusta pag-inom sa
16: Santa Claus? Okay po kayo. Sa ginawaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom anong Santa Claus Coffee Mix. Inindot kayo.

0: FM.
1: X FM.
2: Guys, unsa kalihan?
3: Kalahian?
2: Oo, kalihan ba sa supper o dinner?
3: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
3: Pero kanang supper...
2: Sige, unsa man na?
3: Kanang luto sa imong mama. O nang supper.
4: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
5: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
6: Tama.
5: May trangkaso pa ba?
6: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo. Naguguluhan pati yung katawan.
5: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
5: Sa mga kababayan natin, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha? Para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, ay pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha? Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan, sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa ating pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santone Vitamin C. Tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Premium D3.
12: Premium D3.
10: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
12: Premium D3.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Secret of Health, Health Info.
5: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
6: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, eh hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba? May kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So ito pa, fibromyalgia mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood. Mm-hmm. Nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Mm-hmm. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Mm-hmm. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay nakikita po yun, yung tinatawag na mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
15: Mm-hmm.
6: Kaya nga walang definite Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. Mm-hmm. For some reason, hindi natin alam. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ, di ba? Ito yung TMJ dito yan sa panga natin. Mm-hmm. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamahan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
15: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis.
6: Mm.
15: Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
6: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente.
15: Ayun.
6: Kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
15: Nandun pa rin.
6: So, yung nga yan sinabi natin kanina, it's a problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
16: The Secret of Health.
15: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
6: Yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes, ano, meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, mm-hmm. diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller mm-hmm. because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, mm-hmm. eh nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama no. or iniwan ka ng asawa mo mm-hmm. o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Mm-hmm. Eh, kahit na hindi ka naman nasaktan physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon? Pag masama ang loob mo, sa sakit ng katawan mo.
15: Meron, Dok. Oo, meron.
6: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
15: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kagad ano, sa pinakamalapit na mga pagamutan sa inyong pong lugar or pumunta kayo ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kaya, kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
6: Oo.
15: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. Oo. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
6: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpipainkiller, oo, makakatulong yun temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So yun yung tinatawag na chronic condition.
15: Mm-hmm. Yes, mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
18: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang bisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
19: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
22: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
21: Santon Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C.
23: Santon Plus Coffee Mix.
24: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
25: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
26: Premium D3, ang bago.
27: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
28: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
29: The Secret of Health.
15: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito ay sa atin ng Just Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo ay nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan, no? Or mga grounds kumbaga, no? So sa ating nerves meron din pong ganun na balot, tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan, no? At ang yung mga MCTs meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan, no? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo niyo pong mga lugar. Ganun din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
1: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
0: Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
15: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check-up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Dok. Ano? Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first, ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara dun sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap dun pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Dok.
6: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, eh, syempre,

0: Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
1: Mm.
0: No, minsan, kailangan mong most of the time talaga personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nagiiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan, nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
1: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula inom ko. Eh, hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
0: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Lifetime yun.
1: Yun nga.
0: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
1: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Good morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
3: Domingo Aquino.
2: Taga saan po?
3: Taga Cugio, Antipolo.
2: Sir, user kayo ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C?
3: Opo.
2: Sir, before kayo nag-take ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
3: Dati ako po ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako ay nadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, eh, wala ba doon nakita sa akin sakit?
2: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
3: Mayroon po. Sa awal ng Diyos, wala mo po sa akin nakita.
2: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
3: hingal
2: pa rin siya.
3: Opo.
2: Kahit negative sa mga test.
3: Opo. Ngayon, simula po ako uminom ng Santol Plus premium D3 saka yung vitamin.

0: sa awa ng Diyos po ay nawala naman.
1: So ibig sabihin sir, yung hingan mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Premium B3, nawala yun?
0: Opo.
1: Nawala ang paghingan?
0: Opo.
1: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
0: Yes po.
1: Yan. Pero nung dumating na si Premium B3,
0: saka yung vitamin,
1: yun, sinabay mo na
0: sila? Opo. Sinasabay ko po tuwing umaga.
1: Wow. Sir, anong masasabi mo sa Premium B3?
0: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium B3 sa aking vitamin C. Sa awa ng Diyos po ay nawala naman.
1: Nawala yung paghangin?
0: Yes po.
1: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, no, nahihirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
0: Sana naman yung mga nakikinig at hindi niya pa nila alam, ito ang the best, yung Premium B3 sa kayong vitamin C, saka po yung Santo Plus Gold.
1: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
0: Domingo Aquino po.
1: Taga saan po?
0: Taga Cubio, Antipolo.
2: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Eh talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes 12 Clinic diyan sa lugar po niyo, mga kaibigan, at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa ating po mga avid listeners.
3: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyong titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center. Si Doc Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM. XFM.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
7: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag sure da buy. Ngano good?
6: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Craft Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
7: Maudi na ang Craft Gold, bay?
6: Oh, bay.
7: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
8: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: mga katropa. Exciting dito!

0: Kaya na po ito madaot sa mga saad-saad. Lagi ninyo ba? Kaya nang tuuro bagayin taon, may dayon. Dapat dili mo magsigikuan. Kaya nang kang kabalong mga dili ninyo kaya panindigan. Wala na lang kung tao. Dili na lang kung tao magbuhi-buhi o istorya. Bike. Sabayo. Sabat lagi ka, girl. Okay na ka, girl. Nanihapon ka, girl. Mayang gabi ipo. Sa tuang tanan. Sa mga bibi nato ka na mino karoon ng Lower Visayas at Mindanao. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Eh, aba. Bakit naman ito pumilit? Nga ito makita nga ito ang mga kaanyag. Yun ay kung magpilit-pilit, gini siya. Oh, dapat hindi siya magpilit ang mga internet natin ngayon, ha? Pero bitabi ay may gabi po sa ito ang tanan. Ang ito ang programang Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines. Madungog po sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, official radio stations sa Radyo Amigo. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella. Cinderella po. Ang usa ka sandal, nakita na gid nako. No? Nakita na. Nakita na nako ug ako nang giuli sa balay. It's gonna be for sale. Kay nagbait ang Disney Princess. Bito ay makaubang ko ninyo hangtod alas 11 karong gabi una oh, sa adlong. Adlaw sa inyong Monsary Ava. Palakpakan na to kay naabot mo an ang adlaw no. Kasagaran baya gid kay tungod sa kadaghan sa mga daghan sa mga kuan karon. Diba? Nakabalita ba mo? Nakabasa ba mo sa social media? Unsa na pod ang nag-chismis karon? Daghan na pod
1: chismis.
0: Daghan na pod kaayo og kuan ng mga nanggawas ng mga trending na whatsoever like cheating. Huwag mo kapuya. Ha? Wala gin mo kapuyaan ang inyong mga style being. Anong ba pakuyap-kuyap man? Ha? Nakuyapan o nasakpan? Ay, kalahi ragid oy. Pero bito, karong gabi una, magchismis kita hao niya. O niya, taod-taod at angin ninyo ang ato ang live Putahe Confession. And by the way, ang ato ang programa karong gabi una, gipaluyuhan sa itong mga produkto sa Yes to Health. Ang ato mga produkto sa Yes to Health, we are FDA approved and we are also halal certified. Pampaligon po sa itong immune system, ayaw kalimot. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kapag ka naaka na yung mga ginipang bati-bati, imuha gini siyang isabay three times a day just to be sure. Three times a day ni mo siya o niya isabay ni mo ang duha ka kapsula. I will guarantee you nga ma-okay gina yung muhang paminaw. Sa panahon karon bawal magkasakit, baby, ha? Para po sa toang Sir BB question for tonight! Ano ba naman yan? Bakit naman nagpipilit-pilit na naman ang ating ano ngayon, ha? Huwag naman, kaya dili natin makita ang ating ang kagandahan. Pero nakauyong ko sa kong shampoo ron, ha? Shampoo nga kuan, shampoo nga sabon. Nahutdag budget. Unsa daw bi ang feeling anang magsigira taghulat? Unsang klaseng paghulat man ni siya, Cinderella? Naghulat ka sa imuhang blessing. Naghulat ka sa imong mga maayuhon. Naghulat ka sa imong kwarta. Naghulat ka sa usa ka tawo nga mo reply sa imo. Naghulat ka sa usa ka tawo nga alo eh? Nga maimo. Naghulat ka sa usa ka tawo nga sa kadugay-dugay sa panahon nga imong gipangandoy, wala lang gihapon gid siya naabot sa imuha. How does it feel? Alright? Alam mo, arti tayo ngayon, ha? Tagaydo ko na kog number B, kinapaakan na ko ako ang dila. Sakit kay. Ingon man akong lulagod sa unang kapag mapaakan daw ko ni imong dila. Magkuha ka og magano ka og numbers niya ikaw. Kuantay nimo siya kung unsa siya nga letter. So I would say 7 A B C D E F G. Kisa na sa letter G. Libak-libakon ko ni muna. Pero bitaw ay, balik ka na to ang Sir BB question. Bihasa niyo mga reaction. Pwede ra gid kay mo nga mag-text sa tuwa sa 0975 474-9153 o pwede pod No, og pwede po sa itong official Facebook pages nga naka-live garon, pareho ko pa parihog. Palihog, pa-follow, pa-like, og pa-share sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, pero madungog kita sa ilahang radio station sa 89.1. XFM Davao City. Makita usab kita sa Facebook pages live garon sa XFM Cotabato City, Pagadian City, XFM Ipaw Zamboanga Sibugay, and of course sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Binigid kayo na, oy. Ana ko manager sa yang tubag sa to ang survey big question. Kapoy oy, maka-question ka why these kind of people exist. Usahay man gud pud bito bi kanagong it takes murag ano ba kanang it's an open communication eh. If you ask question, expected gid na siya nga ikaw diha sa pikas side of the world tubag pud kay para pud kami din hiya sa pikas lawak di pud mi magsigpaabot sa imo ha. If you're not interested anymore, you can just simply say no. If interesado ka, pwede kang mag-yes. Ana good yes to health. Kung magbungol-bungol ka, like, dili ka maminaw sa mga, maminaw, good ka good, nakabasa, good ka good, pero, it's just that you simply do not care, like, kapoy reply. Mingo na na, luwi kami nga nagpaabot rin sa imo, diba? May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan, akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you! Diya sa Tagum City, may gabi imanghod. Hi kay Francis Sally, Wafa, mandi ay ka sa personal. Wafa, wapa. Oh, makakita sa kwa, di mong hulagan. Ah, mangguni mo nakitaan. Oh, nga kay nang, dili man ko nagalaag-laag. So, I don't think na ako ang nakita ni Mobi because, wala, dili ko galaag, veve. And mga yung pasayro sa inyo ha, at the moment medyo pagaw-pagaw ang inyohang Disney Princess. Alam nga ano ka ha ni, oh ni kalit lang kong kapagaw. Ano sa mani, maning kamot yun tanga dito mapagaw ha, kay kuan, kaya mogin ba yan niya ito ang panginabuhian. Si Shen Li Wuon, Kafoy oy. Pwede ka po yung magpaabot in taon. Oy, oh. Muna nga, dili man teka, sa tinuod lang, dili magita ka po yun kung kanang tao nga atong ipaabot, unta, maghatag siya, mag-set siya expectations na di na lang ta magpaabot sa iya, kaya wala na may rason magpaabot sa iya. Ginhawa po, day. Oh. Kung nataga ginhawa, day, kaya nasuko naman ta. Hi, Kay Monsky and Inyuan Kerr po all the way from Cebu City. Thank you! Mami Jacqueline Labis. Thank you! Diyan sa Hong Kong, mi, maayong gabi din ha sa imo, mi. I hope you're doing well. I hope nga nakapahuay ka karong gabi una. I hope nga dili kay kakapoy sa imo ang duty karo. Aya! Mi, mo nagikan ka karon sa kuan. Di ba may mga may adlaw na manggawas mo, di ba, mi? Magtapok mo dito sa tulay. Sige mo, magtapok-tapok, mi. Sa pagkabalo na ako, kapag kani mga OFW, naana sila yung usa ka adlaw nga, ginapagawas gid na sila sa ilang amo, ginapatapok na sila somewhere na dili sa sila maka-duty like for a whole day, for a very special day off. Sana all. Hi kay Junlin Ryan. Thank you. Salamat ka ay oy si akong silingan. Hola mo sa taan eh. Si Ate Irene Jane Galesha Pulido. Thank you! Ay, nagkong salamat ka. Ayot, tiha. I miss you so much. Hope to see you puhon-puhon. Sige nga naman ang dating. Ano, di mo tayo magkita-kita, tiyoy? Naun sa man tati? No? May gabi din ha. Say mo, salamat kasi mo always nga pag-suporta sa to ang programa. Bitaw, be! Ang sige na feeling, anam mo, sige tagpaabot-paabot. Oy, sa mga mag-asawa din ha. Adilikid ba ni pwede nga magpinaabutay mo sa... Magpinaabutay mo niya ang isa kay dili magsaba. Dili na siya pwede, be. Kinahanglan ka mo nga mag-asawa. Sabay gid mo nga mangandoy. Sabay sa tanang butang. Pag-abot sa satisfaction sa inyong mga partner, importante nga inyong hagi yung ma-address for each and every one. Dili pwede ang isa naguna-una, ang isa naghinulatay, dili gid na siya pwede. B, ang sekreto lang gid para magpaligo ng imuhang pamilya is ang pagminahalay sa usag-usa, pagsabot sa usag-usa, loyalty, honesty, faithfulness, ug syempre pagpalipay sa pamilya panghatag og eksaktong kusog. Ayaw kalimot aduna kitay Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer tag 75 pesos lang per capsule. Mapalit ninyo sa mga suking butika sa inyong mga lugar nationwide gyud siya biha. Ma-experience na ginimo ang dugang na kusog, either mapababae man ka or mapalalaki man ikaw, kung gusto ka nga mas malipayon ng imuhang pamilya, ginyuhang panagkuyog sa imuhang partner. Ayaw kalimot, available na po ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, di palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Di rin na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Phone Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold, pigmero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanon dako kay katabang sa buwan.
0: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko ining Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tapak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Boyzone to. Your boyzone, no? Nice kay ang title sa yung kanta kay Time Will Reveal. Ooh! No? Murag grabe man yung mga kanta karon sa ato ang programa. Oy kay, lagi time boys boys to men. And yeah, time will reveal. Grabe no, murag gina paian jud ang mga nagapangkitabo karon, ang mga nabasahan nato sa social media karon no nga kanang mga issues sa mga tagu-tagu. Walang kamo din haabi sa mga naminaw karon sa toang programang Putahe sa Gabi. Diligin ako na gina-encourage sa inyo na magtago-tago ha. Kung dili na mo happy sa inyong mga partners, kung naay mga problema, istoryahan o sadyon. Pero kung di na gin siya masettle, like, maski yung saon ninyo o paningkamot, wala, langgit gihapon, di langgit gihapon masettle, then kamo na yung pagdesisyon. Ayaw lang gin mo pag-abot sa point na sabayon ninyo ang duha, ang tulo, ang upat, ang lima, ang unom. Char! Sabayon niyo yun. Char. Ako ang takang ko, ano naman, na lang ko ay gapugong-pugong na lang ito sa kong kaugalingo, no? Kaya basig malain po ka sa ko, ah. Lain po biya, basig maigo ka din, ha, abo niya. Maingon ni mga ka ng judgmental or jud kay ko. Dili ko ba yun? No? Dili ko judgmental. O, imuha naman ang binuhatin. Kung asa ka happy, you go for it. Imuha man ang choice. No? Kung naay problema sa imuang relasyon, kaya mo man na imuang gisudlan, panindigi. Ay, may damay-damay, ha? Ang atong programang Putahe sa Gabi, tulusab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong istoryahan, gusto ninyo dikalidad? Gusto ninyo nga ka ng pang-international ang brand? Digin mo ilaron o ang mga additives original na original. Pili agyo lang mo pag-gasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kina siya sa tibuok kalibutan, B. Tumugay ang Shell everywhere, yun siya. Pero kung dili ka sa bukid noon, ang atong branches makita sa Maramag, sa Valencia and Diris Malaybalay, at bang sa Polymedic and at bang pod sa Malaybalay City Hall. Manawagan usab kita sa mga POV drivers na naay mga subsidy gikan sa gobyerno, pwede na po ninyong i-claim sa El Ilion Shell Mobility Station. Bisitahan na po ang duol na El Ilion Shell Mobility Stations sa inyong mga lugar. Balikan natin itong Sir BB question for tonight. Oh, unsa daw ang feeling anang magsigira taog hulat? Dili siya kuan. Kapoy. No? Kapoy, magsikag atang, magsikaog up. Nag-update pa di ay. Wala naman ay uso ron. Hindi na mag-update. Uy, magpaabot na lang ka nung sa i-post. Kalain man. Oy, may gabi sa mga nag-text sa Tuaha. Once again, 0975-474-9153. May gabi po kang Paul Jones Flores Badiles. Thank you! Diha sa may, asa ito yung hanak, Kapalong. Oh, may gabi na sa may Kapalong, Davao del Norte. Walay huwat, oy. Panguyaban o pakaslan dayon si Dex Grethel RM. Oh, registered midwife. Para secured na lock and loaded. Good PM, ate. Miss you. Pero love na ko akong asawa. Sorry, good. Ay, kabala ka kaya. Kuan. Kanang, I will always support your relationship. Tapos, basta ha, magsinabtanay lang good permanente. Hindi mo sig-away-away. Okay, mag-away-away gani, ipakong, gin mo na ako. Banta, gin mo doha, ha? Hindi na mag-away-away, ha? May gabi, Pod, kang kisamani. Wala man siya nagpaila. Ma'am Cindy, may gabi, it's nice to hear you again. Oh? Ah, di, ikaw nga, naara, magkuga duty, mangod ko. Hi, kay Bongbong ng Buhol. Bong, kumusta naman ka, Bong? Nagkagubot na ba yung kalibutan, Bong? Oh, ang Pilipinas, sir, di ay Bong. Oh, wala kay plano din, ha? May gabi, usap kang Armand ng Buhol. Salamat ka sa imong pagpaminaw. Permis ito ang programa. Thank you! Hi, kay Dudong Morillo. Di sa may Aligria Compostela. Nakaremember ba ka na ko, Cindy? Lamang ko'y pag-asa ni mo, Bibi, oy. Hangyo na lang ko, Bibi. Basahan na lang niya kong number. Saan taman ni Bibi nga ka lang? Wala mag-itipanahon ang mga ibon-anak. Good sa to ang life, oy. Okay, we're just sa happy kung unsa ta kung unsa ang naa sa tuwa karon. Di na ko magdungag-dungag og labad sa ulo uy. Tapoy na kayo magunahon og mga ingon ana. No, may pagtabangan ko niyo mamaligya na lang ta. Okay lang, ma'am. Ha? Si Bong po. Digid okay ang Pilipinas, Bong. No, munguta na ka kung okay ang Pilipinas, tanaw-tanaw news. Pagtanaw ka ng mga post sa social media, di ba nagkagubot ng Pilipinas, Bong, nagunsa dahil ka diha. Wala siya kay Kuan Bong ba? May gabi di akang bongbong ng buhol. Thank you kayo, ha?
2: Thank you!
1: Maybe tawarsin yung mga reaction, ha? Sa ito ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw feeling, anang magsigira ta og hulat? Pwede gihapon mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garon. Og syempre, live pod kita nga madungog sa inyong mga radyo na amantay number na pwede ninyong i-text 0975-474-9153. Oy, Pads! Si Dongs Q Romeo.
2: Thank you!
1: May gabi all the way from Korea. Naginasarang opa ng Korea. Salamat kayo, Pads, ha? And hope to see you puhon-puhon. Katay mong gitag sa mga Pads, murag ganahan dyan kay Kuwanto, Pads, nga imuming dalon dito, Pads. Bahalag kami na sa mga Pods. Oh, basta take us there. Hi, Bibi Namino. May diri sa Mate City.

From UK, UK. Oh, ano man ang pronunciation, anak, basta ka. Basta kay taga UK ka, UK. You're from UK. UK, unahan skitaw tao. I'm also from taga SF. Abi na ko taga San Francisco, California. Taga San Fernando. Kuya, one, masataan eh. Sure, pag set ang dayon mo og adlaw, uy, ito nung lang, weekend pods kay, di na ito pwede sa weekdays. Ang weekdays is eskwela day. Weekend pods. Sabado, Domingo pods, pwede gigaya ng mga panahuna. Excited na kaiminga, magtampisaw sa imo ang gitag. Oy, sa mga katropa nato din ha, akaroon nga naminaw ha, may gabi din ha sa inyo ha. Again, o niya taod-taod ho, sakali mo na amoy mga problema din ha, or basing ganin si Dongski, basing interesado ni. Basing nga na amoy mga samukan din ha, ang mga persons na gusto ninyong ipagawa sa kahanginan, gusto ninyong ipabuhayag sa kahanginan ang mga kasakit ninyong gibati karon, ang mga kalipay ninyong gibati tungod kay gisugot na mo o gimay day na mo. O pwede rin kayo ha, 0975-474-915. Titawagi ko ninyo unya kay atong i-live po tahay confession ng inyohang mga gustong ipampabuhagay on air. No? Ayaw mo kapalaka kay pwede rin mo nga magtago o ka ng mga alias. Pwede rin mo nga maglahi og pangalan just for a change. Pwede rin kayo ha. Atong balik ko ng number ha, 0975-474-9153. Uy, good news di ay ha sa mga manganakay din ha o sa mga magpa-prenatal check-up. Sa mga buntis. Nako, mi, wala na kay problemahon pa kung ikaw sa kabuntis o wala kay budget sa imong pagpanganak. Bisitahan na po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may barangay size Corner Moreno Street. Hilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or atbang sa Terminal Pacanayan, Diris, Malaybalay City. Pwede ninyo silang bisitahon sa ilang official Facebook page. Pwede sa Malaybalay Paanakan or sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw ay PhilHealth member o updated ang imuhang payment sa PhilHealth, maka-avail ikaw zero billing. No? Maka-avail ikaw o libre nga pagpanganak, libre nga pagpa-prenatal check-up, libre pa ang imuhang pedya o ayha kamuli para sa imuhang baby, libre usab ang imuhang tambal, libre ang imuhang PhilHealth assessment, o libre pod ang newborn screening. O, pwede na nimo silang nga bisitahon bihang. Again, naaragid sila diri sa may Malaybalay sa may barangay sa isa. Sa isa! Okay, naku, I'm super happy naman, Mads. Di na kailangan i-share. Ay, pwede ka. Kabalo ka. Mas nindot noon i-share ni mong imuhang kalipa yun. Pwede rin minimong tawagan o niya sa number ni Jow. Or si Jow ang manawag sa imuha. If you wanna share, asa ni mo siya nakaila. Yun, sa ni mo siya pagkuhan. Pag-ila-ila. Ano ba? Para gana, para ma-inspired po mi nga wala nakabalo sa imuhang mga ganap sa buhay. Again, 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang putahe sa gabi, i-welcome na to niya to ang to ang putahe confession ko. Asa, pwede gani mo. Pwede ngani. Pwede mo nga makapagawa sa inyo ang mga gipang bati-bati, malipayon mana, or kanang sad kaayo ka. Mabalik po nga ito ang programang putahe sa gabi, idigihapon sa XFM Network Philippines. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version, Cinderella. Yeah!

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Ang usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayon.

0: Ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan na si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyud?
9: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad nga gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Oras, alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede kayo masin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe

0: hanggang damdamin ay tuluyang nanlumig. Feel kina ko ang kanta ba kaya kanagunga ako ang gas syempre gi off na ako ang microphone ni eh. So nagkanta-kanta ko din niya. I was thinking na ay kanon to kaninot akong tingog no hala no pransaan ta man hindi magiging anak kaninot ang tingog sa to ang Disney Buday. Be welcome po sa itong programang Putahe Confession. Hatod kayo nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang ato ang sabon na para po sa mga bahog ilok, mga bahog tiil or bahog kalawasan na hobi. Kinahanglan ni mo og sabon nga doon ay antibacterial properties nga makatabang. Mamatay ang mga bugas-bugas sa kalawasan, any types of allergies sa inyuhang pamanit or di kaya matanggal ang mga baho-baho like ang imuhang pagpangalisbo sa imuhang Kelly Kelly. No? Kinahanglan na siya bi labi na ganang ulit tawag dalaga kanya ing ana ang imuhang baho na turn off gidayon. Dili na gidayon madayon ang pagpanguyab dayon. Ngani, 'di ba? So kinahanglan bi ato ana siyang solusyonan. Oh, dapat ang ato ang personal hygiene ato gina siyang ampingan. Ayaw kalimot sa pagkaon ng mga healthy foods, gulay, prutas, i-balance lang gid ang pagkaon sa mga karne. And of course, ayaw kalimot kapag ka maligo, kinahanglan nga manglugod kita. Tarong pulog kaligo, ayaw lang kay palagsig dali-dali, dapat magmata kaog sayo para nindot ang imuhang pagligo. And ayaw kalimot sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Welcome po sa taong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit. Before ang tanan-tanan, ang programang ini, aba, ini! Ang programang ito ay rated SPG. Oh, baka may mga masabi po ang ato ang mga callers na dili kanahan ng mga kabataan nga naminaw karon ay tulog naman siguro rin ang mga kabataan. Okay, classy naman tomorrow. Diba? So, B, hangyo lang ko sa mga ginikanan if in case nagmatapang yung mga anak. Hangyo lang ko ha. Kamunay bahala mag-guide din ha. Ay, akong barayon sa unahan. Would like to welcome you all sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Ago!
1: Six what? Horror.
5: Sino yan kasama mo?
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!
0: Happy birthday!
7: Happy birthday!
0: Sa mga nag-celebrate sila ang birthday diya karon. Nga na lang yun ko mag-greet sa inyo ha, kaya di mo mag-imbita. Makalain gid mo sa buot. Char lang. Nag-joke lang ha. Ay, bita sa mga nag-celebrate sila, mga adlong natawahan karon.
7: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday. And of course, wishing you all the best in the world. More birthdays to come, more cakes to eat, more candles to blow, more board... Basta, yuhar na tanan ha. Ayaw lang mininyo kalimti. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession. May gabi po kang Sir Leonilo Arambala. Good evening, Ma'am Cindy. Ang ganda mo.
7: Thank you!
0: Sar. Hello, thank you kayo sa isipi ha. Salamat ka sa pag-appreciate sa tuang kagwapa sa live. Wala mi kwan ha. Dili uso sa mo ang filter. Gwapo ang mong suga. Ang among suga is made of street lights. Mahagwa pa man gina mga street lights nga suga good. Oh, perfect gid kay ni siya nga mga suga. Bimo na nga kung kamo magpabalay mo din ha. Dapat mga street lights na lang ang ilagay sa bahay niyo. 0975-474-9153. Open na po ang ito ang linya, biha. Pwede na kayo mong manawag. Wala, dili man luod, oy. Pwede na mong manawag, ha? O sa mga katropa natin din haakaroon na naminaw sila mga tag-satag sa katrabahuan o sa mga night shifts, sa mga graveyard shifts, sa trabaho din, ha? Nindot kayo being inyong ipares ang ito ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Bininot kina siya nga kape, ha? Tungod kay aside sa kape na makatambal pagid kina siya sa imong balatian, plus makapahayag po si mong pamanit tungod kay doon na siya glutathione and collagen, makatabang sa imuha nga mutinaw, muhamis ang imuhang pamanit. Dabi? Hello, may gabi eh.
6: Ang gabi eh.
0: Ay, isuga o eh. Pwede din na nga mag-isug-isug. Kung saan naman na? Kinsa ni palihog?
6: Pwede ko mag-rest.
0: Magpaila-ila sa siguro tano. Ay ha, mag-greet.
6: Pwede si Remitiba Walog.
0: Remitiba?
6: Remitiba Walog.
0: Taga-asa po ikaw?
6: Taga Alcantara.
0: Ah, Cebu, tama?
6: Taga Alcantara, Cebu.
0: Ah, may gabiin din ha, sa imo. Ay ha, taka i-allow nga mag-greet. Wala ba kayo mga gustong ipang-confess din ha? Amalipayon ba ang love life ni Remitiba?
6: Pwede
0: na. Ah, alay. Alay, lagi kayo ni siya. Isog, lagi kaagyo ni siya. Ay. Suko ka sa ako? Suko ka sa ako, Abi?
6: Ano yan?
0: Nasuko ba ka sa ako, ah?
6: Hindi ko marinig. Ano yan, ganang...
0: Nagagalit ka ba sa... Nagagalit ka po ba sa akin?
6: Wala.
0: Aw, akala ko nagagalit. Sige, bumati na po ikaw.
6: Sige, sige. Mag-greet ko sa kuhan, akong anak na si Arnel. Arnel Walog. Birthday bukas.
0: Birthday niya bukas. Oh, happy birthday po.
7: Happy birthday!
0: Ano pa po?
6: Ito lang, isa lang.
0: Yun lang?
6: Oh, ito lang.
0: Wala na? Wala na po?
6: Wala na.
0: Sige po, ingat po kayo.
6: Sige, salamat.
0: You're welcome po. Kayo ha? Oh, hindi pa naman ako sanay na ano, na ganun ang boses nyo sa akin. Ha? Alam nyo ba? O, kani trivia ni siya ha. Kini yung Disney Princess, kapag kagani singhagan ni siya, manluod ni. Maski ba may yung kasakwa, kunti yung ingani mangyod, wala ko na anad. Masakit na akong heart. Diba? Hello, Dai! May gabi, Dai! Oh, si Dai Marie sa Payot Banga, kahit dala sa may New Corelia, Davao del Norte. Dai, I miss you so much. Klase na ugma, Dai? May gabi din ha, Aday. Oh, salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Abi na kong tulog na ka, Day. Kaya maglungag pa ba ya kaugma si mong mga chikitings? Ang isa po na siya sa mga super mom diha sa may New Corelia, Davao del Norte. Mangita mo din ha, kanang magluto, o ka mga kakanin, magluto ang sudan. O si unsa na gini kalingawan, ano niya, mag... Basta daghang kayo na siya. Anything na ipahimo niya sa iya, mag-tutor, tanan-tanan na, manglaba, magbasok. Marami nagid kayo ni siya o si Day Marisa Payot Banga Kahes. Using mga hinahanglan mo rin ha o ka na mga basta mauna na siya. May gabi Cinderella na problema ko sa kong uyab si Isabelito Wasawas Aba. Tawagan mo ko Isabelito Wasawas, ano na naman ang problema mo, bakit na naman? Sabi ba naman akong malipayon na ikaw ba yung nag-ingon sa kuwa last time na you are as happy as a flower? No? Malipayon na kayo siya na nag-ingon pa kayo siya sa kuwa last time. Gusto niyang i-share ang ihang kalipayon sa kinabuhi. Ano na naman ang nangyari? Ha? Walagi na. Baka yung ma-over. Ano biton do? Baka na ma-overwhelm to. Size to ang mga relasyon. Ano niya ang ending kay... O, tawag na mo, ha? Ato nang istoryahan ng inyong mga problema din, ha? Labon bito itong naglipay-lipay mo. Lagid ko ninyo giapil-apil. Masakitan man sa taan na, oy. Tawag na ha. 0975-474-9153. Matulog na ang gwapang inahan kay mag-telma pa ko early morning day. I miss you so much. Oo, ang mga inahan ugma magratatat na gid ni. Saan ni ako ang barkada din ha sa my new Corellia nga si Day Marisa. Magratatat ni ugma sa morning na morning. Unsa ka mong orasa magmata no? Sure jud ko ugma daghang kay baon ninyo mga anak gyud. Sure jud ko ani nga ang mga bag sa inyong mga anak mapuno gid na siya og mga bag-ong towel. Bag-ong tubigan, bag-ong balunan, oh, bag-ong notebook, bag-ong papel. Oh, exciting.
2: Exciting!
0: Ako bitaw sa una, elementary ko, high school ko, college ko. Oh, lami kay eskwela sa first day. Kay, syempre, oh, bago ang notebook, bago ang tanan. Oh, yan, nindot pa. Lami pa kayo mong paminsar. Bitaw, oh, bago ang tanan, no? Oh, yan, ang baon nimo kay dili basta-basta, hot dog. Humba. Ba? Grabe na gid kay ni sila oi kay nang to the highest level gid kay ang effort basta first day sa eskwela sa mga anak. Oh, second week, luya na. Ba? Sige lang nakasabot mo po sa inyong sitwasyon karon. Okay ra gid kay na siya. Daghang kay nagbaon lang mga anak sa ugma ba, mga sobra 50 pesos ni nga mga ipang-ipang convert. Converted na siya into baon nga ginika ng mga biskwit na. Hi, kay Sir London Poras. May gabi, bebe.
8: Thank you!
0: Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Uy, palihog ko pa-follow, pa-like, pa-share sa itong official Facebook page, ha? 101.7 XFM Bukidnon. Wala ko nagmahay. Ginisilip ko sa Facebook Live ni Cinderella. Guwapa kayo. Huwag kayo ganyan. Eh, sabilito, wasawas, what's up, what's up? Ay! Eh, sabilito, dali ka pamilaw sa raas ako as a cellphone. Hello?
9: Ay, gabi, Cindy. Ay, gabi.
0: Oh, dali ka pamilaw sa cellphone, ayaw pamilaw sa radyo, kay iwit kay na diha.
9: Okay, ako ipaw.
0: Ah, may gabi, ikumusta man, to imong iingon sa ko, unsa may problema?
9: Infection ko nung sindi, mong ngunin nabasa, nakadog mo na ikaroon. Sabi oh. Nung sindi, istorya, di ka na sa akong uyaba.
0: Ah, man nga uyaba ni itong daan, katong bago.
9: Katuna ning ikaduha, sindi niya taga Malaybalay, Bukid nung siya.
0: Ay, tama. Sige, mag-maminaw ko dari ha, samtang nga-inhaler ko.
9: Ako na isigulo naman, hindi ako isigulo natin ka, hindi.
0: Oh, sige, go ahead kay mamino, ragid ka iko.
9: Inunahan ni Manggod. Tagtaon namin nagkauyab mga, tingali mga 8 na kabulan.
0: Ah.
9: Niya, gusto naman kita ko, hindi nga, mag-ipo niya. Ayun niya, na problema mo ko kay ingo mo siya, hindi nga, kaniyang, dilipas siya magminyo karon kay naslay anasiay yang mangod ba nga eskwela iya sa pamanon nga mo makigminya sila ko sindi unya pa 2008 sino gaya o
0: ha tama pa 2008 pa
9: oh sa 2008 pa sindi niya karon kay hindi na ko na sindi sa ona ko ni problema ay nga masulbad ba
0: 2008, mabalik na sa tepa. Ito ni undang kong kadali ha, 2008 or 2028?
9: Oh, bilay, 2028 lagi, sa sityat lang ko. 2028, sa sityat lang ko na, okay.
0: Abi na ako nag-una ko ba?
9: Matay, yung makulitin ako yung siyong ba? 2028, hindi.
0: Ah.
9: Malagi na yung istorya na ko nga, bilay pa, ano siya magminyo karong mga... Tuigaw niya pa sa 2023 kay mapayang mangog iskula ipamang pamanong pagkamaistra ba. Muna akong problema sindi. Mga ako ba advice mo ang sindi ba?
0: Ngayon, sa may advice mong gusto?
9: Kung sa ori sindi nga, gusto mong kung niya makikipo na giyon niya karon. Iya kong gikondisyon na nga kung gusto kang makikipo na kung abot, makapaabot ba ka na kung niya po sa 2028. Wala niya rin sa Cebu. Wala mo problema. Sindi niya, advice rin ko ba ni Sindi, kung saan ako pumagyan. Eh nga, gusto naman ako mag-iipon niya, niya. Siya pa may nagdumili, oy.
0: Tempa sa
9: iyang manhood, baga eskula.
0: Ah, tempa sa. Pila na mo kabulan? Ay, murag simana pa man mo. Pila na mo
9: kuana,
0: mo, kuana. Pila na mo kasimana?
9: Kuana, murag kaniya mga apit na tulo ka apit na murag kapis buwan na kaniya dua kabuwan kapi na mga nasin dito tantaon na may ani ay
0: dua kabulan? Sure?
9: Oh, tantaon mga dua kabulan apit na mga tulo gani yeah. Ako na siya sige hangi orgi sige na dahi kaniya mag-ipon ang buta ko ay gusto mo mag-ipon mo niya siya dili pa pwede karong mga tuigaw niya pa kung mag maunya pa tama niya sa 2028 kay igo sa mga makahuman ako mga sa pag-eskwela. Advisory ko ali si hindi usaon ako sindi ay.
0: So ang tinuod ni istorya nagdali na ka.
9: Gusto mo ako magka-iusar ako niya ang magka-ipon ni sindi ito kay sabi mo sa sindi tinuod ka na yung magkuha niya.
0: Sure, John.
9: Makayang mo kung hindi, nga, yan, nagduduhan na ako. Okay. Ang kondisyong yata na ako, mamulang taas na kayo. Mm. Taas na.
0: Tepo sa, niingong ka sa kuha, tepo ha, kasi sa last ni mong karelasyon, kana mo nagdali na kayo ka in love ba? Unsa na bang gid ka ka-sure? Sure na ba gid ka nga makig-ipon na kasaya? Sure na ba gid ka na yung mong gibati sa iya ha?
9: Ay, sure na kayo kasi hindi, ay?
0: Okay. Oo. Oh.
9: Nakita mo na ko ang ayang hulagod is sa Facebook hindi nga medyo kaniyang nauyon kay kuniya ba niya ito ang sinin ng group by kuniya niya kaniyang mo mabita na ko siya ni akura kay tungo sa akong guma niya ba niya mga hinog na dodua siya na ko kay siya dili pa pwede mag-ipon tarong mga panahon na kay tungo sa kumangong kaiskila kung yan ta mag-ipon sa kaniya mo mag-eskwela kumango suri gawan tayo si unya pa sa 2020 plus dugay ang tao ano yun
0: pangutan pangutan doon tika Isabelito love bagyod ni mo siya
9: ako lang siya lang si Leo tinood eh tanga ako siya ang gumalabo siya na ako niya magdoduhan mapuko niya kay taas kayo ang kondisyon ako ba
0: kung di kaya ang
9: kondisyon ako yugay pa kayo mag-ipon
0: ay relax niya relax relax lang kung love ni mo siya dapat love po ni mo ang iyahang pamilya kung love kung love ni mo siya respetuhon ni mo ang iyahang desisyon nga unahon sa niya iyahang pamilya ay ha na ka siya yata ang nagagasto sa iyahang igsuon eh
9: Oh, mo na si siya ko talaga si Ana niya
0: kay Dobby. Dobby. Ayun ha. Dobby. Karon kung musugot siya makig-ipon sa imo ha, andam ba ka nga gastuhan nimo ang iyang igsuon para makaw mag-eskwela?
9: Ah, ano? Kumag-ipon ko na iskwela si Diego. Ako na siya tabanga no. Pero dili na niya problema sindi kay abi nung kung sa sindi.
0: Mm.
9: Mga kaliwat ni siya man pagkabutang di ay. Iyan mo kong isuntian ko?
0: Oo, oh, onya, Dobby. So, unsa may kwani mo, Ana, limbawa nga mo ingon siya nga, oh, sige, kay gusto na magiga nga makig-live-in sa kuwa. Ah, sige, mo anak ko diyan ang Cebu. Nga, kumusta man ang pag-abot sa ihang estudyante nga ginapa-eskwela? Andam ba ka? Gasto, good ba kayo nang magpa-eskwela kag-college? Especially, magmaistra tong ihang igsuon. Dili ka na siya basta-basta nga gasto.
9: Mabi ka nga, abe usas sa hindi, mo sana ako inahon na bitaw. Dili na basta-basta ang gastuwa. Ay, niya, mura na ito, mura nga kung maikog po niya nga ako siyang pugso. Hindi mo na, hindi nga. Mga agi ko sa imo advice ni Unsao, yun ako, beke,
0: manginang. Mahuto akong advice ni mo! Mahuto akong advice ni mo kanin. Wala ko nasuko, basi mo yung kag nasuko ko. Pero mauna, mauna akong advice sa imo, ha? Unang-una, sabto ni mo ang iyang sitwasyon. Karon kung nakasabot ka sa iyang sitwasyon, kung kaya ni mo siyang tabangan sa iyang gastuunon, sa iyang igsuon, then go for it. Pwede ka nga makipag-live-in sa iya. Pero kung naaman di ay sa imong panguna-una karon gaduha-duha ka, kayo yung anak man di ka-expensive ang gasto sa usa kapag ka-maistra, then ayaw sig panghagad o sig pag-live-in, kaya di man ni mo kaya.
9: Mauna yung minuha na bitas hindi, eh? Yeah. Sige, nag-ilag, hindi. Kay... Nahamat lang kayo ni mo, hindi nga, yung anak mo, yung guys na ako karun, ay, kuan daya ko kuan ba kanay ang dili tinuod nga sa lang gastos mo isila na bisig at ito pa mo na siya
0: o GT pala kanya
9: mo na hindi so karoon may tao ito galing mo kay salamat ng tayo na tagaan ko ng advice sa
0: naon siguro ang mahimo na lang ni mo isabilito is kabalo jud ko nga excited na gid kay kang makipagkita sa iya ha.
2: Excited
0: jud kay kang makauban siya. Siguro ang buhatan ni mo instead of mag-live in mo, pwede man mo siya i-invite nga mag-adto sa Cebu. Anuhan ni mo siya kanang imuha siyang pamasa pwede ra man mamasahi, pwede ra mag-tracking, di ba? Sa Cagayan ka mo sakay, sa Cagayan siya mo sakay, tapos mga duha pila ka oras na murag one day yata magbiyahe siya, magsakay lang siya og barko padulong sa Cebu. Pwede man ingon na ana o pabisitaon ni mo siya, magbakasyon siya for like one week sa inyo ha. Unya pagka next ulit na pud siya, pagkuman pagmingaw na pud kay kasaya ha, padalaan na pud padalaan or magsabot mo kung kinsa magpalit og ticket, patuon na pud nimo siya. Ingana naman na wala may imposible kung love gid niyo ang usag-usa. Pero ayo lang gid mo pagdali pud sa point na naamoy matamakan nga mga decisions kinabuhi, no?
9: Ay sindi mayo kay na imong kaniyang yung advice na ko sindi. Salamat kanimo. Ay pinuo sindi mo mo ni. Kani ang niya pa gusto ko siya mawalik si Cebu pero hindi man yung mahimo sindi ko kay kuwal mo sila magsuntulo niya ang naan niya karoon din ha kayang inaaraw ka ng iyahang manghod nagsulbi kayo nung iyang biyaan tingali ba sulo niya siya mabita masari akong ginuna kay sindi ay
0: tapa ha naasaya ha iyang or naa siya nagpuyo siyang mama karoon
9: o naa. Wala man siya man hindi niya sila duha yung inaanong yung manghod.
0: So dili siya pwede nga makagawa sa balay? Murag, kumbaga, kung magawa siya, dapat kuyugon niya yung mama, ana?
9: Oo, kanya, gawas para si hindi. Ginginang siya sa inahan nga. Kanyang ayaw bigyo pagminyo o kuan. Karong panahon na kay abil ng unsa. Kami lang din inabilin. Wala ka, kausahan mga nako.
0: Na yung mga ingunaan ng iyang mama, kung ano lang siguro sabi lito, pwede mo na ikaw nalang mag-ano yun sa bukid nun.
9: Mabita na akong inaunan si Nia. Lagi ko yung budget si Nia. Ako lang siya at doon. Pero yung pasali po sinabi si Nia. Ay, kabala ka. Ay, kabala ka yung kay kaniyang pagsabot kami si mama. Mayam ko na mayam ang pagkasabot sa mga natin sa Cebu. Pero ang pagkakaroon panahon na hangyong ko na yung magyan nga umahin mo dili sige kumakana tungo sa kumangon lang nga. Pero may siya mo na yung nag-gastuhan si Cindy ay. Una nga ako sa nang ginawa na Cindy nga kanang problema yung una na ba ako lang siya hindi pa hinuntan na po si Cindy ako lang yung paabot ni mo kay namin na po kasi mga advice mo. Ay, mga advice hindi ba? Mag-isakto kayo.
0: So, ano na lang, kung na kay budget, pwede nga ikaw ang mabisita sa Yaha Diri, since naamanggit siya yung mga rason na di siya makabisita din ha, mas maayo isabilito kung ikaw mismo ang makabisita din niya, kay para ma-experience po ni mo, unsa kaninod ang lugar sa Malaybalay Bukid noon. Kaya ba man kanin magbiyahe?
9: Ay, layo ginang poko Mindanao ko na sindi niya kanyang ako lang yung hunaan sindi o makaya kanyang kung pag-anad sa Mindanao kay magilay o na mong hunagod
0: nawara na na siya
9: bilang kayo
0: ikaw ba medyo may pagka-unfair ka gamay gusto ni mo magsakripisyo siya para sa imo pero ikaw di ka ganan magsakripisyo para sa iya ha? That's not love.
9: Dili
0: na siya gugma ng ingunan nagilbi kay dapat kung love niyong usag-usa willing mo mag-sacrifice for each other dili kay isa lang ang imong pasakripisyohon dabi kapag abot niya din ha sa inyo himuon mo siyang tinapa. Wala naman noon. Bitaw, balikan na to ha. Nangawat na kong time, Bibi Japa, sa iluagid ko eh. Ako na lang tuloy-tuloy sa finish round. Kung love ni mong imong partner, may it be long term mo. Unsa ba? Basta kung gugmang isgut. Balik ko na to. Kung gugma nga to ang iskutan mong good be, kinahanglan, dili pwede nga usa ka tao lang ang magsakripisyo para sa imuha, sa inyong relasyon. Kinahanglan, nagsalita, aba. Magaling, magaling. Kinahanglan lang duha mo nga magsakripisyo para sa usag-usa and you have to meet halfway. Dili kaya ang isa lang ang magliho. Unya ikaw magbagot buhat. Dili na pwede. Hello, may gabi.
8: Hello, may gabi, DJ.
0: Mm, may gabi. Ay, dili man ko DJ, bye.
8: Chore.
0: Dili lagi ko DJ, lagi. Oh, si ko ano?
8: Sige lang, sindi ko. Oh,
0: sindi ka na. Oh, ano ba magkasinabot? Takisan eh.
8: Sa Cebu ni, si Dixon eh, Dixon.
0: Ay, may gabi na si Moabi. Kumusta man ikaw?
8: Ah, okay lang. Dobby, ikaw?
0: Okay, ragid ko. Ayun, saan man ako ikaalagad sa imo harong gabi una?
8: Oo, oh, ningkuhan ako, naminan ako sa imo. Kung dili mga uday sa mga ano, kay Cebu, ang good ko na ako sa Cebu.
0: Oo, sa cellphone na lang ka pamina. Unsa man mo greet ka, manawagan ka, unsa man.
8: Ay, kanang namin doon nagpa-advise ni Mugod.
0: Hmm, advisean po di mo siya?
8: Ay di, mukuha na ako gamay ba? Kay, mo advise sa ko ato gamay niya. Bro, mag-uha raman sa kito na ito, bro.
0: Tagaig advice kay, kailangan doon niya og advice keyword.
8: Ah, mo advise lang gamay.
0: Hmm.
8: Kung ano ba siya, kanang yung problema ba kay, bro, batanon man kayo itong babae, no?
0: Di ko sure. Yeah. Wala ba siya nag-ingon na maragbatan o ng babae? Pero I don't know.
8: Ay, siyempre na. Kung mga kusyan tingin ba, maragbatan o ng babae? Kasi kuhin na pa ko niya. 2028 pa makikuha niyang babae. Makikuha siya ang gusto niya. Napam na naigastuhan ni kanya niya mapugos.
0: Mm.
8: Isod mo ko na pugsan niya kay parahan na rin niya. Kuya Bogsan, maingon na siya nga. Ah, sige, mupoy, mag-ipon na siya. Siya pagkastuhan sa pag-stay lang. Asang mama po, sao naman lang.
0: Oo.
8: Di wala na. Naku na problema. O, depende kung mo... Kuan siya, nang mo... Mudir siya sa kanang kuan sa babae nga. Siya mugasutan na na. Siguro, pwede, guro.
0: Oo, oh, pwede, gid ka ayo. Pero parihaan na duha-duha siya kay mahal ba ang gasto pag magmaestra, no?
8: Oo, mahal na din. Limaw niya problema ron. Gastos na kayo na eh. Sabagal, pinagumahala sa pranglitor. Kanapa kang mag-school na college. Dako kayo na ang gasto na eh.
0: Ako siyang giingnan. Amo ito, nakadungo kasi akong advice sa anak ko nga. Pwede man ikaw na lang mag-add to sa bukid noon. Nagduha-duha po siya.
8: Siguro eh, kung dako sabi ka namin na, si Hadlong sa Chamasaag ba, di pala nung musipot, mga Indian plan, no? Kada pa problema.
0: Ay, na ako, ang iyahang Bebe Labs, kaya na-address malay-balay, pwede naman ko siya muduol na ako. Okay na, bukos malay-balay. So kung, halimbawa, kakahadlok siya nga, basing masaag siya, pwede mong kumahimong tour guide.
8: No? Adi, pwede na kayo sabo. Pwede na kayo sabo niya, Cindy, kung gusto siya mato dito, di magigon siya mo para gairan siya mo dito kung asa na napita. Problema lagi kung magkuha na baka nang gila niya pakita ba, basig binuang o tinuod ba dito baka nang ilang sabot, basig binuang nga na po siya ba.
0: Akan, diha lang kita magdaog kung halimbawa pag-abot niya dali kay Mingon na wala dito siya nag-exist kay lahi ang pangalan. Pero naman doon sila yung Facebook, magkita man doon sila sa Facebook. Ako lang ko lang ang pangalan.
8: Na na, nag-video ko na sila. Kumbaga, kung kuan lang, kung buwas na ka-video ko lang na mo, na delikado. Gamit na nag-like picture ba? Scam.
0: Ako, nag-video call sila, o dyan na yung mga live actions, makita agad nga wala yung mga delay. O, mo, nagid siguro na. Pero kung picture lang, daghang mailad, o eh.
8: No? Hindi na ganyan na sindi, eh. Kung... Sigido good siya, siya radyo makadesisyon na na. Kay na naman siya saktong edad good.
0: Oh.
8: Siya radyo makadesisyon na na.
0: Tinuod good, tinuod good. Salamat kay siya mong paghatag o katinaawan siyang panguna-huna ha.
8: Depende na ganyan na Cindy. Kung sa iyang uwan, sa iyang desisyon, yan na jud na. Kung muris go siya gato dito, naradyo na niya tanan.
0: Tinuod good. Kung basta kayang gugma, wala gina siya gipili nga panahon, wala gipili nga higayon. Kung gustuhon.
8: Oh, Marjorie na ako kasulti niya na manginawad ko nga buwan, maminaw siya, nara niya kung kuhan, narok, dipindi sa niya lagi, basta ako naglibog sa kanya, banarag niyang tanang.
0: Sa muka ni Moy. Ikaw naman ni Moy nalibog. May gabi. Uy, salamat ka. Ayuhan na pa ba kayo mga gusto ipang greet?
8: Sige, mag-greet lang ko na muna de, Cindy sa mga namina sa XFM dere sa Cebu.
0: Ah.
8: Biyaro sa mga kuto sa namang nagmata para namina sa XFM ng gabi sa tanan.
0: Kaya lang?
8: Pwede mo request.
0: Ay, oo,
8: saan? Pwede mo, diyan mo, Cindy, ng gabi sa Cebu.
0: Salamat
8: kayo. Sa mga kapatan ni Maria.
0: O saan mo ni mo request ng kanta?
8: Kwero nga ng mga love song English, pwede?
0: Unsa, pwede kayo.
8: Ay, kung ano ng Tagalog na lang, naisip mo ba?
0: Naisip mo ba? Kasi kay Sigar.
8: Oo, ba? Bot, sinante ho.
0: Murag wala, ito pa. Wala ko anak, beer. Lain na lang
8: ba? Ay, pak, didikit na lang anak ko ato niya sa yung inigog ba? Katong nagpa-advise kay Control Love ko.
0: Ikaw ang True Love. Oh. Si Kwan Cheryl Cruz?
8: Oo.
0: Sige. Alay, kagilok. Ano?
8: Kala lang, hindi. May gabi. Salamat. God bless.
0: Salamat, B. God bless you. O, salamat ka ayo ha. Siya. Ato ang bibi din ha sa May Cebu. Ano, ulaw mo sa tanyo. Ay, napatay, gamay ng oras. B. Pwede po mong manawag sa kuwa kay. Manya, taod-taod. Wala lang ko nag-commercial break. Kitagaan ta mo ang chance nga manawag sa kuwa. Pwede po mong manawag ha up until alas G50 po man ko. Dili lang ito mang luod. Basi mo ingon mo ba nga kanang kanin si Cinderella ba kayo pala? Away ka kayo. Wala, jud ko kapangaway sa inyo ha. Ang kanin inyo madungog sa kuwa, dili kini siya scripted, dili ini siya kanang murag for the char nga para ibigin. Kung unsa inyo madungog sa kuwa nga kasaba, maugid na. Kung nang good, parang kahay lang gutan ninyo. We are already on, basta uy. Nalang ko mag-English. Nalang sa 21st century, so dawat-dawat na takong kasabaan ta, normal gid na. Okay. Ako mang gani, ako nagadawat mo dyan kasaba, labi nag-about sa gugma-gugma, na nagadawat ko, Ana, oy. Hi, Kai Jamil Inohales. Hello po sa kong... dili ko ano yung gabasa, sir. Pasensya siya kay sir, ha. Sir, dili ko gabasa o gano'ng mga words na below the belt na po, ha. Hello, dindot ang bukid noon. Oo. Pwede ba kung mga advice din mo, Cindy, about sa kong partner? Tawagin lang ko, ma'am, need na ko imong advice about sa kong partner. Pero, sige, sir, pwede ta katawagan, pero hangyo lang ko, sir. Ayaw lang po doon istorya ng mga about, ano, mga W, U, daana. Ayaw lang huwag ka ng mention, huwag ka ng mga words na kuhan. Bibi Jow, nabaling load niya ito ang text line? Naawalo. Try na ko dial bi ha 09. Try na ko ha kung makatawag ba ni kung naa ba ni siya load tawagan tika pero dili sure jug ko nga basin dili ni mo number basin number ni sa kuan sa babae na ba yung una na usay nga kanang anaon ko ninyo ha inyo kong ibiktima ha. Tingnan natin.
10: Outgoing calls from...
0: Ay, naku, uy, wala naman pala kami load. Sorry naman. Kamu nalang panawag. 0975-474-9153. Oh, hello daw sa iyang partner nga ni Kuyog sa laing laki. Gidala ang bata nga walay pananghid. Unta malipay daw siya sa iyang gibuhat. Na kanang mga inguna anak bitaw Jamil lagi po tayo mabuhat anak kay dito man siya nalipay sa lain o sayo po bitaw no kanang we've given them so much para unta malipay sila pero unsa unta man nga maski unsa pa natog hatag-hatag sa ilaha ang tanan-tanan mupiyong na ta wala gihapon dili gihapon kita ang ihang kalipay. Nagayuban din ha nga sayo nagtagal sa iba kinasal. May ganyan talaga. Pero ang issue karon ang mga cheaters. Diba? Kung nabasahan siguro niyo sa itong mga official Facebook pages, nga doon yung mga bagong chismis, nga nanggawas, nga nag-adto sa mga international tours. Tapos, gibilin ang uya, pero ang kauban kay lain nga babae. Yeah, it just so happy na kaninga babae daw kay nakadawat daw ni siya og tanan-tanan like bahay, dupa, and cash. Lami aoy. Ngayon ano, tapos naa kay long-term nga girlfriend, gibiyaan niyo mo sa Pilipinas for the sake nga makapag-bonding ka sa imuhang bagong baby loves. Dili na siya maayo, baby ha. Cheaters lose good people. Mawala gid sa inyo ha, mga maayong tao. Ganyan mga maayong tao, di na gid na mulingi sa inyo ha. Timanigid na ninyo, B, the more na ka na magbinuang, kanagong inyong ipatukar ng inyohang mga style din ha, aga magbinuang-binuang mo, dili na siya. O, kana mga temporaryong kalipayon, tistingigid na. Tistingigid na kayo, di ka magmahay sa ako. Ito, oy. Wala tayong nagkuanag bahay-bahay ha. Pero reminders lamang po sa mga mahilig mag-two-time din ha. Sa mga mahilig mag-cheat. Nako, dili na siya healthy sa imuha ha. Although it's like a fulfillment sa imuhang soul kay nalipay ka, na ay nag-validate sa imuha, na ini-appreciate laing tao sa imuha. But that's a temporary happiness. Dili ka magmalipayon, nana. Dili ka magmalipayon because kabalo ka. Oo. Dili man na siya mistake. Ang kanang pag-cheat-cheat ni mo, dili ta kaingon nga mistake na siya. Mingon ka nga, kuan manggod ka nang, natindan lang man ko ka. I'm so huyang. Hala. Imuha man ang choice. O, gipili man na ni mo nga maingon anak ka. So, dapat panindigan na ni mo kung unsay konsekwensa sa anak. Dawatan gina ni mo si Za. Hala? Oh, dawatan gina ni mo. Wala gitay mahimo, diha. Pero, remember, walay pagbasol gina sa unahan. Naagin na siya permanente sa iwet. Di ba? Oh, so, maunang, as kanang kung pwede, magtarong kasi mong life, dapat kontento ka na sa isa. Hindi na nato dungagan pa. Galabad-dabad ka lang eh. Oh, galabad-dabad ka lang sa ulo mo. Kung hindi ka pa sure sa partner mo, wag kang magtagal sa kanya. Kung ginagamit mo lang, natagalog na naman tayo eh. Kung hindi ka happy sa mong partner, ayun na pagduga. Ihatag na siya, ibuhiin na siya kaya para makapangita po siya sarili niyang life. Kay deserve po niya maging happy. Hindi pwede nga, ikaw lang ang malipayon. Dapat maging happy po siya. And that's giving him the happiness she or he deserves is actually a peace of mind sa imuha pong part. Nya kung gusto ka nga mo mukuan juga sa lain mga klase-klaseng mga tao, huwag kang mag-commit sa isang relasyon. Oh, ipag ano ka mapaka-single ka na lang. Taga Davao ko, Ma'am Cindy, ako ning basahon ha. Taga Davao ko, Ma'am Cindy, nagtrabaho ko diha sa Valencia Bukidnon sa May ginapadala na ako niya 4-5 taga Saturday pero wala ko kabalo, nagbinuang na di ay siya. As ako nagkulang niya nga tarong kaayo ko about sa iya pero iyang gibuhat. Nako ma'am, grabe akong stress o depression, lama o ba? O ingon niya wala ko nagdumot pero dili ko kalimot na miss lang nako ako ang anak. 5 years mi kapin pero diha na siya nagbinuang nga naa na mi anak. Sa una wala man jud na niya buhata sa kuwa. Si Jamil Enojales. Jamil, kung regarding sa imuhang anak, wala ba ka nagduol sa mga duol sa ilang like or sa inyohang barangay or sa kanang barangay nga duol anang imuhang ex? Matawag ba nako ni siya nga ex? Ex naman siguro no. Nagtrabaho ko di sa Valencia Bukidnon. Taga Valencia ba ang babae? Hindi kikukuan. Sir Jamil, pwede ko nimo i-message sa 101.7 XFM Bukidnon. Gusto na ako nga madungog gid ning imuhang istorya sa kinabuhi eh. Ang bihira lang gid sa lalaki ang ma-stress ug ma-depress kaning iyaha manggood. Luya pod oy. Sir, i-message ko sir B 101.7 XFM Bukidnon. I-care of sa kuwa. Gusto na ako nga mabasahan ning imuhang istorya eh. And ayaw padala sa imong depression. Ayaw padala sa imong stress. Unang-una, sir, dili ikaw ang nawalan. Walay nawala sa imuha. Siya ang nawad-an. Remember, kung kinsa ang nagbinuang, siya ang nawad-an. Ang ako alang, sir, padayon lang gid sa imuang life. I know for sure, one of these days, makitaan gid mo ang imuang anak. Ang imuang anak, mangita gid na siya sa imuha, whether you like it or not. Magpakaligun ka, manarbaho ka, mag-ipon ka. Because I know one day, mabalik na siya sa imuha, makiluoy gid na siya sa imuha. Kanay mong 4-5 per week, sa kuha na lang na ipadala, sir, be. Char lang. Pero Bitobi, kanay mong 4-5, ipadala ni mo sa iya, ha? O imuha na lang ng ipunon. Kaya para pag-abot sa panahon, nga magpakita imo ang anak sa imuha, na kay mahatag sa iya, ha? O, kay murag duda po daan ang mga ingon-anak. No? 4-5 ang ginapadala, kada simana, padung bagid ka na sa bata. Pila man yung anak, isara? Isa rin yung anak. I-message ko, Ben. I-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon, sir. Gusto na ko nga mabalanta na ning imuhang istorya, ha. Ayaw lang pamalikas dito kay ang imong Disney Princess. Di giniga pamalikas. Usahay lang. No? Kasagaran sa mabiktima na ako kay akong mga kabayo. Ay, kuan sa kabayo. Gusto na ko ni makuha, sir, ha, again, Sir Jamil Enojales, i-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Bi, wala namang gitang ikong oras. So, salamat kayo sa inyo ang pag-stay with us for a couple of hours. Magkuyog-kuyog kita, ugma. Sa susamang oras, alas 9 hang tulalas on, sige hapon sa kagabi on, kauban pong yuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella, gihapon para sa putahe sa gabi.

0: sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.

0: Kapitan Lodi.
1: Mitra.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako nako. Mao nang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Plus Gold.
3: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lamig akong kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha lang kuhan na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi eh. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog kuhan ni sa doktor sa yesto. Na kuhan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
6: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom dayong ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble.
10: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain.
18: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
17: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
19: Symptoms persist.
17: Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
20: Odi ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: no ka sa XFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mo asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, mga sininan na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina o. Halos pang babae. Nagdawat na ka. Og labada. Padre.

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ura, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
1: Soulmate!
2: Kung pangit gani ang mutapad,
1: Eddie hold up eh. Exciting! Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako ipian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubar na ako sa likod, hubar na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na pandin dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Girman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Turbo. Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajid kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra. Aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.

0: sa XFM.
1: Par, par! Ali bagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ing na nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par! Sige na, par!

0: Cik Kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Daka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita sa red.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dungan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom ako og Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to doon Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
6: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week din sa tindog kay gamihod ako tiil sa uglikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako sis the pain, grabe, epektibo kayo ang sis the pain.
2: Sis the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the pain,
7: if symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etres ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon

0: in a car sa XFM.
1: Usay mga tirada na to, Diapar. Pakurater ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!
3: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo, hoy apo, apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Katukoy ko, pasalamat sa Taon Plus Gold. Ito man good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko, dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Zaton Gold.

0: Gino Carr sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: own skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang iyong bawal ng kwarta. Yataga na ka ni mama mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kanyang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, ito ug dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namutik ko kung ni baby skin na

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy! Nao sa mangka nga sige mga tungo. Galuya mangka. Abtig oy. Exciting.
3: Exciting.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko na yung kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!
3: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani nga ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
1: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.
0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, nirecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
12: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
14: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na dyan kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.

0: sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hanlo.
2: Daling,
1: ayaw sa daling ko.
2: Sige. Ani, oh.
1: Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun.
2: Ano nga, tubagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
2: What is the capital of the Philippines, B? Tubaga ko nun na, B.
1: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
2: Bayra na lagi na ako, eh. Excited?
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod o tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: was brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakurati lang ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
3: Exactly.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
1: Ito, wala. Pero ako, naa.
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Palit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina?
7: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Sara de Ainit, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sisda Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sisda Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga bukika.
6: Santong Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santong Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santong Gold Coffee Mix.
8: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sur XFM.
1: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka, bisag dili ka guwapo.

0: lang sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. What a piso niya.
0: Mm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ata ko, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, patanase, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, tignala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: Big! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Sister Pain.
15: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joy o kalawasan.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning akapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko matiyon og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani layo ra kani aton akong kutis kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix ang kape nga mao'y perfect fix pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix mapalit sa mga butika nationwide.

0: Morning na morning na morning na morning na good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ogagusan del Sol, kumusta and welcome! Nanapod kita mga katropa, banuban po sa itong programa Exciting Pilipinas, Dining Adlaw nga Lunes. Pizza otso na mga katropa, ning bulan sa Honyo do Smell, 20 signs. Lagi kayong adlaw mga nang ligid mga katropa, di ginato makuanan. Di ginato may bawaan niya kagahapon, Domingo niya karon Lunes na di ay. Nakumbati na punta mga katropa, arangkada na usap. Ining mga panahuna sa mga hagit sa kinabuhi. Mga nagkalain-lain nga mga hagit mga katropa ang ato na pod nga sa gumangon karong adlaw. Apan sa gihapon atong ipangalyupo nga matagan kita sa ato nga angayan nga madawatan karong adlaw mga katropa. Labi na sa mga nagmata diha, nagkapasalamat na mabuhay mga katropa tungod sa ato ang supreme provider nga nakahimo kita sa pagmata karon nga mga takna aron nga makahimo sa mga nagkalain-lain nga mga gimbuhato. Ato nga mga pagmangalyo po mga katropa, atong nga mabatnan ang kahimsog siyempre kapiskay maimpang lawas. Ang proteksyon sa itong mga kagulingon, sa itong membros, pamilya, mga kaparintihan, kaigalaan, o bisan pa man sa mga kalaban. Kalaban sa mga baruganan. Maapil, ikaw mga katropa, maka-apil ka kaana sa imuhang pangaliupo. Sa imuhang kalaban. Kay pungot naman kaayog yun. Kanabitong mapungot ka mga katropa, nakasuway na makaana. Kanabang naakay mapungtan. Kanang ikaw ragyod mo ay iyahang dautons kanunay. Labinin na ining pagpanarbaho mga katropa sa mga lain-lain ng mga trabuhan. Nga naagi kay mga kauban. Nga ikaw ray kanunay dauton kay sila. Gustong magpahumot. Gustong magpahumot sa taas. Labi na mga katropa diya sa kaning mga makatrabaho ka o kaning mga naasa panggobyerno. Bisan pa o diri sa mga pribado. Nagya po ng mga matod pa nila mga katropa palapad sa papil. Mulapad pa dahil ang papil. Og sa mga wala pa nagmata diha, alam ba tara mata mata mata mata mata mata mata mata mata bangon at ang tanga na ibtana kay Bone Tigers na ho. Ayan na palabi og umok-umok. Magani ming medyo og kuan. Kuwang gamay. Okay na usay mga katropang mo sayo lagi. Naon sa man nga pagkasayuhang dugay manggihapon nakapahigay og katok. Sayo-sayo ra ni higda. Dugay man tog. Kay kubi-kubi lagi kini yung mga kubi-kubi ani ko an. Imuhang cellphone. Manang madugayan. Manang kamodya. Katong mga nagmata na karon, may kay nagmata na. Napag sikay-sikay na mga katropa, kumbati na sa mga angayang buhaton para karong adlaw katropa. Sa mga gustong motimbayan niya, ipadangat lang ng inyong mga pagpanimbaya or unsa man ang gusto ninyong ipadangat diri sa itong programa. Ipadangat na diya sa ito ang comment section sa itong Facebook Live sa XFM San Francisco. Pwede po ninyo nga i-text mga katropa sa itong numero 0981-1525-275 para nga ato nga matagaan o gamay. Pwede po, dako. Atong programa, mga katropa. Atong kinikanin nyo sa usa sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated. Ang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold, mga katropa, mo kini ang ipakusog sa mga nagkalain-lain ng mga ingredients. Sama na lang sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina, uban pa, mga katropa, ng mga sangkap. Aron niya makusog, matulpan nila powerful. Sa mga pwedeng alibyuhan nga mao'y gihambin sa atong lawas, mga katropa. Labi na niining mga bukol-bukol. Ay mga bukol-bukol sa imuhang lawas nga tingala kang ano man eh. Nikalitrag takboy, kaning mga cyst, mga guido. O sanay siya iyahang alibyuhan, mga katropa. Labi na o kanang maupag yun. Although na ay mga kuanang mga grabe na. So, diha ni kita, mga katropa, makuan. E, balaan ni mo kung pwede pa ba. Itaw na ang moto, aning mga doktor lagi, mga katropa, bawal magkasakit. So, mas mintras nga wa pa ka nagkasakit, mga katropa, pwede na kang mubirada daan. Kay matod pa, prevention is better than cure. Mas maayo ng mga kuan kinang imo ang gidipinsahan daan. Adisir pa ka mo liho kung naigo na ka. Santhon Plus Gold. Mapalit ni mga katropa sa mga generika, TGP, South Star o mga Mercury Drug nationwide. O siyempre, dili sa to ang sibiyahan. Pwede po ta makapalit din mga katropa, dalikyat ng moderi. O dalang suroy po. Makapalit moderi mga katropa. Sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw na tawahan, happy happy born date niyo mga katropa. Hinaot nga malipayon mo. Kauban sa inyohang mga kaubanan, diha sa inyohang panimala. Karong adlaw mga katropa, Lunes. Siyempre, daghan kayo ng mga atong atangan kung unsay mga posibleng mahitabo ka karong adlaw mga katropa. Kaya, alam mo, origina. Sa ato ang nasudnon ng mga katikaran mga katropa na bahin naman yung duhan may nooy leader aning senador. Yeah, mo kuan ra ba po kuno hearing tong isa ka flood control committee sa Blue Ribbon. Napili po niya Blue Ribbon Committee mo kuan ra ba po to karong adlaw mga katropa, mo ba to karon tinuod ba to? Ato ning atangan ni mga katropa ning mga kay unsaon naman ning duha naman ni. Kinsa magikaha ang tinuod ani? Kinsa kahay legit o kinsa kahay piki? Dere naging nato ni masota mga katropa kung kinsa gyoy anaas ka matuuran nga maoy nagsubay sa nakalatid sa ilahang matod pa kining libro. Kaya naaman sila yung mga libro mga katropa nga basihanan. Siyempre, ang ilahang ruling o ang pinaka kuan mga katropa kining 1987 Philippine Constitution. So, dirigin na ito masuta mga katropa. Kaya muligin na. Doon ay mapamahayag sa Malacanang nga wala pa sila'y kumpirmadong kuan mga katropa kalabot na sa giingong planong destabilisasyon batok sa kasamtangang kagamhanan karong umaabot maton pang Hunyo 2026 Hunyo na ba yaron? Hunyo 12 nagipizza di ay ni. Ato ning atangan ni kong dungan sa paghandom maton pa sa araw ng kalayaan kon Independence Day. Doon ay mga kuan mga katropa. Ang onsyalan baka kini katinuod ning doon ay mahitabo nga destabilization. Tawad niini mga katropa nagpagawas og pasidaan si Sick Crastro ngadto sa publiko nga mag-amping og magpabilin nga magmatngon batok sa mga individual o grupo nga iyang gitawag nga kampon sa demonyo. Kinsa kay kuan ani mga katropa nga posibleng magdala og kagubot sa nasud. Napo day mga kampon sa demonyo day. Mani atangan mga katropa. Exciting biya po day. Unsa kay mga katikaran ini sa umaabot nga mga panahon. Good morning kay katropa Inglina. Morning sa tanan, labi na sa taga Purokto ay Barangay 5 San Francisco na Minaw. Sa exciting Pilipinas, amping ang tanan. God bless. Maayong morning kay katropa Lina. Sa atong pagbalik mga katropa, ang dugang pa ng mga katikara naman sa mga importanteng painom-dom, standby.
1: Exciting Pilipinas!
2: X-F-M
3: X-F-M.
2: Kung maminaw ka sa X-F-M.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
5: Exciting!
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Zaza Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nangapina ka o nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung karmigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang mangbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pay gulat ninyo? Pag turbo na mo. Para gahi pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
13: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
5: Symptoms persist.
4: Call your doctor.
5: Sa mga butika.

0: Exciting Pilipinas.
1: Doon na kita ay 38 minutos mga katropa, milabay sa alas 4. Kinikurasa mga katropa sa itong pagbalik katulad ngayon kaninyo sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, proven and tested na dyan sa pamilya nga makahatag o tabang yun mga katropa, labi na. Kung makabaton kita o trangkaso, sipon o gubo, luyas kalawasan, maalibyuhan ka na mga katropa o mahatagan ka na sa instant nga energy kung ikaw naka-premium D3. Kay gipakusog mo guni mga katropa sa virgin coconut oil, moringa oil o siyempre ang vitamin D3. Kanabitawang pausab-usab ang panahon mga katropa. Ya, manang maatlan ka nga naulanan ka. Ya, init. Manang kikinhanglan nga mag premium D3 mga katropa every day. Mapalit na sa mga butika da sa inyong lugar. Pwede po dire sa atong Sibian mga katropa. Makapalit sad mo dire nga dapit. La sa mga wa pa nakasulay mga katropa, sulayin ninyo. Ang premium D3 gama sa Yes to Health Incorporated. Dugang pa ang mga katikaran katropa sa itong pagbalik kuman sa mga importanteng painumdom. Stand by.
0: Exciting Pilipinas!
2: X-FM
3: X-FM.
4: Hoy, Inday! Gipato ka na ni bang bata?
5: Yes, ma'am. Ako lang gipatutoy.
4: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
5: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yung siyang tutoy. Ako na lang sa gipatutoy, ma'am.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag ngayon. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Santon Plus.
2: Buzz Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
12: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
6: Atak ko, iskun pa.
14: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
6: Opo, papa. Putang ng mesa.
14: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
6: Saton, pati na si, hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha, yan ang kwaon, okay? Yaro. Unya, igdaan sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
6: B!
14: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butikan.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog kay gamihod ako tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
5: Mahilig pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix pika katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot, karong mga panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa plaza gyud. Ako gyud gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoonan nako naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog nato pa kondisyon imong lawas
3: nagapin ka itambalan pa ka oh Santon Plus Coffee Mix
0: mapalit sa mga butika nationwide.

0: Kapten Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsan siya sa jeep. Ug nabalihang yang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Oy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 4 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5. Kiniurasa mga katropa, nindot kayong ipangapi. Kung kapi na wala isgutan mga katropa, direta sa kapi nga makatabang ang Southern Plus Coffee Mix. Doon ay kamunggay, mangustin o suya bean. Samtang nagkapi ka na mga katropa, nagapanambal ka na. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Tama ni sa Yes to Health mga katropang paborito ni katropang Rigo. Ala sa mga nagmata niya, may kinakamata pa. Sawa pa nakamata, ala mata na mata na mata na mata na bangon at ang tangan ay na kaya Bon Tuggers na hoy! Ayaw! Oh, di ba? Nice Monday morning, katropa! Watching Exciting Pilipinas! Samtang nagkapi yung Southern Plus Coffee Mix. Shout out mga katropa, ang tulog pa! Bango na mo kay Buntag na! Huy! Ah, maton pa ni katropa ang Rigo! Kumusta man ang Santa Irene katropa ang Rigo? Si Beverly Patao, good morning, sir. From Mabunga, Agusan del Norte. Si Katropang Gloria, good morning, listening always listening, Exciting Pilipinas. Have a blessed Monday. From Bayugan City, Agusan del Sur. Ay, kumusta man ang mga taga-Bayugan? Kotob Sambot, Salano, sa itong Sibian, ay kamuntagon mga katropa. Maayong morning dyan kaninyo. Good morning po kay katropang Mamiloy. Good morning sa iyo, Sir Al, o sa Naminaw, sa XFM. Labi na sa itong mga kaumahan, mga katropa, itong mga mag-umar. Itong bang nalas sa buhan, tak ang nagtinugno. Sa itong mga driver, mga empleyado, sa nagkalinlain ng mga abuhatan, mga katropa, privado man o pang-gobyerno ng mga buhatan. Maayong morning! O, siyempre, sa mga suki ng mga tigpaminawan sa XFM Agusan. Kaya ang uban na sa Facebook, ang uban sa radyo, ang uban sa app, sa XFM app. Dito mga katropa, madungog ninyo tanan ng mga XFM station nationwide. Dirita sa atong update sa panahon, ato ning siren. Sanay update sa panahon mga katropa kay kaganihang alas 4 nagpagawas na ang pag-asa o gikaingon nga southwest monsoon ang makaapekto sa western section of northern and central Luzon. Anging amihan mga katropa ang makaapekto o ning drisa to ang nasud mga katropa Labinas, Metro Manila o sa uban pang party sa Nasud ang makabaton kini og mga madag-umon mapanganuron nga kalangitan nubanan sa mga patakpatak nga mga pag-ulan o mga pagdalugdog tuon kini sa localized nga thunderstorm. Pero posible nga po mga katropa ang mga pagbaho pagdeli sa yuta sa panahon nga doon ay makusog nga pagulan-ulan diya sa inyuhang lugar. Ang hangin, inay lang nga tunas kasarangan. Ang magikan kini sa amihan ng sidlakan nga tunas sa amihan ng kasadpan. O ang bawod sa kadagatan, okay lang. Ikan sa punto size nga tunas sa 1.5 metros ang kahabugon katropa. Samtang ang adlaw mo subang kini. O, karong taon-taon mga katropa sa may alas 5:26 sa buntang. Samtang mo sab kini. Onya sa may alas 6:24 sa kahaponon. Ani mga katropa ang update. Dagan sa tong panahon para karong adlaw mga katropa. Pinglan ta sa mga biyahidor. Mag-andam yun kanunay mga katropa sa mga dapat andamunod na sa raincoat. Okay, momani ang mga makahatag o dipinsan to mga katropa sa mga pag-ulan-ulan or makaabot kita sa destino. Di ta madilatar sa pagsilong-silong sa mga waiting shed. Dirita mga katropa sa mga katikaran po sa itong mga balita sa nagkalain-lain ng mga lugar na gina sa itong mga kawanang istasyonan mga katropa. Sa regional na itong mga balita kay doon ay libuan matutba ka mga mag-uuma dito na sa may Davao de Oro o Davao del Norte ang nakamaton og titulo sa ilahang gitikad nga Utah. Ato ni nga saron sa report ni katropang Lars Anyol. Dito nang napita mga katropa sa may XFM Tagum. Katropang Lars sa mga report.
3: XFM Report.
5: Mukabat sa libuan kay mga mag-uuma sa Davao de Oro ug Davao del Norte ang nagdawat og titulo sa ilang mga gitikad nga yuta. Kinihuman sila nahimang benepisaryo sa pagpangapod-apod sa electronic land titles kon e-titles og certificates of condonation with release of mortgage kon co-croms nga gibagayon sa Tagum City Atrium sa milabayng adlaw. Kabahin matud pa ang kalihukan sa programa sa Department of Agrarian Reform kon DAR. Kabahin sa pagpatuman sa Comprehensive Agrarian Reform Program kon CARP nga nagtabang sa mga mag-uuma nga makabaton og ligon nga pagpanag-iya sa yuta og pagtunol og DevRelief. Sumala pa ang mukabat sa 132 ka mga electronic land titles nga dunay 114 ka mga ektaryang kaumahan ang napangapadapod ngadto sa 2,882 ka mga agrarian reform beneficiaries sa Davao del Norte. Samtang gipangapadapod usab sa DAR ngadto sa 1,313 ka mga mag-uuma sa Davao de Oro ang 1,639 ka co-croms nga naglangkob sa 7,586.52 ka ektaryang agricultural lands. Human gipapas sa gobyerno ang 234,585,003.20 nga utang sa yuta. Samtang mukabat sa 8,548 ka mga agrarian reform beneficiaries sa nasangpit nga probinsya, lakip ang mga beneficiaryo gikan sa Davao Oriental ang nakabaton og certificates of a condonation with release of mortgage kon co-croms. Kinuman gipapas sa gobyerno ang kapin 509.6 million ka pesos nga utang sa yuta sa mga beneficiaryo. Aduna kini kinatabok ang sukod nga 22,139.15 ka ektaryang kaumahan. Dungan sa aktibidad, gipasabot ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III nga ang programa nagtinyo nga dili lamang mahimong tag-iya ang mga mag-uma sa ilang gidikad kay yuta kun dili aron usab nga makabaton sila og ligon nga pagkinabuyan o kagawasan sa pinansyal para malami ang ngisi. Magsanton Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
4: Daghang salamat katropa ang Lars. Atong tabok-tabokan usab ang area sa Bahia Bukidnon. Kay maton pa doon ay 23 anyos nga lalaki ang ginakop kini human nagpabutog armas atol sa disco. Sa erotani sa report pinagina ni katropang Hanilo Tabios sa XFM Bukidnon. Katropang Hanilo sa maong report.
3: XFM Report.
6: Gidakop sa mga otoridad ang usa ka alias Samuel, 23 anyos, human aksidenteng nakapabuto sa iyang dalang armas atol sa gipaygayong disco sulod sa basketball court sa Purok 1, Barangay Lilingayon, Valencia City, Bukidnon, kadlawon ni atong Hunyo 7, 2016. Subay niini, ang suspek niapil sa panag-inom atol sa disco din kanunay matugpa niining ginahikap ang armas nga nakasuksok sa iyang hawak. Sa dili tinuyuan, nakabrit niini ang gatilyo hinungdan sa pagbuto sa maong pistola. Tungod sa itabo nakaangkon og paso og bunog ang suspect sa iyang tuong paa. Dari usab nga gidakop kini sa barangay captain sa Lilingayon uban sa tabang sa mga naka-duty nga personahe sa Kafgo. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka caliber 45 nga pistola, duha ka buyong bala sulod sa magazine, usa ka kabang sa bala, usa ka different bullet ang na-recover sa dapit. Kasamtang karon nga gitanggong ang dinakpan sa custodial facility sa Valencia City Police Station. Samtang giandam na ang tukmang kaso nga ipasaka batok kadiya. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit para sa ligon nga immune system, tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nakingusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Nero Tabios, XFM News.
4: Nangay salamat katropa ang Hanilo. Maling gina, basta kay magdaladalag arma. O niya, walay papil. Anya mapabuto pag yun. Bili nila untana para walay samo kay wala may papil diay. Nadakpan eh noon mga katropa. Samtang dugang pa sa tong mga balita. Lalaki ang gipusil patay sa wala mailhing suspitsado sa lungsod sa Maramag. Ato ning Seron sa report. Inagina ni katropang Rostom Villafranca. Katropang Rostom sa imuhang report.
3: XFM Report.
7: Nabawian sa kinabuhi ang usa ka lalaki human kinipusila sa wala pa mailhing mamumuno niya itong Biyernes sa hapon, Hunyo 5, 2026. Dito sa may Prok 7 South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Sa investigasyon sa Maramag PNP, nga ang biktima, hamtong ang pangidaron, dihang palarga na unta sakay sa iyang sakyanan, kauban ang iyang 36 anyos nga babaeng ahente, sa kalitlang ni Dool ang usa ka armadong lalaki o gipusil ang biktima sa makausa ka higayon. Diin ay gokini sa iyang wala nga dalunggan. Human sa pagpamusil, daling ni sakay ang suspect sa usa ka motorsiklo kung asa nagpaabot ang iyang kaubang driver og paspas ni Ikyas paingon sa amihanang direksyon. Dali niya meresponde ang mga personahe sa MDRRMO Maramag o gidala ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital kung BPH sa lungsod apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Sa karon nagpahigayon na og hot pursuit operation og backtracking sa mga CCTV footages sa palibot ang mga otoridad aron mailhan og madakpan ang mga suspect nga gawas nun pa niining panahona. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
4: Ang sarap po kay atraso na to in town mga katropa. Kiding paghunos sa kinabuhi. Ang lili man ato ni untana ato ang trabahoon. Pero naaman po yung mga tao ligi mga katropa nga musugot ra magbayaran para lang makakutlo og mga kinabuhi mga katropa. Bato ang makasusubo in town. Samtang tabok-tabokan ato mga katropa. Ang kaubanan na to sa may XFM Jinsan. Tabok-tabok tas Jinsan mga katropa kaya doon ay pick up. Matod pa nga nadasok matod pa sa laundry shop. Uman kini nga nagpa-car wash. Ato ning Siron sa report, pinagina ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan sa report.
3: XFM Report.
8: Gitabangan sa mga residente nga matanggal ang usa ka pick-up truck nga napasok sa usa ka laundry house nga nimutang sa Poblacion Highway sa Alabel, Sarangani Province ning nakalabayng adlaw. Sumala pa, nakurat pag-ayo ang mga residente sa diyang nakadungog og makusog nga lagubo og sa pagsubay ni bulaga ang puti nga sakyanan nga ana-ana sulod sa maong laundry shop. Base sa impormasyon, putuntang ay pagawas matud pa sa car wash boy sa nasapit nga lugar ang maong sakyanan human nga malimpyon apan imbes sa gawas sa sulod hinuon kini na park. Inoon, walay nasamdan sa nasampit ng insidente. Ginapaabot na lamang usab sa mga otoridad ang mamahimong settlement sa tag-iya sa sakyanan o ang amo sa car wash boy. Mga katropa, aron dili usab mapasok sa ospital, protektahi ang imong panglawas batok sa mga balatian. Tumar o Santhon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: Perting pagkapasuka mga katropa. Kay human gi limpyuhan ang sakyanan, gi paabanti sa car wash boy. Niya natamakan siguro ang unahuna niya mga katropa nga pa-break na siya. Ang accelerator mo'y natumban na perte sutuya dito sa laundry shop na pasok in town. O kato mga katropa, ang naglangkob sa itong regional nga mga balita. Para karong adlaw mga katropa, pizza 8. Aning bulan sa Junyo 2026. Ana si kuano katropang Wilma. Oy, katropang Miloy, nanay mong free ni. Si katropang Wilma, good morning daw. Good morning katropang Wilma. Wala man ni mo apilay mong free ni nga si Miloy. Labon sa una magtimbay ay maning duha karon wa naman. Ala, padayon mo sa inyong pagpamainit niya mga katropa para karong adlaw samtang pamaabot sa mga sunod pa ng mga katikaran katropa samtang nagapaminaw dinhi sa XFM Agusan. Mosunod na tataod ang Secret of Health. Siyempre, pagkasunda na mga katropa sa Express Balita sa Buntag. Ingon man ang Bullseye Sentro. Uman pa ang mga programa sa Kabuntagon hangtod na sa Kapunon. Ang ngayon atong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Panatay oras, malensyo na mga katropa. Salamat gigayo sa inyohang pakikuban. Sukad pa kaganiya hangtod ni ining mga panahon. Sa ngalan na lang, sa kinitibukang puwarsa sa XFM Network Philippines, sa itong kaubanan sa kontrol, si katropang Harvey Herames. Alang sa nagkausang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente Sigapon Mangingon. Amping tama katropa ni Ningadlawa, keep safe and have a good time. Bye-bye, o pag ayo-ayo.
3: Exciting Pilipinas!
9: XFM XFM
10: Sikap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
11: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
12: Basta man!
11: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
12: Basta ato!
11: Mang-apply unta kong barbero.
12: Hala, showy! Sorry ha, payot yang! Among! Titawa, tine!
11: Bayot radi ay inyong ginadawat din, he?
12: Bayot ka?
11: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
13: Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
14: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
13: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
15: Zaton Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
15: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
18: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
19: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
20: Turbo Supplement for Men.
21: Oh, yes.
20: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
22: Santan Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
22: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
15: Santan Gold Coffee Mix.
24: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani layo ra kani adto na kong kutis kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: kaibigan nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kaya kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
2: Samahan niyo po mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at ipong text line 0969-609-6545. Hindi po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan, at dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So, pwede niyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Secret of Health, Health Info.
3: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano, na ito pwedeng ang iba sa atin eh, may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pagdilate or paglaki ng ating mga veins. Ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, eh pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na eh, maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, eh posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun. Ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po na ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano? Yung area na yun. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahil sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almurana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
8: The Secret of Health.
2: Yan sa mga kababayan po natin, eh, kahit sino dok pwede makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
3: Tama.
2: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, eh sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, eh prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano, so, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard labors natin, yung mga basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. O obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang daw, ipamigay dok, Mas madali-dali sana, oo, no?
3: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
2: Mm-hmm. So mga kababayan natin, sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan. Kinakailangan, bawasan nyo po yan mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot. Especially kung lagi nalang nakaupo do, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo. Tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka, ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Good then, sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, no, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan natin, gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
8: The Secret of Health.
9: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
11: Santown Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santown Plus at Santown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santown Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
12: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhon Plus Gold.
8: Yeah! The Secret of Health.
2: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyo pong iinumin. Ayun, yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Sound Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, ayan, sarap humigop ng
3: perfect
2: kape.
3: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. Mm-hmm. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
2: Ayun.
3: Ayan, lalo na kung Santhon Plus Coffee Mix.
2: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Eh, napakaganda itong paghigop ng Santhon Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa atin pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa, Doc, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
3: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
2: Ayun. Ayan po mga kaibigan, ha? Santhon Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
12: Santhon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santhon Plus Coffee Mix.
12: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: at ang ating pong mga produkto bukod sa Santo Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede nilang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
3: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? While having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano, at itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is, una, may bibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis, para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausap.
2: Yung presence nyo, ano?
3: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
2: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapacheck-up ng libre, makapagpakonsulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
3: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag merong kayong recommended na supplement, kung merong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
2: Hindi kayo obliged.
3: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
2: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, huwag nyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
3: At ang kagandahan, discounted.
2: Yes.
3: Medyo abot-kaya. Kung nga dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo, kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
2: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po, mga kaibigan, ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po, mga kaibigan, ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kababayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po ito, ipakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan natin po mga kababayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
14: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes, Tapos pumasakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Unang-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
8: The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din, ano? Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes 12 at ang atin pong mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. At sa mga kabayan din, Dok, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes 12 Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: The Secret of Health.
2: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo, Dok, yung iba na ano, gustong sumubok ng, especially yung Santum Plus Gold natin, Dok, ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santum Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
3: sa pag-inom lang nung
2: capsule, ano? Santum Plus Gold na yun.
3: Okay. Alam nyo, ang Santum Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santones, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na ano, panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. O, di ba yung mga, alam nyo, mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang 2 anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordicine at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na.
15: Mm-hmm.
3: Alam mo yung shotgun? Kahit pikit ka, pag pinutok mo,
15: sabog yung,
3: tatamaan mo yung target mo. Mm-hmm. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit.
15: Mm-hmm.
3: At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients.
15: Mm-hmm.
3: That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
15: Ayan, ha? Mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Mm-hmm. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
16: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
17: Mabibili sa mga butika.
15: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
3: Tama ka dyan.
15: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha?
3: Oh.
15: Itong mga common or mga sabi nila normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan, ha. Kumbaga common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
3: Hindi mo napapansin walang taong immune sa ubo-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
15: Yes.
3: O kaya may iba't ibang tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So depende yun sa ng katawan, preparasyon natin.
15: Yeah.
3: Kaya pag alam nating taglamig na, alam niyo na yung gagawin ninyo. O titake na kayo ng mga vitamin C.
15: Yeah.
3: O magte-take na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan. Ay naku, number one yun na depressing sa immune system natin.
15: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag susupply mo dito ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang, Dok, pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa.

0: all we need is not medicine but food.
1: Mm-hmm.
0: O, kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So sabi nga eh, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot.
1: Mm-hmm.
0: Mas malawak yan kasi
1: mas broad kasi
0: supplement. Kaya supplement na tinatawag, eh, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
1: Mm-hmm. Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, eh pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamin sa napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Ano? Eh dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Eh makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
0: Yes, unlike animals. Mm-hmm. May mga yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayan problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinakasensitive na sustansya.
1: Mm-hmm.
0: Is it's a water soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga, mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
1: Yun, no. Eh kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakakain ng gulay, nako, eh magkakaroon tayo ng deficiency ano sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline base ng acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bacla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of History in Alternative Medicine. Hanggang bukas pong uli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM. XFM.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
4: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa day ng Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Mauday na ang Crap Gold, bay?
4: O, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold,

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: katropa, tong oras sa 7 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Headlines. Mga katropa, niya na mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw. Sa balitas lokal, mga ginikanan nagkanya-kanya na og pangandam sa balik eskwela. Sa kids bulsa nga presyo sa school supplies, gikabalak-an. Headlines. Sa balitas regional, driver sa baobao patay human gipusil sulod sa bus terminal sa Surigao City. Headlines. Sa balita sa national, Malacañang wala pa'y makumpirma kalabot sa planong destabilisasyon karong Enero 12. Headlines. Sa balita sa international, Ukraine naglusad og halapad drone attack sa Russia. Military facility og oil depot nasunog. Headlines. Sa balita sa sports, Casimiro technical knockout si Neri sa Japan o Inoue gihagit. Headlines. Sa balita mga katropa sa showbiz, kasal ni Taylor Swift o Travis Kelce sa New York, planong tambungan sa kapin o sa kalibo kabisita. Headlines.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Tagapisaan maayong good morning. O, syempre, Angelica Awado, Leopoldo Labs, good morning. Amping ang tanan adlaw sa Lunes, grabe ang panahon na makalabad. Ano, naglabad man na. Naglabad kay ting eskwela na po. Good morning, Uncle Dars. Nga nagtanaw, dias may barobo. Randy Artiaga Santisas, good morning. Jeneline Arceo Amaro, good morning. Siyempre, good morning usap sa tuang mga katropa diya sa may patinay nga nagpaminaw karong mga orasa. No, maayong buntag ninyo diya mga katropa. Busy lang yun ato ang mga estudyante karon. No, excited pa na rin mga katropa kay first day pa man. Laban lang jud mga katropa. Mga katropa, musunod ang programang Bulsa. Inyong makauban din si katropa ang Junji Elebrias. Siyempre, sa kasangalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM News, agusan sa pagpangulan sa mga station manager, katropang Ray Sora Vasquez. At siyempre, sa mga news desk, katropang Lemuel Ukay. Sa itong mga anchors of reporters, katropang Ray Alinton o katropang Junji Lebrias o katropang Ali Vicente. Sa ako ang sparring partner karon sa technical department at ang technical head, katropang Melanie Duran. Dagan kaayong salamat. Og siyempre mga katropa, magkitanay ug magdungganay gihapon ta sa sunod higayon. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas og sa tibuok kalibutan, kinyong katropa CJ Salvan Luya, kiniang Express Balita.
1: Express Balita. Express.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, misis! Pakuratira ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
7: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition,

0: Hospital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Oras baga katropa, alas city, city.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Mayong buntag kanatong tanan mga katrupa, Luzon, Visayas ug Mindanao. Baga katropa, adlaw nga Lunes, pizza utso kitas bulan sa Hunyo tuig 2026. Edyog ubos og higalas kanginan mga katropa. Baga inusara mag-uban-uban mga katropa og baga program nining ataknas kabuntagon. Tumikan kaya nga tuag kaubanan mga katropa doon na importanteng lakaw. Ani inig adlawa. Mao na nga ubani ko ninyo alas 7 kita paingon sa may alas 9 ang taknas kabuntagon. Aron siyempre pagtunol o paghisgot mga katrupas mga panghitabo sa tuang kauluhan. Hisgotan nato mga katrupa ang gitawag og bendalo. Ato nang hisgotan unya mga katrupa kay magkainit na niya mga katrupa unya. No? Pero sa dili pa ta mga katrupa mo proceed sa tuag hisgutanan siyempre. Dili na to kalimtan ang ato ang Diyos manluluwas sa paghatag niya og lugway na sabs kinabuhi. Nganiining adlong Lunes nakamata kita pa man nakamata kita mga katrupa. Luyo sa mga sala nga ato nahimo diha sayang atubangan. Iya kitang giproteksyonan gikan sa mga daotang tao nga nagtinguhas pagkutlo sa atong kinabuhi. Sa daotang espiritu mga katrupa nga nagtinguha usab sa atong kinabuhi panahon sa atong katulogon. Iya usab kitang gibubuan sa grasya mga katrupa ni ining adlawa. Nanahimo kita mga katrupa nga kondisyon pinanggis pagpahilayo sa mga balatian nga angayang mutakboy sa atong kalawasan. Ang tanan mga katrupa, workout na pinaagi sa atong Diyos manuluwas sa iyahang dakong gugma ngayang gihatag matag usa ka nato nining atakda mga katrupas kabuntagon. Atog welcome ang tanan mga katrupa labi na ang 13 ka mga lungsod ug usa ka syudad ning atong probinsya. Mayong boa, mayong morning diha ninyong tanan. Gikan mga katrupa sa ato mga kagawad, ato mga kapitan, ato mga katrupa nga mga mayor. O siyempre sa ato ang provincial nga panggamhanan na hidit sa ato aga team Idibong. Mayong buntag diha ninyong tanan mga katrupa. Ato aga gobernador, Gobernador Santiago Cani Jr. Ato aga vice gobernador, pinaginusap ni Patricia Ann Plaza. Kon atipat mga katrupa, no? Yeah, siyempre ato ang mga board member. Ato ga congressman sa Distrito 1 o Distrito 2. Pinagi ni Alfelito Baskug sa Distrito 1 o congressman Idibong Plaza sa Distrito 2. Pusaan! Pusaan! Mayang buntag usab, lungsod sa San Francisco nga gilangkuban sa 27 ka mga barangay. Pusaan! Ang 43 usab ka barangay nga nasakupan mga katropa sa naginusarang syudad ning atong probinsya. Mayong nga buntag diha ninyong tanan, mga drivers with lover, mga negosyante, mga magtutudlo ga nagpreparar na pod para sa pag-ablis klase. Mayong buntag diha ninyong tanan mga katropa. Ato ga mga biyahidor, mga kawanis gobyerno, mga private sektor. Mayong morning diha ninyong tanan mga katropa. Mayong buntag pod sa tanan nga mga naka-tune in karon sa 91.3 San Francisco og 95.7 XFM Bayugan City. Good morning. Live usab kita mga katropa sa XFM 91.3 San Francisco og 95.7 Bayugan City live kita. Mga katropa, o niya siyempre doon na po tayo kaubana ang mga radio station nga nagkutay karong nga mga panahuna. Siyempre ang Metro FM Maagusan. Good morning dihan inyo, mga katropa. Siyempre paki-follow, paki-share, paki-likes o paki-comment. Kung kamo mga katropa naglantaw sa ito ang live program, kinsa itong dunay mga nag-celebra sa adlaw na tawhan, ayaw mo kabalakas, pagpabot o binsahi. Kaya ato ka na nga, ato ka ng taga at pagtagad. O niya, siyempre po mga katropa, ato po na mga tigpaminaw nga patugtugan o birthday song. Nga na lang gid na mga katropa ang live. Pusa! Pusa!
1: kabataan.
0: Agato po gamang nga mag-uuma, hindi po dato ni kalimtan kaya siyempre mo niya backbone sa tuang kamerkaduhan. Kung waning, ato nga mga mag-uuma na ningkamot sa pag-ugmad na mga lagot mon gulay, prutas o guban pa. Nga mangita na, makita na tostabo or kamerkaduhan. Kada mga katropa, bungas pagpaningkamot sa atong mag-uuma. Aron mabuhi atong pisikal nga spito mga katropa sa atong panglawas. Mga katropa, siyempre di po mabuhi ang mga nagkadaiyang produkto baga, or ang nagkadaiyang programa sa XFM. Kung wala, mga katropa, ang produkto nga iya sa Y2H Broadcasting, Y2H Incorporated. Kung sa mankini, mga katropa, siyempre ang Santon Plus Gold, mga katropa, nga maoy mo pababa sa pressure sa tundugo. Okay, siyempre ang pagpababa usab sa sugar sa itong lawas. Paginahinay usab pagpahilis, mga katropas, bukul-bukul sa itong kalawasan. Paginahinay usab kini pagtanggal sa mga asid sa itong lawas, mga kolesterol sa itong lawas. Inganik, epektibo ang Santon Gold, mga katropa. Siyempre, katundo na po yung mga sakit diha nga gitawag, mga katropa, o prostatitis o paghubag sa prostate. Mga katropa, ayaw mong kabalaka. Naapod tayo Santon Coffee Mix, mga katropa, nga hinay-hinay usab kini. Nga mo, hilis sa mga naghubag na to, mga katropa, nga mga prostate. Siyempre, mga katropa, tana mo asa man iba dapit mga palit, mga katropa. Siyempre, di yun diha mapalit, mga katropa, sa hardware. Di yun po ni mapalit diha, mga katropa, sa bugasan. Mapalit di, mga katropa, sa dool ninyo ng mga mercury drug. Mga parmasya. Okay, kinig ato, mga katropa, ang produkto sa Santon Gold o Santon Coffee Mix. Available magunis mercury drug, South Star drug o TGP. Lakip na niini ang generika nationwide, mga katropa. So, mao di baga katropa, ang mao mga produktong epektibo kayo, garantisado, gaan kay bulsa pod, mga katropa. O siyempre, provin ang tested na sa tanang nakatilaw sa maong produkto. Mga katropa, isa sa mga tagaan at pagtagad, mga katropa, sa ato ang pag-uban-uban. Kahinomdom ba mo, mga katropa, nga kini si Bindalo mga higala? Kahinomdom ba mo ni Bindalo mga katropa na mahayang? Human mga, human mga katropa nga na-mention sa ex-Marines, mga katropa.
2: Si Bindalo mga higala.
0: Kainomdom ba mo ni Bindalo mga katropa na ito sa din ko anong din mga magnasapaw mga katropa. Okay na, no? Okay na. Isa din katagaan na ito pagtagad garon, mga katropa, sa itong pag-uban-uban. Ang tumagong paghuman, mga katropas, hearing, mga katropas, sinado, galabot ni ining hisgutanan sa flood control kay gibuhi man ni mga katropa, pinaagi sa Blue Ribbon Committee, pinaagi nila ni Pia Cayetano, senator, o si Senator Rodante Marcolita. Daghan pa ni ini sila ni Senator Loren Ligarda, o naapod baga katropa si Senate President Alan Peter Cayetano. Adto ning nakalabay baga simana baga katropa, nahitabo amaong hearing. Sa diha baga katropa, ang isa-isa ang mga ex-Marines o mga kanhi miyembro sa Marines, mga katropa, sa tuang nasod. Dito na mention, mga katropa, ang pangalan ni Bindalo. Ito lang sang panganlag Bindalo, mga katropa, kay at least nga dili po kayo halang paminaon kung maingon ta nga si Erwin Tulfo. So mauna, mga katropa, ang nahitabo. Taliha na nga na mention kay nakamalita-malita mampudain ng kurimaw. Kini base ni ha. Base ra po ni kini nga tong giingon nagmalita-malita, mga katropa, base ni sa ex-Marines, mga katropa, nga nagpadayag dito sa Senado nga lakip nga ilang na deliberan og malita-malita kini si Bindalo, si Erwin Tulfo, mga katropa, sa Congress, Senator Erwin Tulfo, nga gibansagan karong da Bindalo or Bindalo mga katropa. So daghan ni sila ng react kay daghan man silang gipanganlan mga katropa ni ini mga ex-marines na nahimong mga witness mga katropa sa hisgutanan sa flood control. O man naka nahimo kini silang tauhan mga katropa ni Zaldico. Aga tuwa nagtago-tago na pod mga katropa sa gawas na so. Mga katropa, kay giunay ra pong pagukod sa iyang amo. Sumao ni ang nahitabo mga katropa na mahayag kini si Bindalo o Erwin Tulpo mga katropa nga iyahang kwelyuhan at umaning paminawon unya. Ibasig mo ingon sila baga butang-butang raman ni si katropang John Z. na mahayag baga katropang kwilyuhan, ipadakop, bisan pa man daw kunog, senador la, senador ni, or dunay mga dako nga posisyon na kaniadto, pero di gano kuno siya magduha-duha mga katropa. Padakop, kini si Bindalo, mga kaigsuna si Erwin Tulpo. Iya gano kuno ipadakop. Kay siya man daw kuno matod pa ang chairman sa Blue Ribbon. Og mahinumduman mga katropa si kanhi speaker baga kanhi speaker si kanhi Senate President nga si Escudero mga katropa nga nahimong Senate President onya dunay issue ni ining na flood control moto na ilisan. Kaya kini si Bindalo mga katropa nga nai issue mo naman Hinoy na himong chairman mga katropa sa Blue Ribbon Committee. Iyawag yung kayo ng mga tawhana, no? Iyawag yung kayo. Dumaw niya itong isgutan karon mga katropa kay namahayag po ni atong Sabado. Mga katropa nga nangayo po din taong pasaylo gumikan sa iya mga nabuhi ang pulong. Hoy, Mr. Erwin Tulfo. Dili na ni radyo, ha? Sinado na ka. Dili ni radyo nga magpahe. Yaw-yaw na lang ka diha, bisag unsa imo ang gustong himuon. Ayaw parihasa, kaniadto nga naapakas sa radyo, gibanat-banata ni Mos Bautista. Kainomdom atog General Bautista. Retired Army mga katropang gi-appoint ni Pangulong Rodrigo Duterte ng mahimong sekretary sa DSWD. Gibigrahan to ni Bindalo mga katropa. Ayaw na rin parihasang napakas radyo. Bindalo Erwin Tulfo. Kaya lahi na karon. Lahi na karon. O ni nakahuna-huna siguro mga katropang usayop mong yun ito ako gibuhimo. mangayo kong pasaylos katawan, be. Mga ito na paggawas. Mangayo pasaylo, baga katropa. Huwag namahayag nga dapat daw kuno mahimo ng mag-unity, mga katropa, ang Senado. Marabag ni Lubad, mga katropas, Bindalo. Sige, standby mo ni Ana, ha? Huwag na siyempre, kining mga nag-message sa ito ang Facebook, ay mo kabalaka. Di lagi mo sa iluan, mga katropa. Ato ning basahon unya sa tumpag balik o man lamang sa to ang pahinomdom standby.
1: XFM.
3: Gusto niyo mo soft or hard?
4: Gusto na kong hard niya, soft. Soft pag yun.
3: Kini nga hinamong gabi tawag diri sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
4: Kuna ko aday, aday kanang pwede ba? Kanang Bombay style na ko aday? Bombay style.
3: So kanang Bombay style sir?
4: Kanang 12 months to pay?
5: It's exciting!
6: Si
1: ang tinimo, mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: Ko si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, tinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikna na ako ang moral lagsik permi na akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?
11: Ma,

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Mix.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagwan akong mata, nagkuhang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap mo pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw, nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong, ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Balikta baga katropan sa tunga pangguban-uban. Doon na tayo 31 minutos na kalabay sa Las City. Siyempre baga katropa, hindi hatod ginato sa Santon Coffee Mix. O na Santon Plus Gold Coffee Mix. Na doon ay collagen ng gluta tayo mga katropa. Kani makapahayag sa atong panagway, makapahami sa ato ang kapanitan, o siyempre makapabata sa atong panagway. Lili lang bata sa una-una, kay lahi na. Ang maong produkto, baga katropa, mapalit sa parmasya, sa inyong mga dapit. Gani doon na tayo parmasya, mga katropa. Mga tigpaminaw na dapitas talakugon nga naakining maong produkto. Pusaan! Baga katropa, mga tigpaminaw. Inhiyo na kita mga katropa. Sa atog lain pa mga katropa ang pagpabot niya ganinyo sa impormasyon. Agad itong mga mahiligon mga katropa ang wag yoy panalapi garoon niya gusto mag-negosyo. Ayaw ka mo kalibot mga katropa ang available o anytime o welcome ka mo mga katropa sa Agusan Lending Corporation. Dinhi sa probinsya sa Agusan del Sur, mga katropa, duha ang ilahang pwesto. O naniini, naa sa lungsod sa San Francisco, mga katropa. Why, kung gikan mo sa gym, mga katropa, di as lungsod sa San Francisco. O niya, unahan gamay sa gym, mga katropa. Doon ay kinibang gasoline station. Paghangad ninyo, mga katropa, sa gasoline station, kung gikan mo di as gym, naada yun diha mabasahan ninyo dakong karatula nga Agusan Lending Corporation. Ha? Sa may Bayugan City Port, ang landmark nga pinakailado diha kung di yun maswito, labi na ning ato mga driver inyong sakyan dili swito ang Agusan Lending Corporation. Mga katropa, walay lain nga nagatbangay nga duha ka gasoline station sa Bayugan City. Diha, doon sa may bus terminal, ang atbang ni ana mauna ang Agusan Lending Corporation. Ayaw lang mo pagdungo-dungo o maglakaw mga katropa kaya di yun ninyo na masakpan. Wa man na diha sa siminto mga katropa, gibutang ang karatula. Naas, babaw na. Hangad-hangad lang mo mga katropa, hangad-hangad. Mura bito mo nangitag manggang asa may hinog-hinog asa may guwang ani. Yung paghangad ninyo mga katropa, oy, mabasahan ninyo ang Agusan Lending Corporation maumanda ining kumpanya. Maumanda ining corporation ang nag-offer o baga pautang. Maumanda ining mga corporation ang nag-offer o mga garantor. Dosa mo na isakyan na ninyo na amoy yuta. Basta mag-titulado lamang mga katropa. Dali ra kayo kana aprobahan mga kaigsunan. Basta kay inyuhan lang yung inyo lang yung kompletuhon ang requirements mga katropa. Paghuman ni ana mga kaigsunan, kuwarta na dayo na mga katropa. Ringan na lang mga kaigsunan yung hingimo. Karong panahon na tanan magyud taniini nang inahanglan mga katropa. Wa gid po tao karon gawas lang siguro sa tao mga katropa nga ngunahuna wa na gid na mao. Kay mao'y way utang. Pero katong tao mga katropa sakto pangutok na agi utang. Kay karon murag realidad na gyud mga katropa nga pinaagis utang. Maka motor ta, maka TV ta, maka aircon, maka sound system, gumikas utang. So realidad na gyud nga ingana ang ato ang dagans panahon mga katropa nga maka butang-butang lang ta kong mangutang mga tigpamilya. So baba ra kayo ilahang kuan ana. Ang ilang porsyento mga katropa. Mao nang bisitahan ninyo ang Agusan Lending Corporation mga katropa dili sa San Francisco o naapod sa siyudad sa Bayuga. Mayong morning kang Niboy Pataho. Hoy, kumusta na mga katropang Niboy? Good morning mga katropa, Sir Junse. Watching from Habunga, Agusan del Norte. Ay, good morning. Taga Agusan del Norte ha, Habunga, mayong morning diyan ninyo. Akang puting manok pod, oy. Nakadirbi na bakani ha. Kumusta naman puting manok? Mayong buntag katropang Sir Junse, pa-shout out ko palihog sa among ayuda.
sa mga farmers. Murag wa laman na nanimaho, oy! Ambot ng inyo hangagba nga wapaman si ngagba naka kuanog na ababay budget karon ang mag-uuma. Nauna nga nahatagan ka itong mga tuwa mga drivers with lover. Ambot lang mag-uuma, basig na ane inyo hulat-hulati lang siguro katropang puting manok. Malingkas nga nagulat-hulat ka katropang puting manok, baligya-baligya ilang sa diha sa imuhang tabas nga manok. Kaga tatay talisik po diha ha, sa alegria mayong pagpaminaw ninyo. Ang Carmelo Palabrica. Good morning, katrupang Junji. Salamat, katrupang Carmelo Cornelio Palabrica. Salamat, ha, katrupang Cornelio Palabrica. Kanya kang Day Chavez. Good morning, sir. Junji Sherdon. Og happy Monday. God bless. Thank you kayo, ha. Baga katropa kang Ginaline Arcio Amaro Osamba, happy Monday po. Salamat katropang Ginaline Arcio Amaro. Mayong pagpaminaw ni mo, madam. O niya kang Randy Santisas, Archiega Santisas, kaya mayong buntag po din mo. O niya kang Gloria Malala Apelo, mayong morning. Mga katropa, mayong pagsikay-sikay dihan ninyo, ha? Mga tigpabinaw karoga baga panahon na mga katropa. Amping-amping good mo, ha? Amping-amping good mo, mga katropa. O niya kang Langlang Asis Kulyantas. Good morning sa tanan nga naminaw sa imuha programa. From Mabuy na Gracia Talakugon. Oy! Taga-Buy na Gracia Talakugon, mayong pagpaminaw, ha? O, good morning, usap diha kang Mayor Pauline Masindo, mga katropa, o kang board member, Israel Masindo. Alias may talakugon, mga katropa. Mayong pagpaminaw din ha ninyo karon. O di agang Jeremias Moralde. Ay, kagawad Moralde. Ah, morning diha nimo. O gang Madam Mirason. Mayong pagpaminaw ninyong tanan diha, mga katropa. Magtigpaminaw na to. O niya, siyempre, ang Metro FM Agusan. Agad akachun and garon, dihadapitas may Bayugan City, pinagi ni katrupang JJ Ella Gomez. Good morning. O niya, sa may Prosperidad, pinagi ni katrupang Karen Lozano Ogdong Rodel Tixon. Good morning. O niya, sa San Francisco, pinagi nusab ni katrupang Janly Kemhot. Good morning. Sa may Rosario, pinagi nusab ni katrupang Chel Montañas o si Papa Franz. Mayong morning. O niya, siyempre, sa may Trento, pinagi ni katrupang attorney Risa Gutierrez baga katropa. Oy, ni tayo og ang ato ang istasyon. Oy, nilinog mga katropa. Oy, kusog-kusog ra ba o? Oy. Pulat sa ba katropa? Ay, kusog-kusog ang linog o. Ulat sa mga katropa ha, kay murag ni Buylog yun. Ni Buylog yun ang linog. Ulat sa mga katropa ha.

0: FM.
1: Oi Tita.
2: Oi Kap.
1: Buta na ko ni Uba. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
2: Kasayon. Kabilo ka Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
1: Yun naman.
2: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
12: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan, Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika. Santon Plus
3: Coffee Mix. May manamong pagkwan sa kanang Santon Plus.
4: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang.
3: Kuha na katong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos tapos ang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate, namin sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya anak. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas maka ano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian. Nangapin na ka, gitambal ang
0: pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katrupa sa atong nga pag-uban-uban. Medyo na itaas-taas gamay ang ato ang minutos.
1: Ayaw!
0: Programa mga katrupa kay naunsa bang ni Tayog mga ato ang building.
1: Ayaw!
0: Kumusta ba din yung sitwasyon diha ang karon? Medyo murag di gipod to ingon nga hinay mga katrupa. Medyo kusog-kusog gipod siya gamay.
1: Ayaw!
0: Abang maka... Panglimbaw at podbalihibo, mga katropa, labi nagnaamo din ng pinakaibabaw, mga katropa, sa building.
1: Ayaw!
0: Ikiniamo, adres, si Kanclor, mga katropa. Habog-habog yun din rin mga tingpaminaw. Medyo tayog-tayog yun gamay. O na nga, ang kabuhion, suka na lang yun.
2: Pulsa!
0: Ito patong panidaan kung asa'y igo ato. Ato patog kuadod baga katropa kung asa igo ato sang pasudlon sa katropa nga Ray Alinton. Kog ato pong i-update baga katropa kalabot sa ato ang nasinati baga katropa karong linok. Mga katropa. Ato kumustahon ato aga palibot karon kay medyo kusog yun ba mga katropa no? Asa kadapita ang sintro ato. Mautay ang hadlok ato mga katropa ang sintro atong linuga. Kusog gani dinis ato na unsa pa kaha ang uban ato mga katropa. So ato karog paligamutan magkutay sa katropa Galinton o mga ka-update na baga katropa. Unsa na ay dagan ini. Para masaira nato di karon. Ito tiaw. Di ito tiaw baga katropa. Ang maong linog kusog-kusog to. Naotag ang nasintro at to in town, makuha na to. Okay, naka-standby sa to ang linya mga katrupas, katrupag Alinton, aron ma-update na to. Katrupag Alinton, napamangkas gawas gabahin karon kumusta man ang ato ang sitwasyon diha. Karog baga panahon na. Katrupag Alinton?
3: Nalukat sa
0: Moraga, wala-wala imong signal. Murag wala-wala imong signal katropa Alinton, ha? Sige daw, balik daw tawag katropa Alinton, bi ikaw daw kuno'y tawag. Kaya murag pabor ka sa huwag ikaw siguro mo tawag. Murag kuan man? Sukat pa man itong Domingo itong nai-program na ito nga kawala-wala man. Ang signal na ito ba katropa, nga ano kani, no? Testay daw balik katropa Galinton og tawag de ikaw daw kuno'y tawag garama kuan nato kasi naka ilo diha

0: 52 minutos, baga katropa na kalabay sa alas 7. Siyempre, baga katropa, hatod dyan na ito, baga katropa. Aso Vision Express Soft Gel Capsule. Ang maogya produkto, baga katropa, sintro kining, maoy mo atiman sa tumata. Baga tigpabilaw. Baga katropa, hatod ka balik-balikas katropa, ilinton kay kuan man, kanabang... wala may signal. Wala man ang signal niya. Ano kahan eh? Baga katropa. Ato balik-balikan. Okay, katropa Alinton.
1: Katropa Jun, hala. Signal o?
0: Ha? Ano kahan no?
1: Hello.
0: O, kana. Sige daw, kana. Katropa Alinton.
1: Okay.
0: O, kana.
1: Okay na?
0: O, kana. Sige, okay na, katropa.
1: Jun mga katropa may buntag labi na sa mga tag City no ingon man sa atong mga katropa nga mga taga Agusan del Sur ang Agusan del Sur karon nakasinati o okay, kining medyo duyan nga pag tie-off sa ato ang kayotaan din mausab kini ang unang adlaw sa pag-abli sa klase labi na kananukad kita diri karon sa may Comprehensive National High School medyo tension gamay katropa nga Jun pero atong nakita nga doon na gyud na practice ang pag-observe sa kining draft cover and hold no sa ato ang mga estudyante timing lang gyud katropa nga Junji nga ang oras sa pagtayog sa yuta na timing gyud sa kining flag ceremony so pasabot katropa nga Junji ang mga kabataan naa pa sa ground sa mong school
0: okay. Og
1: wala pa gyud sa ilahang mga building or sa ilahang classroom. Nagdeklara na usab ang principal katropa nga Jundi og stay where you are tungod kay wala pa ikipabalik sa ilahang mga classroom tungod sa pag-expect na ining nalimot ko sa term katropa nga Jundi aftershock no
0: oh, aftershock
1: so, mao pasad ang gi-observe karon kay mao ni nga gideklara una sa principal nga wala usay pabalikon sa ilahang mga classroom gani katropa nga Junji nata diri karon sa ground kauban nato ang libuan ka mga estudyante nga naa diri karon medyo do natay nakita pipila lang siguro mga duha ra ako nakita katropa nga Junji nga do na gyoy reaction no sa kinibang at na dili ingon nga reaction nga grabe gyud nga kwadro ang dunay mga estudyante katropa nga Junji nga naghilak gikabuhi siguro walay pamahaw po doon niya medyo tayog makalipong makalipong ang maong tayog sa yuta katropa nga Junji gani ako nag-expect ko nga kining nalipong rako katropa nga Junji kaya wapa ko'y pamahaw
0: oy.
1: Pero taon-taon ni naka na, doon na may niingon nga linog moto nga nakabantay ko sa linog katropa nga Junji pero as of now doon ay ipangdala diri karon dapit sa may building sa principal's office nga mga estudyante nga naapektuhan no sa maong tayog pero okay naman katropa nga Junji marag medyo nalipong lang doon naman po'y naka-standby na to nga mga school nurse as well as ang atong Red Cross o gang zero katropa nga Junji.
0: Okay.
1: Kining zero katropa nga Junji,
0: mga
1: kwani sila.
0: Oo, mga
1: elite sa eskwelahan nga mga rescue.

0: basket mismo sa compound sa maong tulunghaan katropa nga Junji. Sumo lang ang na-observe nato diri karon, no? Ang crowd sa mga kabataan nga naa diri sa ground kay lagi sa ginaingon ko na wala pay gipabalik na mga estudyante ngadto sa ilahang matag classroom. Labi na kay doon na tayong mga classroom diri nga gigamit katropa nga Junji nga kining mga 3 stories o 2 stories, no? Sa karon katropa nga Junji wala pay gideklara ang principal nga pabalikon na ang mga estudyante ngadto sa ilahang mga classroom katropa nga Junji.
1: Oo. So asa kadapita ang sentro ato katropa Linton kay dinis San Franz kusog magyud pug kayo nga nao gani mi dinhi.
0: Mausad na itong gipanubayan karon katropa nga Junji, no? Wala pa po na ito masayari kung asa gidang sentro ato. Pero basic doon na nai update ang atong pag-asa, no? Ang atong pag-asa hinatuan kung doon na ba sila update sa mga pagtayog. Apan na ito lang masiguro sa mga ginikanan nga nagpaminaw karon katropa nga Junji. Labi na kay siguro ta, no? Daghan gid ang nabalaka karon nga mga ginikanan nga nasa ilang mga trabahoan o sa ilang panimalay nga ang ilang mga kabataan na adres sa eskwelahan.
1: Oh.
0: So as of now, katropa nga Junji, ato lang mapaabot kanila, no? Nga dire sa Bayugan, si Bayugan National Comprehensive High School, hapsay o walay natala ang mga insidente bay tungod sa maong tayog sa kayutaan katropa nga Junji or linog katropa nga Junji.
1: Muna nakanindot kung sa gunson ang himuon nga mga earthquake drill, no, sa tuang simultaneous ba sa tuang mga buhatan sa MDRR mo mga itong dagayin siya kay at least bang ma-aware kay di biya po malimtan biya po madugay o kini bang magdepensa sa kaugalingon o sa ang himuon sa mga estudyante. Ang hadlok naman ni Katropa Gary kanang naanag yun bitaw magsugod ng klase ba? Niya magdinaganay mga estudyante. O ni
0: so far, hadlok. Mo ni ako labantayan Katropa nga Junji nga gikinanglan yun ang kanunay nga earthquake drill, no? Kay sama ni karon na-apply yun sa mga kabataan ang gitudlo sa mga hingtongdan, no? Labi na kining pag-observe sa anormal, no? Pag-relax, calm down, no? Na-observe yun sa atong mga kabataan o na-practice yun sa atong mga kabataan katropa nga Junji ang maong duck, cover and hold katropa nga Junji.
1: Okay.
0: Bisa naara sila sa ground. So wala gid tayo nakita nga during sa pagtayog katropa nga Junji na agay mga bata nga nanagan. Doon naamang gihapon yung mga bata katropa nga Junji nga nailaom sa building.
1: Okay.
0: Pero naara gid sa mga one story lang, two story na nagpasilong kay init magudiri sa ground labi na bago lang ang flag ceremony. So at least wala po tayo nakita, no, nga doon naging mga bata nga nanagan kay naratol.
1: Okay, mao. Sige, katropag Alinton, at least ga okay ra ag daato baga estudyante diha. Na breakingan naman inooning pagbalik sila si linog naman inooy gisugat inoon. Bullseye! Sige, katropag Alinton, okay. Salamat kayo.
0: Okay, katropa, alang sa itong mga katropa nga nagpaminaw karon, no, labi na sa mga ginikanan, okay lang, normal lang inyo ang pagbati. Diya. Katropa nga Junji, dalang salamat, o galang sa nagkaisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa Ray Alburo Alinton, nanukadere sa Bayugan na Comprehensive National High School, alang sa programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Boto baga katropa, ang ato gi palusot do si katropa Ray Alinton aron ma-update nato ang sitwasyon karon sa National Comprehensive High School sa may Bayugan City kundiin na adiha baga katropa ang libuan ka mga estudyante no gani kay paglinog mga katropa na tunong og flag ceremony. Inongdan nga di ra kaayo panic do ang problema magud ato kung naa na gyud sa ibabaw mga katropa naa sa ilahang matag room nga mo kalit og tayog ing ato kakusog ba katropa di gyud malikayan nga bisan pa man og daghag training na agian daghag mga simultaneous nga gihimo tungod sa karatol di gyud na maiwasan mga katropa magdinaganay gyud na mga estudyante anto da uban ang mga hulog matabakan o nga na ang problema mga katropa. So standby mo bagating paminaw kaya sa itong pagbalik ang paghisgut usab sa itong pag-issue hisgutanan dinhi sa itong pag-uban-uban mga katropa human lamang sa itong pahinomdom.